0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, Malatundunang ng sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa,
11: Oras po natin ngayon, it's 12 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. It's a beautiful Tuesday morning. Today is the 8th of September 2026. Ako po si Tom Alvarez, makasama ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa programa pong Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo, di ba pa? DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Kasama po natin sa bagay teknikal, Josie Gonzalez, Otoy Evangelista, at si Rodel Perla sa transmitter site. Kahapon, si Ronald Drawing ngayon sa transmitter site. Anyway, marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga ito. Siyempre, pag Tuesday, Bisita po natin ang isa sa mga kawani po ng Philippine Statistics Authority, Quezon. And this time around, magiging po natin ang kakapanayin po natin para po sa isang

0: kailangan yung ating national champion. Uma-attend. Tapos, yun nga po, mataas yung excitement ng mga nandun kasi inaabangan nila sino kaya yung mananalo. Grabe, ngayong taon ng PSQ.
1: Distinction kasi yan talaga eh. From PSA Quezon ang ano eh, ang event na to. So, malamang mga college students natin na mahilig o magagaling sa statistics. Opo. Ay malaking ano yan, bagay sa kanila yan.
0: Opo. At
1: saka, sa resume nila kapag nag-graduate sila sa college. Oh.
0: No, makikita natin pagkatapos ng event, kanya-kanya mga schools may posting na ng congratulations.
1: Oh, wow. Opo, yung sabi, big event talaga to. No? Inaantabayanan talaga. Highly anticipated, Gika nga, opo, parang, itong event na ito.
0: Pag mag-i-invite kami, may mga schools na rin po nagsasabi na, oh, sasali kami dyan ulit.
1: Oh.
0: Opo. Mga back-to-back ganyan.
1: So, maganda pala talagang reception with this kind of event.
0: Mabanggit ko lang din, Sir Tom, no, nung nakaraang taon, 2025 PSQ winners natin, no? Kasi meron po tayong 21 na nag-participate ng mga students. Mula po ito sa 11 na iba't ibang mga schools dito sa atin sa Quezon. So, nung nakaraang taon po, nag-rank 5 ang College of Sciences, Technology and Communications Incorporated.

0: or CSDC ng ating Monan. Mm-hmm. Nag-ranked 4 po ang Polytechnic University of the Philippines, PUP Lopez.
1: Wow.
0: Third place po ang Kalayan Educational Foundation Incorporated.
1: Oh.
0: Abo yan, CEFI. Second place ang Maryhill College at yung champion po natin ay yung SLSU main campus.
1: Wow, sila palang defending champion.
0: Opo, kaya inaabangan na namin yung kanilang pagsasabit na requirements ngayong taon para malaman natin kung sila ba ulit yung nasa top 5. Pero kadalasan nasusurprise din po kami sa results at the end ng ating quiz B proper.
1: Lalo yung mga hindi pa masyadong kilalang school, ano.
0: Opo,
1: biglang doon lang ay kita mo biglang meron pa lang magaling na ano na statistician, no.
0: Parang kami din sa committee na susurprise kami ng hindi laging sila
1: hindi
0: may
1: laging
0: pumapasok
1: sila,
0: po na bagong school.
1: So, magandang opportunity to para sa mga mag-aaral, sa mga eskwelahan din para makilala sila na kayo mga mag-aaral estudyante can be at par with other students from other schools. Yeah. Okay.
0: Hindi talaga lagi sa pangalan ng school, nasa
1: correct
0: skills talaga ng bata.
1: Bata.
0: Based din sa kanilang naintindihan na yes natutunan nung nasa high school po.
1: Yes,
0: kaya
1: ma'am.
0: First time, first year college students po.
1: Well said, ma'am. Ano pang pwede natin idagdag, ma'am, sa na-information about this quiz of PSA?
0: Ayun po, no? Siguro doon na lang po tayo sa kung
1: pag-iimbita.
0: Hindi...
1: Pati ano, mamaya.
0: Opo. Invite na rin natin sila. Kasi sa darating po na September 22, 2026, ayan na nga po yung ating provincial elimination para sa 2026 Philippine Statistics Quiz. Kaya ni-invite po namin ang lahat ng mga schools at universities at colleges dito sa atin sa Quezon na sumali po ngayong taon. So, banggitin ko lang ulit na yun pong deadline ng registration at pagsasubmit ng hard copy requirements hanggang September 14 po, para makasama kayo sa mga official list ng contestants natin ngayong taon. Ibigay na po namin yung link sa email ng mga schools para dun po sila magre-register at mag-upload ng documents. Kung hindi po ma-access, punta lamang po kayo sa tanggapan ng PSA kaya so i-assist po namin kayo.
1: Okay, September 14, don't forget, yun na po yung deadline. Ano? So hanggang maaga pa, mag-register na kayo para makasali kayo sa event na inaabangan po ng ating mga eskwelahan sa lalawigan po ng Quezon.
0: Apo.
1: Ayan. Anything more important to add, Ma'am Danica?
0: Ayun lang po, no? Hinihintay namin ang mga requirements, applications ng mga interesado po para sa ating gaganapin na provincial elimination. Balay nyo, no, ngayong taon, sa school nyo pala manggagaling yung ating top 5 winners. Ayan, abangan po natin yan.
1: Ayan. Maraming po salamat, Ma'am Danica, sa information at good luck po sa event ninyo ng PSA. Hopefully, makadrop by kami para makover namin yung event, Ma'am.
0: Apo, na speaking of coverage, Sir Tom, gusto ko lang banggitin, meron pong isasagawang press conference. Bukod na po ito sa PSQ, opo, meron pong isasagawang press conference sa darating na September 14, 2026. Ito po ay kauna-unahang press con para sa inflation rate August 2026 sa provincial level.
1: Opo. Siya nga, no, yung kalang hindi lagi sa Kalamba ginaganap.
0: Opo, regional level po
1: regional
0: yan.
1: Level
0: ang
1: yun,
0: regional director ang nag-present, nag-share ng results. Dito sa atin sa Quezon, sa kauna-unahang pagkakataon po, meron din tayong provincial level press
1: naman
0: conference.
1: Oh, nice.
0: Online lang ito, Sir Tom.
1: Okay lang po yun.
0: May link po na ibibigay si PSA alas 2 ng hapon. Para sa August 2026 inflation rate.
1: Tatandaan ko na yun, ma'am, at ang makadalo at makapag-contribute kahit pa paano.
0: Sa ating mga media organizations po, samahan niyo po kami para sa press con po na yun.
1: Yes, ma'am. Thank you so much. Ang Registration Officer 1 ng Philippine Statistics Authority Quezon. Walang iba ko si Ma'am Danica Matayo. Ma'am Danica, abatiin ko muna itong mga naka-tune in sa atin. Ano. Ma'am Mads Rosales, magandang umaga sa iyo, Ma'am Mads. Hello din kay Ma'am Alma Padua. Good morning, Sir Thomas, sa lahat po ng listener. Magandang umaga po kay Ma'am Normita Daraway Pagkatipunan. Magandang umaga po, boss. Ayan. And of course, hello to... Who's this? Kay Sir Walter Orihuela. Magandang umaga sa iyo, Sir Walter. Ma'am Danica, Mateo, maraming pong salamat sa inyong pag-drop by first time. Sana masundan pa itong guesting ninyo sa mga susunod na episode po naming programa.
0: Apo, maraming salamat, Sir Tom.
1: At sa... Oy, congratulations sa baby mo. Yay!
0: Apo, apo. Nakikinig si baby ngayon. Apo, 11 months pa lang po siya nasa bahay, pero naka-tune in din sila sa Radyo Pilipinas. Sinabi ko kanina umaga.
1: Nice,
0: ayan,
1: nice. Magandang umaga po sa sa parents po niyong Danica. Ayan, at sa siyempre sa kanyang baby. Ano pangalan ng baby mo, ma'am?
0: Kalia.
1: Si Kalia. Apo. Hi, Kalia. Ayan.
0: Apo, baby Kali.
1: Kami po ay magbabalik with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong aalis.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Barm Elections 2026.
6: Barm Elections 2026.
5: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
7: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlyamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlyamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlyamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro, lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlyamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga seremonyal at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
5: BARM Elections 2026.
6: BARM Elections 2026.
5: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Alas po natin ngayon, 32 minutes after 8 o'clock. At sa magbutuloy po natin nga programang Jumps Kita, Trabaho, Binipisyo at Papa sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ngayon po ay atin naman pong panoorin at painggan ang ulat sa lagay na panahon. Ito po iyahin sa atin ni Veronica Torres ng Pag-asa. Please watch this.
6: Radyo Pilipinas Weather!
7: Magandang umaga. Narito na ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, ikawalong araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito yung ating latest satellite image at sa ngayon wala naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi nga natin tinatanggal yung posibilidad ng pagbuo ng isang low pressure area sa mga susunod na araw, kaya patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng Pag-asa. Samantalang southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin ang epekto sa Luzon at Visayas. Kaya asahan nga natin yung mga mas malalakas pa rin na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Naglalabas din tayo ng weather advisory at sa mga susunod na slide, papakita nga natin yon. Yung weather advisory, ito yung mga malalakas na pag-ulan in the next 24 hours for the next 3 days. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung monsoon rains sa may Zambales at Bataan. Kapag sinabi nga natin monsoon rains, ito yung halos tuloy-tuloy na mga moderate to heavy rains. Occasional rains naman ang inaasahan sa Pangasinan, sa may Pampanga, Tarlac, sa may Cavite, Batangas, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi or cloudy skies, at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog yung ating inaasahan. Sa mga susunod na araw ay posible pa nga rin makaapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon at malaking area pa rin yung uulanin. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng mas kumonte yung mga areas affected by southwest monsoon na magpapaulan naman sa mga lugar na yon. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 30 degrees Celsius at 22 to 27 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat na temperatura sa may Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, asahan natin yung bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga thunderstorms. Sa mga areas na hindi pinapaulan ng habagat o southwest monsoon, posible pa nga rin yung mainit at malinsangang panahon at pagdating ng hapon, mga tsansa naman ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu ay 28 to 34 degrees Celsius, 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga at Cagayan de Oro. Ito yung binabanggit nating weather advisory kung saan nandito nga for the next 24 hours yung concentration ng malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa Bataan at Zambales. 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan ngayong araw sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. By tomorrow, asahan natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, sa may Zambales, Pampanga, sa may Bataan, Isabela, Aurora, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan pagdating ng Thursday sa may Occidental Mindoro. At mas maraming areas, under 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan pagdating ng Thursday sa lugar ng La Union, sa may lugar ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, sa may Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, pwede na rin sa may Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, pati na rin sa lugar ng Palawan. Para naman sa lagi ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Caklacan, Maynila, araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 6:03 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Best friend!
12: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
13: Barm Elections 2026.
14: Barm Elections 2026.
13: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
15: Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law o BOL, mayroong Council of Leaders o Konseho ng Mga Pinuno. Ang Council of Leaders o Konseho ng Mga Pinuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay nagsisilbing tagapayo ng Chief Minister sa mga usapin ng pamamahala at mga pulisiya sa Bangsamoro. Ito rin ay mekanismo para matiyak na hindi lamang iisang grupo ang naririnig sa pamamahala ng BARM, kundi pati ang mga lokal na pamahalaan, indigenous peoples, traditional leaders at ibang sektor. Pinamumunuan ito ng Chief Minister at binubuo ng mga kinatawan ng Kongreso mula sa BARM, mga governor ng bawat lalawigan at punong lungsod ng chartered cities. Binubuo rin ito ng mga kinatawan ng mga katutubong hindi Moro, traditional leaders at iba pang sektor ng lipunan.
13: BARM Elections 2026.
14: BARM Elections 2026.
13: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas!

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: We're back. Oras po natin ngayon is 8:41. Okay? At sa pagputuloy po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, kami po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ngayon po ay ating meron pong kaalaman na ipapahayag ang Public Employment Service Office. Ito po ay mula sa kanilang information system, labor market information. Ito po ay tungkol sa top 20 job vacancies in Calabarzon. Ito po mga impormasyon ito ay batay sa inilabas na datos ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment mula sa mga online job portals tulad ng PESO Employment Information System at PhilJob Net. So kung nais mo pong mabatid ang mga trabahong ito na in demand, well, maaari nyo bistahan ng mga website na makikita nyo sa PESO Quezon Province. Anyway, top 20 job vacancies in Calabarzon. Data for August 19, 2026. Number 20 po sa top 20 job vacancies dito po sa ating lugar sa Calabarzon. Sales Associate Professional. Number 19, Motorcycle Driver Rider. Number 18, Cook. Number 17, Kitchen Crew. Number 18, Hotel Concierge and Reservation Manager. Number 15, Reservation Officer. Number 14, Technical and Commercial Sales Representative. 13, Staff Nurse. Number 12, Bagger. Number 11, sa top 20 job vacancies in Calabarzon, Technical Service Advisor. Number 10, it's a Customer Relations Officer. Number 9, Technical Support Staff. Number 8, Sales Clerk. Number 7, sa top 20 job vacancies in Calabarzon, Service Crew. Number 6, Production Manager. Number 5, Cashier. Number 4, Customer Service Assistant. Number 3, Production Machine Operator. Number 2, sa top 20 job vacancies in Calabarzon, Production Worker. At number 1 po, sa job vacancy sa Calabarzon, from among the 20, top ano, ay ang call center agents. Okay? So number 1 po yan, sa top 20 job vacancies in Calabarzon, number 1 ang call center agent. At this point naman, natin pong alamin ang top 10 locations by number of vacancies in Calabarzon. Number 10, City of Binyan, Laguna. Number 9, Santo Tomas, Batangas. Number 8, City of Tanawan, Batangas. Number 7, Mauban, Quezon. Number 6 on the list sa top 10 locations by number of vacancies in Calabarzon. City of Santa Rosa, Laguna. Number 5 yon. Number 4, City of Antipolo, Rizal. Number 3, Taytay, Rizal. Number 2, Lucena City, Quezon. At number 1 po sa top 10 locations by number of vacancies in Calabarzon. Number 1 on the spot, City of Calamba, Laguna. Okay? So yan po yung mga information coming from the Public Employment Service Office, top 20 job vacancies in Calabarzon, and top 10 locations by number of vacancies in Calabarzon. Alright, with that, tayo ay pansamantala po magpapaalam. Naku, marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Marami pong salamat sa kay Ma'am Danica Mateo of PSA Quezon for gracing our program. Maraming salamat po kay Ate Otto Evangelista and Josie Gonzalez of The Master Control. Ganun din po kay Ronald Rowe ng Transmitter Site. Maraming po salamat sa inyong ginawang paikinig at panonood. Kami po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Well, bye for now. Please stay safe.
3: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Alam mo ba? Ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
9: Dreamweavers.
10: They dream something and they weave it. Binibenta napakamura. Mm-hmm. Pero pagbenta sa labas, libo-libo na.
9: Opo.
10: Dolyar pa minsan.
9: Lugi.
10: Lugi ang Pilipino eh. And kasi ang mga kadalasan sa atin, minsan sa loob nga, nag-aaway-away pa eh.
9: Mm-hmm.
10: Kasi ang tinitignan market, yung community lang nila.
9: Mm-hmm.
10: Na hindi nakikita na marami na there is an international market na napakalaki. By the millions of, kung bakang volume ang pinag-uusapan, hindi naman natin ma-meet because nga lahat nakatutok lokal.
9: Apo.
10: So we are now looking into the international market and that's one of the reasons bakit pinapakita natin mga produkto nito and pinapakita rin natin yung mga modern.
9: Mm-hmm.
10: Why? Because the modern ones sell. But I promise everyone, no? Of course, we have to keep our traditional products.
9: Apo.
10: Why? Because the moment they talk about the modern ones and pumutok na yan, binibili na ng lahat, the traditional ones will be more expensive.
9: Mm. And also, I think, ito, Yusek, eh, hindi natin dapat kalimutan yung ating cultural identity.
10: Correct.
9: And dyan tayo humuhugot eh. Actually, pag sinabi mo nga baka, kadalasan eh, iisip talaga ng mga tao, ating mga kababayan, eh, Pilipinas.
10: Yes.
9: Eh, well, lagi natin nakikita yan. Siguro, part na rin ng childhood ng ilan sa ating mga kababayan.
10: Well, ako masasabi ko dyan. It's sad to say sometimes,
9: opo,
10: maraming Pilipino ayaw maging Pilipino. Nakakalungkot,
9: nakakalungkot po yan.
10: Pero we have to be proud. Pilipino tayo. Totoo lang, magagandang tao, Pilipino. Magagaling na tao, Pilipino. Pinakamasisipag na tao sa ibang bansa, Pilipino.
9: Opo.
10: Kaya lang pagdating dito minsan, para bang nakakalimutan natin. And we want to be somebody else. Siguro, naiintindihan ko naman, sa hirap ng buhay, opo, sa gulo na nangyayari. But at the end of the day, we have to make sure that we are proud to be Filipinos. Kasi kahit na ang gawin mo, kahit mag-asawa ka pa ng taga-ibang bansa, Pilipino ka pa rin.
9: Hindi mo may tatago eh, sa kulay ng balat mo, yan, sa ugali mo.
10: And that's what I respect about the Japanese.
9: Yeah.
10: Yung sense of nationalism lang, mataas iba talaga. And that's what we need to do in the Philippines. Yung sense of nationalism. Na hindi porkit gawang Pilipino, eh mura. Kasi minsan ganun eh. Sabihin nila, eh, local lang yan. Mahal naman yan.
9: Tatawad pa eh. Kalahati agad ang tawad.
10: Pag nakita mo yung mga presyo sa international, malalayo.
9: Pero binibili.
10: Merong abakabag. Hindi ko na sabihin anong brand. Abakabag. Can you imagine, ha? Selling at 500,000 pesos.
9: Grabe. Actually, kanina nga, binabanggit ko rin sa inyo, Yusek. May ilan tayong mga kababayan. Ito, kilala na ng mga netizens to. Hindi ko nababanggitin kung sino ito. Pero imina-market Filipino products, abaka products, pero ayaw niyang mag-attribute. Kumbaga, hindi niya sinasabi na, ah, ito gawa ng mga abaka farmers. Diba? Hindi ito galing sa Pilipinas. But you're taking the national identity.
10: pero abaka.
9: Abaka.
10: Meaning galing sa galing sa atin.
9: Tapos grabe yung presyo. Hindi makatao yung presyo. Abaka na pamaypay, Yusek. For example, magkano? Diyos ko po, 50 mil. Anong klaseng ano yun?
10: Actually, that's why one of my proposals is actually ibalik ka marketing sa amin.
9: Mm.
10: Because, you know, hindi ko naman, wala naman akong sasabing. Kailang, kasi, let's say, ang marketing ng agriculture is always focused on food products, food security.
9: Yeah.
10: Eh, non-food kami. So, I'm requesting na maibalik sa amin yung marketing function.
9: Mm-hmm.
10: Of course, with or without the function, with or without the mandate, sabi ko na sa mga tao ko, kailangan ng industriya yan, gawin natin.
9: Opo. Naisip ko lang, Yusek, bakit po, ano bang basis natin ng pagtatalaga ng presyo sa mga abaka? For example, yung raw material muna, bakit hindi natin taasan?
10: Actually, I'll give you an example. Ito, for example, tinuro namin gumawa ng bag.
9: Mm-hmm.
10: Ang gusto ng farmer, pa-presyo doon nila. Ginawa niya in 2 days. Ha?
9: Mm-hmm.
10: Tinanong ko, magkano ang presyo gusto mo doon? Sir, kahit mga 350, pwede na.
9: Pwede na?
10: Dali. Magkano minimum wage? 450 siya. Okay, kung 450, dalawang araw mo ginawa, so 900 pesos.
9: Tahal
10: plus
9: pa.
10: Yung fiber mo.
9: Opo.
10: Yun ang dapat presyo mo.
9: Yeah.
10: At cost. Again, makikita mo, hindi nila alam para magpresyo. Dapat, yun ang kailangan natin ituro sa lahat. Oh. Okay, you create bags, whatever products, how many days did you do it? Lagyan mo ng value yung sarili mo. So nakikita ko na marami sa ating mga Pilipino, para bang mabuhay lang, makakain lang, okay na sila.
9: Survive.
10: Naiintindihan ko naman sila, kaya lang, kailangan turuan natin na bigyan mo naman ng konting, kumbaga, yung dignidad yung sarili mo na ginawa ko dalawang araw, itong minimum wage ko, itong wage, lagay mo presyo doon. Because internationally, ibang usapan.
9: Mm-hmm.
10: Pag feeling nila, very creative sila. Magpe-presyo ng libo-libo.
9: Libo-libo.
10: Doon garpa. That's one thing that we have to teach our people. We are, magaling ang Pilipino.
9: Exactly.
10: Maayos ang Pilipino. Totoo lang, pinakamabait na race ang Filipino. I've been to supposedly the worst areas in the Philippines.
9: Mm.
10: Natanong lang ako, di ka ba nanatakot? Hindi.
9: Pilipino yan eh.
10: Ang Pilipino mabait eh. Basta marunong ka lang makisama, okay ka eh.
9: Basta ano, pag naabutan ka ng tagay, eh. Ah. Anyway, Yusek, ayun nga po, ano, na totoo yung sinasabi nyo eh, kukulangin talaga isang oras sa atin eh. And hindi pa nga tayo masyado nagpupunta doon sa mga specifics, sa mga statistics na binabanggit ko kanina, napapiyawan lang natin. But lastly po, for the lack of material time, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan, especially sa ating pong mga magsasaka ng abaka?
10: Ako, to be honest, we have a God-given gift of abaka in our country. What we need to do is to utilize it. Para po sa ating mga farmers, ako po nakikiusap, makipag-ugnayan po kayo sa mga opisina namin ng Philfida. 10 region po, meron naman tayong opisina. And alam ko, marami sa inyo, nakasalamuhan na ang mga Philfida boys. So, kahit na konti kami, we are trying our best. Pero mas maganda po sana, kasi kaysa pumunta, we are only 500 employees. And sa isang munisipyo, dalawang munisipyo, isang tao. So, kulang na kulang po kami.
9: Lagari.
10: Pero kung gusto niyo pong matulungan kayo, makipag-ugnayan po kayo sa opisina namin.
9: Mm.
10: And promise ko po sa inyo, tutulungan kayo niyan. At kung hindi naman kayo tinulungan, isa lang po din ang sasabihin ko, mayroong QR code po na nandun na pwede kayo mag-comment. Subong niyo po.
9: Lang.
10: Dahil yung pong i-comment nyo, mapupunta po sa opisina ko. Makikita ko po yun.
9: Personal po kayo ang
10: personal
9: babasa nun.
10: Personal po makikita yan.
9: Ayun. Ay, nako, Yusek. Talagang ang dami pa po natin kailangan pag-usapan. Ang dami pang mga bagay na hindi pa ako natatouch on. Pero sana magkaroon po tayo ng susunod pang pagkakataon na makapanayan po kayo, makausap, mapag-usapan yung industriya ng abaka dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Yusek, sa pagsama po sa amin ngayong umagang ito.
10: Thank you rin po. At sa lahat po naman nakikinig, nanonood, Magandang umaga po sa inyo lahat.
9: Magandang umaga po, Yusek, Ali at Yensang, Executive Director po ng Philippine Fiber Industry Development Authority. Mga kababayan, bagamat bitin yung ating pag-uusap ngayong umagang ito, gusto ko muna magpasalamat po sa inyo. And of course, kay Yusek, Ali at Yensang sa pagsama sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Nandito si Madam Jomari Refarial, Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamor, at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Christopher Tirambolo, Ms. Tess Ramirez at Ms. Ellen Buena. Tabayan po mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na, kasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, ito ang Bangon, Bayang Mahal at ako ang inyong lingkod, Al Corpus.
6: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Article 2 o alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte uunahin nang ipresenta matapos ang usapin ng confidential fund. Bribery, pinakahuling ipipresenta ng House Prosecution Panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Unahin muna ng House Prosecution Panel ang paglilitis sa Article 2 hinggil sa unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman bago talakayin ang mga alegasyon ng bribery bilang hakbang ng pagiging prudent o maingat sa pagpresenta ng mga ebidensya at testigo. Ito ang inihayag ni House Lead Prosecutor Jovie Luistro sa harap ng Senate Impeachment Court sa Day 22 ng paglilitis matapos i-anunsyo ang pagbabago sa pagkasunod-sunod ng mga natitirang artikulo ng impeachment. Ayon kay Luistro, mas mahaba ang kakailanganing araw ng paglilitis para sa kasong unexplained wealth kumpara sa bribery. Bagamat naunang lumutang ang posibilidad na tuloy yun ang aalisin ang presentasyon ukol sa bribery upang mapaikli ang trial, formal lang sinabi ni Luistro ang opisyal na desisyon ng panel. Ipinaliwanag niya na nasa ilalim ng diskresyon ng House panel ang pagbabago sa order of presentation depende sa availability ng mga testigo at iba pang mahalagang konsiderasyon. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jovie Luistro.
3: We would like to maintain what we expressed already even before we started. These are 4 equally strong articles of impeachment, no? And as expressed in the pre-trial order, as a matter of fact, my discretion, ang prosecution,
4: good morning,
3: to change the order,
4: exactly 9 o'clock.
3: Considering the availability of witnesses and other relevant considerations, no?
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa korte, bahagi ng kanyang freedom of expression. Ayon po yan sa tagapagsalita ng impeachment court, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Tutulihin ng Senate Impeachment Court na bahagi ng kanyang freedom of expression ang naging bahayag ni Vice President Sara Duterte na wala na siyang tiwala sa korte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Pungol, hindi na ito aksyon ng Impeachment Court lalo na't hindi rin naman malinaw kung ang tinutukoy ng Vice Presidente ay ang Regional Trial Court o RTC na dumidilig sa kanyang kasong grave threat o ang mismong Impeachment Court. Gayunman, binigyan din ni Pungol na makikita sa aktual na pakikilahok ng kampo ni Duterte sa impeachment proceedings kung may tiwala pa rin ang vice-presidente sa proseso. Anya, aktibo namang nag-o-object, naghahain ng mga motion at nagmamanifest ng mga abogado ni VP Sara, kaya maaaring ituring na nagpapakita na rin ito ng tiwala sa proseso. Samantala, sinabi ni Tunggol na wala pang naghahain ng reklamo kaugnay ng posibleng sub judice violation dahil sa naturang pahayag ni Duterte. Anya, kung may mag-raise ng issue, saka pa lang ito susuriin ng impeachment court kung may naging paglabag. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Tunggol.
5: Yun po ay pasok sa kanyang freedom of expression, no? Hindi na po aanuhin ng korte yan, pero kung ang tiwala po ng isang party ay makikita sa kanyang partisipasyon doon po sa mga proceedings, action speaks louder than words. So kung ang action po ng respondent through her her counsels ay actively to participate in the proceedings, then that also will be logically construed as siya ay nagtitiwala pa rin po sa proceedings. Wala pa naman po nagre-raise. So pag may nag-raise po, doon natin malalaman if that is actually a violation or not.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang bilyong pisong pondo para sa ASF vaccine subsidy, ipinanawagan sa Kamara. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinilok ni RVP Senator J.B. Bernos ang kanyang mga kapamambabatas na aprobahan ng pondo para sa subsidiya sa bagong aprobadong bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ayon kay Bernos, malaking tulong na yung 1 billion pesos na hinihingi ng Department of Agriculture para sa pagbabakuna ng mga backyard pig farms at maprotektahan ang kabuhayan ng maliliit na magbababoy. Kasunod dito ng pag-aproba ng Bureau of Animal Industry sa commercial sale ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang ASF vaccine na maaaring gamitin sa fatteners o yung mga baboy na inaalagaan para sa produksyon ng karne. Sabi pa ng DA, meron na rin isinasagawang testing para sa PULVAC, isang ASF vaccine na gawa naman sa South Korea. Di ni Bernos, ang kahalagahan ng malawak na access sa bakuna upang mapigilan ang pagkalat ng ASF. Anya, makatutulong ito sa pagpapanatili ng supply ng baboy at pagpigil sa pagtaas ng presyo ng karne bunsod ng supply instability. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Imbestigasyon sa mga bagong kaso ng leptospirosis, tinututukan ng QCLGU. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tuloy-tuloy pa rin ang case investigation ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division sa mga bagong kaso ng leptospirosis sa iba't ibang barangay sa lungsod. Nitong September 1 at 2, pinuntahan ng disease surveillance officers ang mga kaso sa barangay Ramon Magsaysay, Bahay Toro, San Jose, Santo Domingo at Paltok, gayon din sa Tandang Sora. Sa case surveillance, inaalam ang kondisyon at sintomas ng mga pasyente, mga lugar na kailang pinuntahan at posibleng exposure sa baha o kontaminadong lugar. Batay sa pinakahuling update ay umabot na sa higit 600 ang kaso ng leptospirosis sa Quezon City mula yan Enero hanggang nitong September 3 kabilang ang 41 na sopi. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda bang takbo?
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa. Subalit, hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
4: When we have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
3: Tugnoy nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
5: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
3: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
3: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Leslie Bocopo.
7: Leslie Bocopo.
6: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
7: Leslie Bocopo.
6: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:14 ng umaga at ang petsa po ay September 8, 2026, araw po ng Martes. At as always, ha, ilang araw na tayo, halos sa isang buwan na yata, makulimlim at maulan. So ang aming panawagan muli sa inyo, mag-ingat tayo sa lansangan, no? Madulas ang daanan at saka syempre ang tao ay nababahala sa para hindi sila mabasa ng ulan. So they're very out of focus minsan sa kanilang dinadaanan. Meron dyan mga, well, nadudulas kasi minsan madulas din yung mga sidewalk, no? So ingat tayo mga pare, mga mare, no, sa lansangan ngayon kasi maulan, makulimlim, tapos medyo aaraw. So tatanggalin natin yung ating jacket, mamaya hindi natin suot yung jacket, biglang uulan. Kukunin natin yung payong, biglang titigil yung ulan, ibabalik natin yung payong, tapos uulan. Ganun talaga ang buhay. Our lives are really pabago-bago. There are unexpected matters that happen. The important thing is we should always be ready for things to come. Ika nga, the one who is always prepared is armed, no? Actually, no? May foresight yan, may preparation yan, merong plan A, merong plan B. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kani-kanila lang, I met before this program si Undersecretary Ali Atienza ng Philippine Fiber Development Authority. I will be having him soon kasi nga, very interesting. Sorry, the Fiber Industry Development Authority, no, the FIDA, but it was merged from the cotton industry into a Philippine Fiber Development Authority or something like that. And then si Undersecretary Ali Atienza is the one that's running that department, no. Very impressive. Pinakita niya sa akin yung mga some of his materials. And one such material caught my

0: ko kay Yusek Ali Atienza, naku, I must have you in my program someday soon because I want to really discuss this with you. This will help our armed forces, our police, and syempre, our law enforcement. Kasi nga, mahal bumili ng armored vest, di ba? If you are going to equip every soldier, every police, it is a big expense on our budget. But since we can source this out locally, because our fiber is abundant sa ating bansa, no? I think we can have a good results for our armed forces, no? Magpunta muna tayo kay J. Mark Dagala, PNP nanindigang dumaan sa tamang proseso ang pagpapatupad ng warrant laban kay dating Speaker Romualdez. Si J. Mark Dagala nagre-report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, muli ngang pinagtibay ng Philippine National Police ang pangako nitong panakasin na ang paninindigan at pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas kasabay ng pakikiisa ng bansa sa pagunita ng 2026 International Day of Police Cooperation. Binigyan din ni PNP Chief Police General Luis Melencio Natates Jr. na determinado ang organisasyon na buwagin ang tinatawag na Transnational Crime Syndicate. Protektahan ang mga vulnerable communities at tiyakin ang seguridad sa bansa sa pamagitan ng mas pinagtibay na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Sinabi ni Narcate sa kailangan na maipakita ang pangakong ito ng mga konkretong operasyon at servisyo ng pulisya, lalo na sa pamagitan ng mas malapit na koordinasyon sa mga international law enforcement organization at mga katapat na ahensya mula sa ibang bansa. Sinabi ni Narcates na palalakasin ang koordinasyon sa mga international counterparts at paigtikin ang pagmamanman sa mga transnational crime network, partikular na yung mga sangkot sa human trafficking, online exploitation, cybercrime, drug trafficking at financial crimes, anisunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. Samantala, anumang oras mula ngayon ay magsisimula ang pulong balita na pinatawag ng DILG sa pangunan ni Secretary John Victimulia kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Magbibigay ng update sa pinakahuling lagay ng sitwasyon kay dati Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hindi sa iba pang mga kasong tinutukan ng PNP. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Siya nga pala, gusto kong bumati sa mga special na tao na naging bahagi na ng aming pamilya, no? Walang iba kundi ang aming retired na kasambahay, si Manang Milagros Luz Falle. Nandun siya sa ngayon sa Dumalag, Capiz, no? At she's already around 78 years old. If I remember, she was our yaya, our family helper, together with her sister si Guadalupe or si Guada Falle, no? Nandun din sila sa Capiz. Kasama rin yung kanilang kasama rin si Zenaida De Manuel, si Gingging, no? So ako'y bumabati sa kanila. Nandyan sila sa Capiz. Magandang umaga sa inyo at salamat sa inyong many years of service to our family. Alam niyo po, mga kababayan, napaka-importante po sa ating mga Filipino families na yung mga kasambahay natin, we treat them fairly and properly, no? Kasi meron akong mga kilala na kung ano yung kinakain nung yung pamilya, yun din ang kinakain nung kasambahay. Dapat ganun, dapat patas. Hindi yung pag naubos na yung pagkain, wala silang makain. No, I think it is proper that we treat them as an extended family members. After all, lalo na yung mga nagsilbi na ng ilang taon na sa inyong pamilya, you treat them already as part of your family. Part of that is bibigyan mo na rin ng medical yan, ng dental. Pag yung nagkasakit, tutulungan mo rin yan. At siyempre, sa probinsya, ang iniisip niyan, paano sila magpapatayo ng sarili lang bahay. So, tutulungan mo rin yan. After all, their commitment and loyalty of service to your family cannot really be paid by just money. You know, you have to treat them properly.

0: and correctly and humanely. Huwag niyo pong aabusuhin dahil sila ay mga kasambahay lang. Hindi po. You treat them equally and fairly. So may flash report tayo ngayon kay Mary Ann Bastasa, PNP CIDG NCR Chief Police Colonel John Gyagi. Dumating na sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court para sa return of warrant ni dating House Speaker Martin Romualdez. Marian?
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Leslie, bago mag-alas 9 nga kanina ng umaga, ay dumating dito sa Sandigan Bayan si NCR Chief Police Colonel John Gyagi para sa return of warrant ni former House Speaker Martin Romualdez. Dumiretso ito sa 3rd Division Clerk of Court para isumite yung kanyang bitbit na spot report, mugshot at booking form, yung kopya ng warrant of arrest, certificate of detention at medical certificate ng mambabatas. Sunod na ihintayin dito, Leslie, ay yung magiging commitment order na ilalabas ng Sandigan Bayan kung saan nga madedetine itong mambabatas. Pero meron motion itong kampo ni Romualdez para sa kanyang pagpapatuloy na pananatili dyan nga sa Cardinal Medical Center dahil nasa kanyang iniindang medical condition. At ayon naman kay Colonel Gyagi, susuriin din ng mga doktor ng PNP ang lagay ng mambabatas at isusumite rin sa korte. At muli namang nilinaw ni Colonel Gyagi na arestado at hindi sumuko si Romualdez dahil nang makuha daw nila yung warrant of arrest kagabi ay naabutan na nila sa ospital itong si Romualdez. Pakinggan natin ang pahayag ni Police Colonel John Gyagi.
3: Kahapon, before na lumabas yung warrant, pandod na talaga siya, no? So, kaya nung hinanap natin, after na lumabas yung warrant, nakita natin na sa Cardinal Santos siya. So, doon natin sinerve yung warrant, doon natin binasahan ng kanyang mga karapatan. At the same time, doon na natin ginawa yung booking, ng booking procedure niya. So, ngayon, we just have to return the warrant, no? Doon sa 3rd Division para malaman na na-serve yung warrant. I understand meron silang motion sa korte, no, for the hospital arrest. For that, it's up to the court.
2: Yan ang Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula kay Mary Ann Bastasa, magpunta naman tayo kay Melanie Valdos Reyes. Meron siyang report, Vice President Saro Duterte, ginagamit lamang umano ang issue ng seguridad upang ilihis ang atensyon sa bumibigat na ebidensya sa kanyang impeachment trial ayon sa prosecution adviser. Melanie?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Ang tahas ang pagtatangka lamang upang ilihis ang atensyon ng publiko sa mabibigat na ebidensya sa kanyang impeachment trial ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang kawalan ng seguridad. Ito ang binigyan din ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers kasunod ng Day 22 ng paglilitis ng Senado bilang tugon sa pahayag ng Vice Presidente na hindi umano siya safe nang maghain ng piyansa sa Quezon City Regional Trial Court. Ayon kay Barbers, malinaw na isang defense mechanism lamang ito ng Vice Presidente habang patuloy na bumibigat at dumarami ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution upang ilayo ang isip ng publiko sa issue ng confidential funds. Dagdag pa niya, walang lohika sa pahayag ni Duterte na siya ay nasa panganib, gayong protektado naman siya ng daan-daang tauhan mula sa militar at pulisya, bukod pa sa pag-alalay ng kanyang mga personal na abogado. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Robert Ace Barbers. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Ayun po, yung report na yun ang gustong palabasin ng ating yung prosecution. Ang sabi ng prosecution, inililihis ng pangalawang pangulo yung totoong issue na dapat harapin niya yung mga ebidensya na laban sa kanya, no, that incriminates her, no. Apat po na articles of impeachment yon. Ang sabi kasi nung pangalawang pangulo nung siya'y naghain ng piyansa, she does not feel safe. She, in fact, sabi nga niya, I don't even know my security, my policemen, I don't trust them. Imagine po, for one person, well, she's the second highest officer of the land. She's the vice president, no? And heir apparent to the presidency, no? Kaya nagmamadali kali talaga sila para sila na pumalit na. Pero merong pong proseso. Merong constitutionally mandated process, no? To get to the presidency. Ang sinasabi niya, she does not feel safe. She fears for her life. Pero akalain niyo, from 433 security guards, no, bodyguards to 335, nabawasan na po yun. Pero ang dami pa rin. Saan kayo nakakita na ganung karami ang kanyang security? Pupunta ba sila sa gera? Makikipagdigmaan ba sila? They're there to secure her. That's part of their job, no, as security detail to protect the vice president. Pero overkill po masyado. Not even our president goes around with so many security, no. Although the Presidential Security Command is a command that well, I think siguro mga 10,000 men yan, no, from the different units, no. Meron kang Navy, may Air Force ka, may Army ka, may Coast Guard ka. But at one point, they do not secure the president at that much. Even the US president, okay, the Secret Service, meron yan at one time kung lumalabas ang Pangulo ng Amerika. Tatlong po ang Secret Service na naka-duty sa Pangulo ng Amerika. Pero iba talaga ang feeling of importance ang ating pangalawang pangulo to have a security that much and yet to make an utterance that she does not trust her security kasi quote unquote sabi niya administrasyon lang nang naglagay niyang security ngayon. So if I were her, she just gets her men from the Davao, from the Davao region or Davao City, so that she can trust them, no. Magpunta tayo kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag Ilocos Norte. Mga multipurpose vehicle ibabahagi ng lokal na pamahalaan ng Lawag City, Ilocos Norte sa mga barangay. Jude?
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Bilang suporta sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang mas mabilis na serbisyo at rescue operation ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad at emeryensya, sisimulan na bukas September 8 ang pag-deliver ng mga bagong sasakyan sa mga barangay. Nasa 80 na multipurpose vehicle na may hagdan, mga medical equipment ang ibibigay sa mga ito. Sinabi ni Mayor James Bryan Alcida, dumating na ang nasa 40 na behikulo na siyang unang batch ng mga sasakyan at ang natitira ay may di-deliver hanggang katapusan ng buwan. At dahil kailangan na ng mga barangay ito, ipapamahagi na agad ng LGU ang mga sasakyang darating. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag, Ilocos Norte. So mga kaibigan, ayon nagsabi ang ating pangalawang pangulo na she does not feel safe. Biglang natakot siya kahit sumakay doon sa elevator. Ang sabi naman nung kanyang mga abogado led by Attorney Michael Poa, she can take the steps. Pero sabi niya, 5 floors po 'yun. Pero talagang kayo ba'y naniniwala, natatakot ang ating pangalawang pangulo? Or ito'y drama na naman para kumuha ng simpatiya sa taong bayan? Kasi po, they are already known as to exaggerate any event to muster attention, no? Para sa kanila kasi, whether the attention is good or bad, pareho lang sa kanila yung attention yun. Yun ang ano sila eh, publicity hungry. Pero pagbasdan nyo naman ang ating Pangulo, cool lang siya, chill lang siya, trabaho lang ng trabaho, wala masyadong drama. Pupunta siya sa isang lugar, kakausapin yung mga local officials, kakausapin yung taong bayan, magbibigay ng mensahe, tapos aalis na, on to another area. Pero palagi, pag ang ating pangalawang Pangulo pupunta sa isang lugar, masyadong, ano bang tawag yun, animal arrive, or hayop ang dating. Talagang attention seeker talaga. Pero marami naman sa ating kababayan, yun din naman ang gusto. So talagang they are symbiotic. They deserve each other. So aalamin naman natin talaga. Harapin nila yung Senate Impeachment Court. Merong 4 articles of impeachment. Iniisa-isa na yun. Article 4, Article 1, meron pang 2 to go, Article 2 and 3. So, sana naman na ayusin nila yung kanilang depensa. Kasi nahalata na talaga, tulad ng mga aliases, yung mga fictitious name. Sabi nga ni Senator Tito Soto, yung mga aliases sa mga ano yun, mga screen names, mga yung tinatawag na nom de plume, or kung ikaw ay isang tagapagsulat, you are a writer, and then medyo delikado yung mga sinusulat mo, you adopt an alias, another name, para hindi ka masyado ma-identify. Marami sa mga great writers, nililihis din yung gender. Lalaki silang writer pero ang pangalan nila babae. May mga ganon, no? So, doon naman sa mga tumanggap na mga cheque, hindi naman mga alias yun. Those are fictitious name. Kasi, meron ka bang kilala na mga pangalan na nakakatuwa talaga? So, those are fictitious name. The defense must prove that they are existing individuals. Pero hindi po talaga eh. They are fictitious individuals. They are non-existent. Magpunta tayo kay Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Agoo, La Union. Mga barangay health workers sa La Union, pinarangalan sa BHW Summit 2026. Albert?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inilala ng Provincial Government of La Union ang mahalagang papel ng mga barangay health workers o BHWs sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Sa isinagawang BHW Summit 2026 na may temang Leading with Heart, Navigating to Wellness, itinampok ang kontribusyon ng mga BHW sa pag-iwas sa sakit, pangangalaga sa ina at bata, health education at pagsubaybay sa kalusugan ng mga residente. Binigyan ng pagkilala ang 10 natatanging BHW sa ilalim ng 10 a Barangay Health Workers de La Union Awards bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at huwarang serbisyo. Tumanggap din ng special recognition ang mga BHW mula sa Baknotan, Luna at Baguliin dahil sa kanilang kolektibong pagsisikap at patuloy na ambag sa kalusugan ng kanilang mga komunidad. Bukod sa mga parangal, ipinamalas din ng mga health workers ang kanilang talento sa pamamagitan ng mga musical at dance performances. Samantala, tiniyak ng Provincial Health Office ang patuloy na suporta sa mga BHW sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga polisiya, pagsasanay at benepisyo. Ayon kay Governor Mario Eduardo Ortega, mahalaga ang papel ng mga BHW sa pagsusulong ng pamamahalang may malasakit at serbisyong nakararating hanggang sa grassroots. Sa diwan ng Agkaisa, patuloy na kinikilala ang mga BHW bilang mahalagang katuwang sa pagbuo ng mas malusog at matatag na La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Yung BHW po, yun po ang ibig sabihin nun ay Barangay Health Workers. Marami po yan. At tumutulong lagi yan sa mga kabarangayan. They are the backbone of every barangay. 42,000 barangays all over the country. The BHW are the backbone. Magpunta tayo, may flash report tayo kay Mary Ann Bastasa. Unemployment rate noong Hulyo, bahagyang tumaas ayon sa PSA. Mary Ann?
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
2: Leslie, bahagyang ang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo, ayon yan sa pinakauling labor force survey ng PSA. Sa ulat ay umakyat sa 6% ang unemployment rate mula yan sa 5.3% noong Hunyo. Tatumbas yan ang tinatayang 3.14 milyong Pilipino na walang trabaho o negosyo. Samantala nasa 94% naman ang employment rate o humigit-kumulang 49.21 milyong Pilipino na may trabaho o sariling hanap buhay nitong Hulyo. At nasa 12.9% naman yung underemployment rate o yung mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang mapagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa bilang ng mga empleyado ang agricultural at forestry, accommodation at food service activities, admin at support service, at human health and social work activities. Habang bumaba naman ang employment pagdating sa wholesale at retail trade, repair of motor vehicles, at pati na ang manufacturing. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayun, tumaas ng konti lang ang unemployment rate ng 6%, no, from 5.3. At a time like this, that is it fluctuates. Syempre depende rin yan sa mga sa ekonomiya and everything that is contributory to the unemployment rate. That's why many of our kababayan nagpupunta pa rin sa ibang bansa kasi well, they are assured of employment, pero the risk, ang risk talaga ang hinaharap ng ating mga kababayan pag nagpupunta sa ibang bansa, yung paano sila tratruhin ng kanilang employer. Marami kasi mga cases na they were manhandled, no, they were abused. So nakalulungkot, because imagine magsasakripisyo yan, makikipaghiwalay muna pansamantala sa pamilya, sa asawa, sa mga anak to seek a greener pasture, no, para makaipon, para magtrabaho. Pagbalik niyan, at least sasagana yung buhay. Pero on the downside yon, nakakasplinter yung family members, di ba? Siyempre, lalo na pag ang trabaho ay, ang kontrata ay at least 2 years, nagbabago talaga. So it is important that the communication is kept open, no? So that's why meron tayong mga ahensya, yung mga migrant workers, sa mga ating OFW, they help and they assist in our Filipino workers abroad. Magpunta tayo kay Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk. Pamahalaan, panlalawigan ng Kalinga. Pinarangalan ang tatlong lupong tagapamayapa incentives awards regional winners. Aquino Perez reports.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
7: Pinarangalan ng Provincial Government of Kalinga ang tatlong lupong tagapamayapa na nagwagi sa lupong tagapamayapa incentives awards regional level nitong Setyembre 7 ng taong kasalukuyan bilang bahagi ng pagbubukas ng Philippine Civil Service Anniversary sa Kalinga Sports Center, Bulano, Tabuk City. Kabilang sa managwagi ang Barangay Lukog, Tabuk City sa Component Cities category na nakakuha ng 95.5%, Barangay Taga Pinokpok sa First Class Municipalities category na nakakuha ng 99.5%, at Barangay Kagalwan Pasil sa Fourth Class Municipalities category na nakakuha ng 98%. Bawat isa sa managwagi ay tumanggap ng 50,000 pesos development grant dahil sa mahusay na pagpapatupad ng katarungang pambarangay program. Ipinapakita ng pagkilalang ito ang patuloy na pagsisikap ng Kalinga ni Taguyo, ang integridad, pananagutan at maayos na serbisyo publiko, lalo na sa pagpapanatili ng kayusay at kapayapaan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Aquino Perez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Tayo magbe-break muna at tayo'y magbabalik.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B, biglang lumakas ang hangin sa beach? Or C, may malakas na lindol sa ilalim ng dagat? Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
9: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
10: Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law o BOL, mayroong Council of Leaders o Konseho ng mga Pinuno. Ang Council of Leaders o Konseho ng mga Pinuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay nagsisilbing tagapayo ng Chief Minister sa mga usapin ng pamamahala at mga pulisiya sa Bangsamoro. Ito rin ay mekanismo para matiyak na hindi lamang iisang grupo ang naririnig sa pamamahala ng BARM, kundi pati ang mga lokal na pamahalaan, indigenous peoples, traditional leaders at ibang sektor. Pinamumunuan ito ng Chief Minister at binubuo ng mga kinatawan ng Kongreso mula sa BARM, mga governor ng bawat lalawigan at punong lungsod ng chartered cities. Binubuo rin ito ng mga kinatawan ng mga katutubong hindi Moro, traditional leaders at iba pang sektor ng lipunan.
1: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras ay 9:47 na po ng umaga. Malapit na tayong magpaalam. Anyway, babalik tayo bukas, no? At mamayang gabi, i-announce ko po kung sino ang ating panauhin bukas, no? Anyway, ang balita ngayon ay nag-leave muna ang general manager ng MMDA na si Nicholas Torre III. Kasi na involved siya sa isang issue, no? If you remember, yung kanyang sasakyan na SUV dumaan doon sa prohibited busway. At hindi lang po yung yan ang violation. Meron ng tampering ng plate number. Ang ginawa niya at inamin naman niya, kinopya niya yung isang red plate ng isang truck ng MMDA at pinagawa road niya at nilagay niya doon sa SUV. Tapos naglagay pa siya ng markings doon sa SUV, yung Toyota Fortuner. But it turns out to be a private vehicle na he purchased for $3.5 million. So, syempre, nagalit ang mga tao kasi sabi, bakit po yung dati merong ipinigil na ambulansya na nasa emergency, naka-blinker, may siren, may pasyente sa loob, pinigil, tinikitan, nag-aksayan ng oras, namatay tuloy yung pasyente. That was a real emergency. Pero, syempre, galit ang taong bayan sa pangyayari involving General Nicolas Torre. Well, let the courts decide, let fate decide kung siya idedemanda. I don't know if it's an administrative matter, we will see. So magli-leave muna siya kasi mainit talaga ang galit ng taong bayan kay GM Torre. Magpunta tayo kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas. Tayog, halos 300 mga kalahok sasabak sa World Skills Philippines Clark 2026. Mildred?
14: Radyo Pilipinas Report.
17: Aabot sa 298 competitors ang sasabak sa World Skills Philippines Clark 2026 matapos makalusot sa provincial at regional skills competitions. Sa mensahe ni TESDA Director General at National Organizing Committee Chairperson Secretary Kiko Benitez sa isinagawang Grand Parade at opening ceremony sa SMX Convention Center Clark Freeport Zone, hinikayat niya mga kalahok na gamitin ang kanilang competitive spirit upang makamit ang pwesto sa susunod na antas ng kompetisyon. Mula ASEAN na Asia hanggang international or global stage, idiniin ni Benitez na hindi maliit na bagay ang pag-abot sa national competition at ang pagsasanay ng TESDA at partner technical vocational institutions ang naghanda sa mga kalahok para sa world-class standards. Sa unang pagkakataon, pinayagan ng TESDA na i-adapt ang World Skills branding format at standards ng World Skills International. Dahil dito, World Skills Philippines na ang tawag sa kompetisyon sa halip na Philippine National Skills Competition. Gaganapin ang kompetisyon September 8 to 10 sa Clark at sasaklaw sa 30 skills areas, kabilang ang manufacturing, ICT, construction, hospitality at tourism, creative arts at fashion. Hinikayat ni Benitez ang competitors na makipagkompetensya ng buong husay habang pinananatili ang sportsmanship, camaraderie at pagkakaisa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. So, ayun po mga kaibigan, sana baguhin na natin yung ating lumang practice, yung lumang ugali, no? Kasi ngayong araw, ngayong kasalukuyan, no? Not only today, sa administrasyong Ferdinand Marcos Jr., yung bagong Pilipinas, dapat ayusin na natin yung mga lumang practice natin, no? So yung mga government officials natin, let's think of the welfare of the public before we think of ourselves, di ba? Syempre minsan we overlook it, no? But just the same, we should be always keen and mindful of our behavior in public, no? Ako'y magpapaalam na. Papasalamat tayo again kay Jomari Refarial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Milos at ang executive producer Christopher Tirambolo. Humanda na tayo sa susunod, ang BNB, ang broadcaster ng bayan. Walang iba kundi si Francis Kiko Flores. Magandang umaga po sa iyo. God bless the Philippines and God bless the Filipino people.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
18: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Mga kababayan, pansamantala po muna ating iiwan ang special coverage sa 23 araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy sa paglilitis the Vice President. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1103.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, patunay na walang sasantuhin ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investigasyon sa flood control anomaly.
0: Headlines.
3: Department of Public Works and Highways magtatayo ng catch basin at malawak na canal system sa Pampanga para mapahupa ang baha sa mga komunidad.
0: Headlines.
3: Halos 200 bilyong pisong railway infrastructure isinusulong ng Malacañang para sa susunod na taon.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak na akma ang edukasyon at kasanayan ng mga Pilipino sa trabahong kailangan ngayon ng industriya.
0: Headlines.
3: Red alert sa Visayas at Mindanao, inaasahang maiibsan na ngayong buwan ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte, hinamon na Malacañang na patunayan ang umunoy banta sa kanyang seguridad. Vice Presidente, posibleng maharap sa bagong paglabag dahil sa mga alyas sa acknowledgement receipts.
0: Headlines.
3: At Philippine Army, nagtalaga ng 2 batalyong augmentation force para matiyak ang payapang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM at sa mga kapatid nating himpilang Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At para sa detalye ng ating mga balita, pinatotohanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan nito na panagutin ang mga sangkot sa manumalyang flood control projects makarang maaresto si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na seryoso ang Pangulo sa pahayag nito noon na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya kundi ng mga Pilipino. Asahan niya na mas marami pang personalidad ang pananagutin kaugnay sa flood control scandal.
4: Klarong-klarong pinakita po ng Pangulo natin na seryoso tayong lahat, na panagutin ang lahat ng dapat panagot. Yung pagka-file po ng kaso at pag-aresto po kay former Speaker Romualdez ay ang pinakaklarong katunayan. Hindi pa po tayo ihinto dyan. Sabi ka po ni Pangulo at sabi ni po ng Ombudsman, marami po pong ibang parating.
0: Radyo Pilipinas.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez, itinuturing na flight risk ng Department of Interior and Local Government. PNP General Hospital inihahanda na para doon dalhin ang mambabatas sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Si J. Mark Dagala sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Itinuturing ang flight risk ng Department of the Interior and Local Government, DILG, si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pulong balitaan sa Kampo Krami ngayong umaga, sinabi ni DILG Secretary John Victimulla, nagmamayari si Romualdez ng 2 private jet, 3 helicopter at 3 yate. Kasunod dito, nakadagdag maghain ng motion sa Sandigan Bayan ng PNP para mailipat sa PNP General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Romualdez na ipapasa nila ang motion ngayong araw o bukas. Paliwanag niya, hindi sila pumapayag na sa Cardinal Santos Medical Center manatili ang mambabatas dahil kaya naman gawin sa Camp Crame ang mga pagsusuri sa kalusugan nito. Nabatid na sa ngayon ay dumaranas ang cardiovascular ailment may unstable blood pressure at tumaranas ng anxiety attack ang dating dating House Speaker. Bukod dito ay tinamaan din siya ng stroke o ischemic attack noong Hulyo. Samantala, ginitaman rin muli na nakahanda na rin ang payatas sa payatas ng kwarto ni Romualdez sakali pag-utos ng korte na dito siya dalhin. Gayunman, dahil nagkaroon ito ng issue sa kalusugan, kung kaya't sa ospital muna ito dinala para magpagaling. Matatandaan na ito si Romualdez ay naharap sa kasong plunder kaugnay sa Manimalang Flood Control Projects. Pakinggan natin ang bagay ng pahayag.
6: Boy, magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame.
5: Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Para sa Bagong Pilipinas, Imay Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iba pa ang kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez. Patuloy na tinutunton ng pulisya ayon sa DILG. Si Meren Bastasa sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nanatiling at large ang ilan sa mga kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa may kaugnayan sa kasong plunder na hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kabilang dito, si dating Congressman Zaldico na nasa abroad, ang staff ni Romualdez na si Jocelyn Sereño at isang Felicito Guevara na presidente ng isang money changer corporation. Ayon kay PNPCA-DGNCR Chief Police Colonel John Giyagi, batay sa kanilang inisyal na impormasyon ay wala na sa kanilang mga rehistradong address ang mga akusado. Tiniyak naman ito na gagawin nila ang kanilang mandato para mahanap ang mga ito at maiharap sa korte. Kaugnay niya, nilion din ni Giyagi na nadatnan na nila sa ospital si Romualdez kagabi nang silbihan ito ng warrant of arrest at hindi ito isinugod sa ospital matapos malaman na aarestuhin siya. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plano ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na magtungo sa France at makipag-usap sa French Justice Ministry kaugnay ng tila pagiging hiding place ito ng mga personalidad na naharap sa mga kaso o investigasyon sa Pilipinas. Ayon kay Rimulya, kabilang sa mga nasa France ngayon, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at Senador Loren Legarda. Git ni Rimulya, nais siyang iparating sa French authorities na hindi sila dapat maging taguan ng mga mandarambong at ng nakaw na yaman. Wala pa anya impormasyon ng ombudsman kung nag-apply na ng asylum si Nako at Legarda.
8: When we talk to the Justice Ministry, to the other agencies,

0: si Ombudsman Jesus Crespin Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kailangan bilisan ng gobyerno ang follow-through sa mga hakbang nito, hindi lang kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi sa iba pang sangkot sa maanumalyang flood control scandal. Ito ay para mabago ang pananaw ng publiko na palabas lang ang pag-aresto sa dating mambabatas na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong na kailangang maging seryoso at patuloy na sampahan ng kaso ang iba pang nakinabang sa anomalya.
2: Hindi naman makita kung ito ay kung magagawa-gawa lamang, ano, and I think in this age and time of social media, hindi ito basta-basta may kukumli. No? So ang maganda sana talaga rito is, nga, dapat yung follow-through. Mabilis, very swift, no, yung gobyerno, no, to file cases, not only against Martin Romualdez, but also against Aldico, and yung mga nakinabang talaga, no, kasi hodang ito ay mga kaalyado ng Pangulo, kung talagang nakinabang, lalo-lalo na dito sa Kongreso.
0: Si Political Analyst Professor Froilan Kalilong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng catch basin sa Pampanga para humupa ang baha sa mga komunidad. Ito ay kahit balik normal na ang sitwasyon sa NLEX na binaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng pulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal sa Pampanga para maisakatuparan ang nasabing plano.
3: Hindi po kami ng pagpupulong dito sa ating mga LGU, gagawin na sa governor natin ng Pampanga, kasi meron na tayong mga na-identify itong mga nakaka-araw na pwede nating gamitin catch basin, mga lupa. Pero siyempre, mga pribadong lupa ang marami dito. Sa mga susunod na araw, ang Pangulo natin mismo ang tatawag po sa ating governor at sa ating mga mayor para i-direct niya na talagang kailangan magamit natin itong mga lupang to para magtayo ng mga catch basin.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Agriculture o DA na gawing large-scale canal systems ang Candaba Swamp sa Pampanga para maibsa ng pagbaha sa lugar. Para matukoy kung pwedeng gawing water storage, irrigation at agricultural transport network ang proyekto, may 150 million peso study ukol dito, katuwang ang Vietnamese University at engineering contractors. Sa katapusan ng taon, matatapos ang pag-aaral at aalamin ang pinal na disenyo, presyo at funding structure ng proyekto. Ang panukalang waterway sa may 100 meters na lawak at 7 metrong lalim ay magsisilbing malaking holding area ng sobrang tubig tuwing may malakas na ulan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 197 billion pesos na pondo para sa railway infrastructure isinusulong ng Malacanang para sa susunod na taon. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinusulong ng Marcos Administration ng 197.3 billion pesos na pondo para sa railway infrastructure sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program upang pabilisin ang mga pangunahing rail projects sa bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, malaking bahagi ng pondo ay ilalaan sa North-South Commuter Railway. Nagkakahalaga ito ng 123.84 billion pesos. Ayon sa opisyal, kasama rin sa panukalang budget ang 67.44 billion pesos para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway. Gayon din ang pondo para sa LRT 1 Cavite Extension at MRT 3 Rehabilitation. Pagbibigay din ni Castro, layunin ng administrasyon na mapagaan ang trapiko, mapabilis ang biyahe ng mga commuter at masuportahan ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng mas maayos na railway system.
5: Ito ay para pabilisin ang pag-usad ng North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Expenditure Program, 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok at ng Habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kabuang 99,663 na mag-asaka at mangingisda ang apektado sa walong rehiyon kabilang ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Puminsala sa 102,791 na metriko tonelada ng produktong pansakahan ang pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyo. Tiniyak ng Department of Agriculture na naglatag sila ng iba't ibang hakbang para matulungan ang mga apektado mag-asaka at mangingisda. Kabilang anila rito ang pamamahagi ng higit 600 milyon pisong agricultural inputs gaya ng bigas, mais, binhi at kagamitan sa pagsasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pasok pa rin sa tinatawag na expected rice losses ang bilang na napinsalang bigas, bunsod ng serye ng mga bagyo at matinding habagat. Ito ang naging pahayag ni Department of Agriculture o DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa sa panayad ng Mark In, Mark Out. Ayon kay De Mesa, sumampa na sa mayigit 60,000 metric tons ang bilang ng nasirang bigas bagay na pasok pa sa expected losses threshold na karaniwang umaabot sa 500 hanggang 600,000 metric tons. Malayo rin ito sa annual harvest volume na bansa sa bigas na 20 million metric tons. Kaya siguradong hindi ito makakaapekto sa presyuhan ng bigas.
6: Ang losses natin ngayon, magmula pa kay Luis, Maymay, Neneng, ngayon si Pilandok at saka yung mga habagat, this is within the normal expected losses natin. Plus, yung ating average annual harvest na 20 million metric tons, kung ikukumpara natin sa losses na ito, napakaliit. Kaya hindi ito magkakos ng problema doon sa national inventory natin plus doon sa inventory ng NFA.
0: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinanawagan ni Abra Lone District Representative JP Bernos sa Kamara na aprubahan ang 1 bilyong pisong African Swine Flu o ASF vaccine subsidy. Anya malaking tulong ang hinihinging pondo ng Department of Agriculture para sa pagbabakuna ng backyard pig farms at maprotektahan ang kabuhayan ng maliliit na hog grazers. Umaasa naman ang mambabatas na magiging matagumpay ang Animal Vaccine Development Program ng DA sa pagbuo ng sariling bakuna na gawa ng Filipino researchers at scientists.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: prices. Umaasa ang kalihim na sa pamamagitan ng ASF vaccine, mahihikayat ang mga hog raiser na palawakin ang produksyon sa mga susunod na buwan para mapatatag ang domestic supply at unti-unting mabawasan ang pagdepende sa imports.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi tumitigil ang Office of Civil Defense o OCD sa pagpapaabot ng tulong sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Disaster Preparedness Service Director 3, Vicente Gregorio Tomas, sinabi nito na mahigpit ang ibinabang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at maging ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. hinggil sa pagpapaabot ng relief assistance ng OCD. Sa katunayan, panibagong batch na ng relief assistance ang pinagulong ng OCD, dala ang 10 trucks ng relief items sa may lamang bigas, inuming tubig at hygiene kits na papunta sa mga binahang lugar sa Bulacan. Partikular itong tutungo sa Marilao, Bukawe, Balagtas at Giginto sa Bulacan.
2: This is a part of a series of atid tulong sa sambayanan or the relief caravan. Nabigyan na po ng first sortie yung mga flooded areas po ng Pulilan, Agonoy at iba po pong lugar sa Bulacan. Pero konti po, ang ating pong maibahagi ko lang po na buong 18 regions ng Office of Civil Defense. Pero ang focus po kasi yung naging flooded area in regions 1, 3, 5, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga nasalanta po nung nakaraang bagyo at dala po ng ulan ng habagat. Tuloy-tuloy din sir ang kanilang relief operation sa mga flooded areas kasama po ng ating mga ibang agencies of government like gaya po ng response cluster headed po ng DSWD. So hindi po to napuputol. Tuloy-tuloy po ang pagbigay ng tulong sa ating po mga kababayan.
0: Si OCD Disaster Preparedness Service Director 3 Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Centralized Material Recovery Facility na Marikina na malaking tulong sa pamamahala ng basura sa lungsod. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang nasabing pasilidad upang hindi na umapaw ang tubig sa Marikina River na nagpapabaha sa mga karatig lugar. Dahil dito, nais si Pangulong Marcos na gawing halimbawa ang sistema ng Marikina sa iba pang mga lugar sa buong bansa upang maibsan ang problema sa basura at pagbaha.
3: Maalala ninyo, ang Marikina River noon, uulan lang, aambol lang ng konti. Makita na natin, magtataas na yung tubig ng husto at mag-overflow na. Ngayon, hindi na mangyayari yan dahil nga dito sa proyekto nito. Kaya, congratulations sa Marikina at ito'y dapat gawing halimbawa para sa lahat ng iba't ibang mga settlement, lahat ng bayan, lahat ng lungsod upang mabawasan nga natin at yung problema natin sa basura.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Seryoso ang lungsod ng Marikina sa pagbabawas ng volume ng kanilang basura sa pamamagitan ng maayos na segregation ng basura at pagdala sa mga ito sa Centralized Materials Recovery Facility. Ayon kay Marikina City Environment and Management Office, Assistant Department Head Oliver Villamena, matagal ng direktiba sa bawat lungsod sa buong bansa ang pagkakaroon ng Materials Recovery Facility upang mas maisaayos ang pamamahala sa basura. Kabilang sa mga pangunahing makina ng pasilidad, ang sarili nitong composite machine, composter bioreactor para sa pag-recycle para gawing compost ang mga biodegradable na basura. Habang ang mga plastic at iba pang non-biodegradable na basura naman ay diretso sa plastic to school chair factory para muli itong mapakinabangan bilang upuan sa mga paaralan.
4: Yung na-segregate nilang mga paper, metal, glass o yung mga recyclable na bibenta sa junk shop is nadadala namin sa MRF for dry. Na kung saan yun? Yun naman dadali namin sa recycling plant sa Valenzuela, saka sa Caloocan. Yung mga sachet naman na naipon ng mga residente, nadadala rito para gawin naman naming school chairs. Yun. Yung eco pads o eco bricks. Yung mga na-segregate naman halimbawa ng mga gulay sa palengke o sa mga restaurant na food waste dahil na-segregate, dito rin siya dinadala. So, ginagawa namin sa mga compost.
0: Yan ang pahayag ni Marikina City Environment and Management Office Assistant Department Head Oliver Villamena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang isinasagawang kontrabaha measures ng Marikina matapos man o magpatuloy ang maulang panahong dulot ng habagat at mga bagyo. binigyan din ni Marikina City.

0: Mayor Maan Teodoro na walang humpay ang dredging operations nila sa Marikina River, kung saan isang partikular na interagency task force na ang binuo nila para tumutok dito. Ibinida rin ni Mayor Teodoro na bukod sa mga ibinibigay na tulong ng pamahalang nasyonal sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagkakasana rin ng sariling inisyatiba ang Marikina LGU tulad ng improvement ng drainage system nito. Umaasa rin ng lungsod na agad na rin matatapos ang Japan International Cooperation Agency o JICA ang multi-year project nito sa Marikina na isang 24-meter retaining wall.
1: Para matapos na ng JICA yung multi-year project natin dito, yung retaining wall na as high as I think mga 24 meters, no, yung Ondoy level na nangyari sa amin ano way back. As along with that, kailangan yung mga drainage systems namin talaga ini-improve din. Siyempre, alam natin na ang national government, tinutulungan tayo doon sa mga big projects. Pero yung mga maliliit na drainage systems na kailangan iayos, kinakaya namang pondohan ng ating lungsod.
0: Ang pahayag ni Marikina City Mayor Maan Teodoro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Information and Communications Technology o DICT humingi ng suporta sa kamera para mapanatili ang eGov Super App. Si Katin Forbes ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Hiniling ng DICT ang suporta ng kamera upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng eGov Super App kahit magpalit ang administrasyon. Ito ang naging usapin sa budget hearing matapos questionin ni House Appropriations Vice Chair Brian Po kung paano masisiguro ang continuity ng programa. Ang DICT Undersecretary for E-Government Dave Almirol, in-house na dinidevelop at pinatatakbo ng DICT yung eGov Super App at wala itong contractors. Kaya isa sa mga pangunahing hamon ay yung pagpapanatili ng sapat na bilang ng IT personnel. Sa kasalukuyan, ani Almirol, nasa salary grade 19 at 20 ang karamihan sa kanilang programmers na kumikita lamang ng tinatayang 50,000 hanggang 60,000 kada buwan, habang umaabot naman sa salary grade 22 yung pinakamataas na IT position sa kanilang departamento. Ayon sa DICT, nahihirapan sila makipagkompetensya sa pribadong sektor sa sweldo, kaya may pangamba sa pagpapanatili ng mga developer at iba pang IT professionals na kailangan para sa eGov. Samantala, humiling naman ni DICT Secretary Henry Agudo sa Kongreso yung pagpasa ng Magna Carta para sa IT professionals upang mapataas ang compensation at benefits at mapanatili sa gobyerno yung mga eksperto sa information technology. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:26 ng umaga. Bigandaan muna natin itong isang kapapasok na balita. Prosecution pansamantalang itinigil ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay patungkol sa aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Sa detalye mula kay Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pansamantalang ay tinigil na muna ng prosekusyon ng presentasyon ng mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Sa Day 23 ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte ngayong Martes pinahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi na nila itutuloy ang pagsalang sa mga una ng testigo binatawag nila ngayong araw, kabilang sila Police Major Jocelyn Magay, Deputy Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda at Kusalon Audit o COA Ikfaw Head Presilio Sabaldan. Sa halip, sa susunod na linggo o simula sa Lunes ay yung Article 2 o yung usapin na tungkol sa unexplained wealth ng Vice Presidente ang ipipresenta ng prosekusyon. Ngayon pa man, nililaw ni Capunan na hindi pa nila tuloy ang isinasara ang pagtalakay sa Article 1 dahil babalikan nila ang usapin ito kapag ipinasabi na o ipinatawag na nila si Vice President Sara Duterte at itatanong ito tungkol sa iba pang mga alegasyon laban sa kanya. Kinumpirma naman ni Presiding Officer Chris Escudero na prerogative o desisyon ng prosekusyon na magiging ayos ng presentasyon ng kanilang kaso. Pero dahil kailangan ng 5-day notice para ipaalam sa depensa ang mga testigo at ebidensya ang ihaharap ng prosekusyon, walang magiging trial bukas at binibigyan ang prosekusyon ng hanggang bukas para isumite rin yung mga pangalan na ipapasabina nila para sa trial sa Lunes. Bukas ang magiging aktibidad lang ng impeachment court ng magkabilang panig ay yung marking ng evidence para sa pagsisimula na ng pagtalakay sa Article 2 o yung doon sa unexplained wealth. Samantala, inilatag naman na rin ni Escudero yung mga magiging schedule o calendar nitong impeachment trial sa mga susunod na araw sa gitna na rin ng pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Ayon sa kanya, sa simula September 8 hanggang 30 ay regular na schedule yung magiging schedule o itong nagiging 10 a.m. hanggang 2:30 p.m. na schedule. Simula sa September October 1 at 2 at October 5 to 9 at October 12 to 15, magiging full day ang impeachment trial. October 16 hanggang November 8, suspended ang trial para magbigay daan sa pagtalakay sa panukalang budget ng Senado. At sa November 9 ay magsisimula na yung floor deliberation para sa yun sa panukalang 2027 national budget. At 2 weeks yan, pero ang sabi ni Escudero, isisingit nila at least one day ang isang one day na trial, pero hindi pa yan tukoy kung alin dun sa 2 weeks noon simula ng November 9 isisingit yung impeachment trial. Pero simula November 17 o 18 ay ibabalik na yung normal na schedule nitong impeachment trial. Sa ngayon ay nakareses itong mga senador dahil dun sa inilatag na question ni Senator Judge Irvin Tulfo tungkol sa voting threshold para sa conviction ni VP Sara. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming salamat, Ninfa Asuncion, sa kapapasok na balitang yan. Sa pagpapatuloy ng iba pa nating balita, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon naniniwala na hindi na mauulit ang nangyaring pagbaha sa NLEX. Si Lawrence Sanhoco sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Magandang araw, Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Tuklaw Bridge dito sa San Simon, Pampanga.
6: Kumpiyansa si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi na ulit babaha sa North Luzon Expressway o NLEX, partikular sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ginawa kasing pagbisita ng kalihim sa lugar, ay naglatag ito ng tatlong pamamaraan para hindi na maulit ang problema. Ayon kay Dizon, una dito ay ang pagprotekta sa Tulaok River para hindi na umabot sa NLEX ang tubig.
7: So, nagawa na natin yung first phase, which is to protect Tulaok and San Simon. Naglagay tayo ng mga sheet pile doon para hindi napapasok yung tubig kung mag-overflow man ulit at sobrang lakas ng ulan at sasabayan pa ng high tide, mapoproteksyon na natin yung NLEX. So,
6: pangalawa ay ang nagpapatuloy na dredging para naman hindi na matrap ang tubig sa nasabing ilog.
7: So, na-pinpoint na ang problem. Ang tubig natatrap dito sa area na to. Hindi siya gumagalaw. No? Yung nag-iisang waterway na dito sa area na to na mapasok sa Pampanga River, yung Tulaok River, baradong-barado na siya. So makikita nyo, yung tubig, ayan, natatrap na siya dito. Ayan, makikita nyo. Hindi na gumagalaw. Buti nga ngayon, medyo gumagalaw na ng konti.
6: At ang huli, Anya, ay ang paggawa ng saluhan ng tubig.
7: Big detention basins in three areas dito sa bandang San Simon upstream sa may Tulaok River para doon pa lang sinasalo na yung tubig, hindi na bababa.
6: Sa ngayon ay sanipuwersa ng San Miguel Corporation ang NLEX at ang pamahalaan para sa dredging na naturang ilog. Kailangan umanong makapag-dredge mula Tulaok River hanggang sa Manila Bay. Bagamat walang maibigay na timeline si Dizon sa nasabing dredging activity, ay mahigit isang dosenang floating backhoe naman ang magsasagawa nito ng sabay-sabay. Layo nito na hindi na maulit ang nangyaring pagbaha sa nasabing lugar at ang pagka-stranded ng publiko.
5: Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Available na sa susunod na buwan ang mahigit 3 milyong doses ng flu vaccines. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, bibili ngayong taon ng 3,054,600 doses ng flu vaccines na inaasahang darating sa Oktubre o Nobyembre. Sa susunod na taon naman, inaasahan ay ikalawang batch na binubuo ng 4.4 million doses ng flu vaccines prioridad ng mga tuturukan ng mga senior citizen at health workers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga eskwelahan at negosyo na akma ang edukasyon at training program sa mga Pilipino para sa mga trabaho na kailangan ngayon sa industriya. Sa kanyang pagdalo sa first anniversary ng JERA Aboitiz Power Global Technical Center of Excellence o GTCOE, ipinanawagan ng Pangulo na gawing mas accessible ang mga pag-asanay para makatugon sa hinahanap ng nagbabagong labor market. Ayon sa Pangulo, dapat magkaroon ng mga Pilipino ng kakayahan para makahanap ng disenteng trabaho, umasenso at makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang GTCOE na resulta ng kolaborasyon sa pagitan ng JERA Company Incorporated at Aboitiz Power ay isang technical training facility para sa mga engineer at technical professional sa power sector.
8: Call on our partners in the academy, in government and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May kakayahan ang Pilipinas na bayaran ang utang nito habang sinusuportahan ang economic activity ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makatutulong dito ang panukalang Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability o Progress Bill at iba pang tax reform measures. Layo ng panukala na makapagbigay ng makabuluhang tax relief habang napapalakas ang revenue capacity ng pamahalaan upang masuportahan ang mga serbisyo at long-term development objectives ng bansa.
9: Sapat po sa kasalukuyan ang revenues o kita ng gobyerno para matugunan ang obligasyon natin sa utang sa tamang panahon. Importante po dito, ang majority ng ating mga nautang ay may long-term repayment.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling isinailalim sa red at yellow alerts ang Visayas Grid ngayong Martes. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Iiral naman ang yellow alert mula alas 2 ng hapon mamaya hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Ayon sa NGCP, bunsod ito ng manipis sa supply at reserba ng kuryente dahil sa pagpalya ng mga pangunahing planta sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang maiibsan na ngayong buwan ang madalas na grid alert sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maraming malalaking planta sa rehiyon ang magbabalik operasyon na ngayong Setyembre at sa Oktubre. Inaasahang mag-ooperate na ang Unit 1 ng Thermo Visayas sa Setyembre 15. Habang sa Oktubre 3 naman, anya, ay balik operasyon na rin ang Panay Energy Development Corporation. Una nang nagbalik operasyon ang Cebu Energy Development Corporation noong Sabado, Setyembre 5. Para naman sa Mindanao Grid, mag-ooperate na uli ang Unit 2 ng Thermo South sa September 8, habang Unit 1 naman ay sa September 19. Balik operasyon na rin anya ang Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation sa October 3.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagtutok ng Department of Agriculture o DA sa presyo ng abono o fertilizer, partikular ang urea, bunsod ng hindi pa rin umiiging sitwasyon sa gitnang silangan dahilan para mapanatiling o manatiling mataas ang presyo nito. Sa panahon ng mark-in, mark-out kay Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nito na mula sa dating presyo na 1,500, pumalo na ngayon sa 2,300 pesos ang presyo ng fertilizer dahil sa tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, inaprubahan naman ng Department of Budget and Management o DBM ang dagdag na pondo para sa kagawaran sa ilalim ng uplift program para matulungan ang mga mag-asaka sa pamamagitan ng fertilizer assistance.
10: Para salamat tayo sa DBM, sa ating kongreso, nadagdagan tayo ng additional na budget under uplift para sa ating fertilizer requirements kasi kailangan talaga natin ang fertilizer, lalo na in preparation for El Nino, na yung mga lugar na hindi maapektuhan ay nakaka-receive ng additional inputs para ma-maximize yung kanilang productivity at saka eventually yung harvest nila.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinamon ng Malacañang si Vice President Sara Duterte na patunayan niyang hindi siya ligtas. Makaraang sabihin niya ito habang naghahain ng piyansa para sa kasong grave threats. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang records, reports o reklamo kaugnay sa sinasabing banta sa buhay ng presidente. Gate pa nito, patuloy anyang nagbibigay ng seguridad ang gobyerno, hindi lang sa Vice President, kundi sa lahat ng Pilipino.
9: Siguro naman po ng pamunuan ng PNP at ng mga ahensya na nagbibigay ng proteksyon, lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. So walang dahilan para sabihin hindi safe ang Vice Presidente.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusuri ng mga kaukulang security unit ang seguridad ni Vice President Sara Duterte, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, seryosong tinitingnan ng sanatang lakas ng Pilipinas ang lahat ng usapin kaugnay ng seguridad. Sinabi ni Padilla na magasagawaan niya ng kinakailangang pagbabago batay sa mga na-validate na impormasyon at sa umiiral na threat assessment. Nilinaw naman ni Padilla na hindi maaring ilabas ng AFP ang mga partikular na detalye hinggil sa security arrangements o threat assessment alang-alang sa operational security. Matatandaan ang AFP pangunahing nagbibigay ng seguridad kay Duterte sa pamamagitan ng Security and Protection Group nito.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Vice President Sara Duterte posibleng maharap sa panibagong paglabag dahil sa paggamit ng mga alias sa acknowledgement receipts. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Hindi madagdagan ang kaso ni Vice President Sara Duterte matapos umamin ang kanyang defense team na gumamit sila ng aliases sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, hayag itong paglabag sa anti-alias law kung saan pinapayagan lamang ang paggamit ng imang pangalan sa pelikula, telebisyon o sa pamamagitan ng utos ng korte. Maituturing anya itong culpable violation of the Constitution ang hakbang kung hindi ito papasok sa mga provisyon ng batas, isang direktang pagsuway sa sinumpaan itong tungkulin na igalang ang sarigang batas. Dagdag pa ng kinatawan na ang ganitong gawain ay hayag na paglabag sa oath of office ni Duterte bilang ikalawang pangulo na igalang at ipatutupad ang lahat ng umiiral na batas sa bansa kabilang ang sarigang batas. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
11: Well, kung ganoon ang stand nila, hindi ito pumapasok sa mga isa sa mga exemption ng anti-alias law. So, panibagong dagdag kaso na naman ito or violation laban sa kanila. At dito maliwanag na sa ang vice-presidente nung siya ay nanumpa ng sa kanyang tungkulin na nakapaloob sa ating saligang batas, nasusundin niya lahat ang ating batas. So, this is again, culpable violation of the Constitution.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras 11:42, sa iba pang balita, nananatiling buo ang tiwala ng Pilipinas sa bansang South Korea bilang defense supplier nito. Ito ang binigyan diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng matagumpay na bilateral meeting niya kay South Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak. Bukod sa pagpapatibay pa ng ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at South Korea, natalakay din sa pulo ang posibilidad ng co-producing ng dalawang bansa sa defense assets. Git ni Teodoro na hindi rin natitinag ang posisyon ng South Korea kung saan binanggit nito na preferred defense partner din ng South Korea ang Pilipinas.
12: Like isang preferred defense supplier natin, ano? Dahil sa ipinakita na kalidad ng mga kapabilidad at mga tulong na ibinibigay nila sa atin. Ano? Kahit na ganun, na yung kapabilidad nandun, nagtutulungan tayo na ma-enhance pa ito lalo para makaharap sa hamon. Yan ang pinag-usapan din namin. Tayo ay preferred partner din nila. at napapagkatiwalaan din tayo na makiisa sa defense industry nila.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagtalaga ng 2 batalyon ng Philippine Army Augmentation Force para tumulong sa pagbibigay seguridad sa 15 bayan sa Maguindanao del Sur at 3 bayan sa Maguindanao del Norte. Ito ang nabatid kay 601st Infantry Unifier Brigade Commander Brigadier General Grimel Brual. Ay kay Brual, kabilang sa deployment ang 75th Infantry Battalion mula sa 4th Infantry Division at ang 67th Infantry Battalion mula sa 10th Infantry Division. Binigyan niya ng otoridad ng Commission on Elections ang kanilang brigada para tumulong sa pagtiyak na magiging payapa ang makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMS September 14.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: OPAPRU Secretary Melsenen Sarmiento tiwala na magiging mapayapa ang isasagawang BARM elections sa September 14, si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Yes, Chad, tiwala si OPAPRU Secretary Melsenen Sarmiento na magiging mapayapa ang isasagawang BARM elections sa isasagawang BARM elections, Chad, sa darating na September 14. Ito ang naging pahayag ng kalihim matapos ng isinagawang red laying ceremony sa libingan ng mga bayani ngayong araw sa kabilangan ng 2026 National Peace Consciousness Month. Ayon nga kay Secretary Sarmiento, nabuo ang tiwala niya sa COMELEC maging sa Armed Forces of the Philippines at iba pa mga otoridad na nagbabantay ng seguridad sa isinasagawang campaign period para nga sa BARM elections. Dagdag pa nga ng kalihim, Ched, na patuloy ang kanilang pakikipag-coordinate sa mga kinauukulan. Ched, pakinggan natin ang pahayag ni OPAPRU Secretary Mel Sensen Sarmiento. Narito.
14: Kami is the BARM election.

0: Mariachi.
1: Yan ang tinig, Chet, ni OPAPRU Secretary Mel Sensen Sarmiento. Sa uling nga, Chet, nanawagan nga no, si Secretary Mel Sarmiento sa mga boboto sa darating na barm elections na piliin ng bukal sa kanilang puso ang mga susunod na leader sa barm. Mula pa rin dito sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Alex Ayala sasalang muna sa Singapore Tennis Open bago irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
4: Lalahok muna sa Singapore Tennis Open si Alex Ayala bago niya muling irepresenta ang Pilipinas sa Asian Games. Ito ang kinumpirma ng Filipina tennis star matapos ang kanyang pagkatalo kay Iva Jovic sa third round ng US Open noong Linggo. Ilan sa mga top 10 players na sasali rin sa naturang WTA 500 event sa OCBC Arena mula September 21 hanggang 27 ay sina Mira Andriva, Amanda Anisimova at Jessica Pegula. Samantala, kinumpirma ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza sa Sports Radio na humiling sila sa WTA na huwag pagmultahin si Ayala dahil sa pagsali nito sa Asian Games dahil Olympic qualifier naman din ito. Imbes kasi na maglaro sa China kung saan automatic qualified bilang world number 18, mas pinili ni Ayala ang Asian Games. Mandatory para sa mga WTA players na may mataas na rankings na maglaro sa 1,000 events. Kaya nahaharap si Ayala sa $10,000 na penalty at 0 ranking points bunsod ng kanyang desisyon. Kung mananalo si Ayala sa Asian Games, makakasiguro siya ng pwesto sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
6: Barm Elections 2026.
2: Barm Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
7: Alam mo ba na may automatic allocation na natatanggap ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa pambansang kita? Ang BARM ay may taunang block grant na otomatikong inilalaan mula sa koleksyon ng National Internal Revenue Taxes ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayun din, mula sa koleksyon ng Bureau of Customs o BOC. Layunin nito na bigyan ang rehiyon ng mas malaking kakayahang pinansyal at mas malawak na otonomiya sa pagpapatakbo ng pamahalaang panrehiyon. Sa madaling salita, mas may kakayahan ang BARM na pondohan ang sarili nitong programa at serbisyo para sa mga mamamayan nito.
6: BARM Elections 2026.
2: BARM Elections 2026.
6: Bumoto, makilahok, magpasya.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Simulan natin sa Luzon, mahigit 8,000 benepisaryo sa Kalinga tumanggap ng bayanihan SIM card. Sa detalye, mula kay Estrella Loke ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Mahigit 8,000 mag-aaral at magkoronal sa kalinggang nabigyan ng bayanihan SIM cards ayon kay Provincial Officer Mona Lisa Vizcarra ng Department of Information and Communications Technology o DICT Kalinga. Ayon kay Vizcarra, mayroon pa silang humigit kumulang 8,000 target sa ilalim ng bayanihan SIM program. Ipiniliwanag ni Vizcarra, ang bayanihan SIM program ay programa ng Department of Education. Subalit katuwang sa implementasyon ng DICT sa layuning matugunan ang internet connectivity needs na maguro at magkaaral sa geographically isolated and disadvantaged areas. Kasabay na rin anya nito ang pagtuturo sa mga benepisyaryo ng responsable paggamit ng SIM cards at pag-iingat sa pang-aabuso o scam, gayon din ang paggabay sa mga ito para samantalahin ang eGovPH at iba pang mapagkakatiwalang digital platforms. Umaasa ang DICT na makakatugon ang 300 gigabyte data na laman ng Binance SIM card sa research at communication needs ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Australia, Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Liba tayo sa Radyo Pilipinas Dagupan. May gagawin pag-uulat si Sara Kayabyab. Ilang paaralan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, isinailalim sa larvicidal treatment kontra dengue kasunod ng mga pagbaha.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Nagsagawa ang Municipal Health Office Sanitary Inspectors ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw dito sa lalawigan ng Pangasinan ng larvicidal treatment sa ilang sakop na eskwelahan bilang bahagi na mahakbang upang maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue virus kasunod ng naranasang pagbaha. Tinutukan ng mga sanitary inspectors ang mga lugar na may naipong tubig, mga kanal at iba pang posibleng pamugaran ng mga insekto na maaring maging sanhi ng pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Layunin ang isinagawang hakbang na mapanatiling malinis at ligtas ang kapaligiran ng mga paaralan at mabawasan ang panganib ng pagkalat ng dengue sa mga mag-aaral, guro, kawani at komunidad. Hinikayat naman ang lahat na patuloy na panatilihing malinis ang paligid at agad na alisin ang mga bagay o lugar na maaring pag-ipunan ng tubig lalo na matapos ang pagbaha. Ayon sa Municipal Health Office, magpapatuloy ang pagsasagawa ng larvicidal treatment sa mga susunod pang araw sa iba pang sakop na paaralan upang mas mapalawak ang mahakbang laban sa pagdami ng lamok at makatulong sa pag-iwas sa sakit na dengue. Sa ngayon, marami pang paaralan sa nasabing bayan ang nakakaranas pa ng pagbaha kaya tiniyak ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang naturang hakbang sa iba pang sakop na eskwelahan sa pakikipagtulungan ng mga health workers at ng komunidad upang maprotekta ng kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Bicol, Naga City, sa Camarines Sur at Taiwan. Nagsanib puwersa para pagtingin ng urban resilience sa pamamagitan ng integrated agriculture at solusyon sa pagbaha. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsanib puwersa ang LGU Naga at Taiwan para pagtingin ang urban resilience sa pamamagitan ng integrated technology-driven agriculture at food management o solusyon sa pagbabaha. Nanguna sa aktividad si Mayor Lenny Robredo at Taiwan Ambassador His Excellency Wallace Min Gan Chow kasama ang kanyang delegation. Nagpresenta naman ang dalawang flagship initiative ang Taiwan Technical Mission. Ito ang Resilient Farm and Food System and Intelligent Flood Management. Ang ibang agriculture initiatives ay Protective Cultivation Structure, Water Efficient Drip Irrigation at ang AI-assisted Plant Doctor Diagnostic Platform para mabawasan ang paggalugi sa pananim, maipromote ang food safety at maragdagan ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga electric cooperative sa Silangang Visayas pinagpapaliwanag ang ng NGCP sa patuloy na manual load dropping na sanhi ng malawakang rotational brownout. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Daisy, go ahead. Daisy, go ahead. Okay, balikan na lang natin ang report na yan ni Daisy Belizar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Doon na tayo sa ating mga kasamaan sa Mindanao. COMELEC nagpalit ng Provisional Election Supervisors sa Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dalawang Provisional Election Supervisors sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARMM ang nireassign ng Commission on Elections o COMELEC mahigit isang linggo bago ang kaunoon ng parliamentary election sa rehiyon. Inilipat si Atty. Rinald Macalambon, dating Provincial Election Supervisor ng Lanao del Sur sa Maguindanao del Norte, samantala si Atty. Muhammad Nabil Motia, dating Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, ang pumalit sa kaniyang pwesto sa Lanao del Sur. Ang reassignment ay inihuto si COMELEC Chairman George Erwin Garcia bilang bahagi ng paghahanda ng full body para sa halalan sa September 14 na 2026, samantala 21 bayan sa Lanao del Sur ang naunamang inilagay ng COMELEC sa red category o pinakamataas na threat classification sa Bangsamoro Region. Sa kabila nito, tiniyak ng mga security sectors ang kanilang kahandaan upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa panahon ng halalan. Muling ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng kanilang administrasyon sa makasisiyang parliamentary election sa BARMM. Ang halalan sa September 14 ang magiging unang parliamentary election ng rehiyon at mahalagang hakbang sa pagkatatag ng Bangsamoro Parliament. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balikan natin yung nabimbing report ng ating kasama si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan. Mga electric cooperative sa Silangang Visayas pinagpapaliwanag ng NGCP sa patuloy na manual load dropping na sanhi ng malawakang rotational brownout.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Mariing kinundina ng 11 electric cooperative sa Eastern Visayas sa ilalim ng Freecore 8 kabilang ang Isumelco ang patuloy na manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines na nagdudulot ng sunod-sunod na rotational brownout sa rehiyon. Dahil dito, formal na sumulat ang grupo kay NGCP President Anthony Almeida upang humingi ng paliwanag at magpatawag ng isang urgent press conference. Nais ng federasyon na direktang maipaliwanag sa mga consumer sa Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Biliran ang tunay na dahilan ng malawakang kawalan ng kuryente. Ayon kay Isumelco General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio, buo ang suporta ng kanilang kooperatiba sa panawagan para sa transparent na komunikasyon upang malaman ang totoong estado ng grid stability at ang mga konkretong hakbang para matuldukan ang krisis. Nag-ugat ang galit ng publiko matapos umabos sa mahigit 3 linggo na ang sunod-sunod na red at yellow alert sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, School Sports Caravan, maging ang pagkakaibigan of Education. Si Reggie Tanare ng Radyo Pilipinas Butuan sa Balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinatatag sa Nasipit, Agusan del Norte ang School Sports Club Caravan na nagtipon sa mga batang mag-aaral mula sa iba't ibang distrito ng DepEd Agusan del Norte. Isang inisyatiba ng DepEd upang higit na mapalakas ang pagpapaunlad sa sports, pagkakaibigan, pagkakaisa at sportsmanship ng mga kabataan. Pinangunahan ito ng Bureau of Learner Support Services, School Sports Division ng DepEd Central Office. Ipinamalas ng mga learners ang kanilang talento, kakayahan at teamwork sa pamamagitan ng inter-school fun games tulad ng kids athletics, modified volleyball at patintero. Hindi lamang kompetisyon ang tampok sa aktibidad, kundi pagkakataon din para sa mga kabataan na matuto ng disiplina, respeto at pagtutulungan. Dagdag pa rito na mahagi ng mga sports equipment at IEC materials upang suportahan ang tuloy-tuloy na training at sports activities sa mga paaralan. Gayun din ang social night na nagpatibay sa fellowship at pagkakaibigan ng mga kalahok. Pinatibay ng School Sports Club Caravan ang patuloy na pagsisikap ng DepEd na mapaunlad ang kabataan hindi lamang sa akademiko kundi maging sa sports, karakter at pakikisalamuha. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, patuloy na lumilikha ang DepEd ng mga oportunidad para sa mga learners na maipakita ang kanilang potensyal, mapaunlad ang kanilang talento at mahubog bilang disiplinado, matulungin at responsabling mga kabataan. Susunod na isasagawa ang caravan sa Santa Rosa, Laguna sa September 11 ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, September 8, 2026. Sana natin kasama si John Mogol. Ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po sa buong kapuluan, 12:01.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: ang tao, di kaya naman hindi siya naka-attend upon lawful order of the court sa mga sabina, ari siyang ma-indirect contempt. Rules of court kasi, kadalasan meron niyang kapag ka hindi ka umattend without a authorized cause, rather without justification sa iyong pagliban, kadalasan po yan, mga kababayan, may nakalaki po yan na fine. San nga may imprisonment po eh. Alamin natin kung yan po ba will that also apply to the vice president sakaling hindi po siya tatalima sa sabina na ipapataw, if ever, ng Senate Impeachment Court. Samantala, magtungo naman po tayo sa depensa. Panig ng depensa, nanindigan na hindi pwedeng pilitin si Vice President Sara Duterte na tumistigo laban sa kanyang sarili. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al, no comment muna sa ngayon ang panig ng depensa hinggil nga sa pag-drop o paglapag o paglaglag ng ilang mga testigo ng prosecution para dito sa confidential funds sa impeachment trial. Pero agad na umalma ang depensa sa naging pahapyaw na manifestation ng prosecution na ipapatawag umano nila si Vice President Sara Duterte bilang testigo kapag tapos na ang prosecution na maglatag ng kanilang mga ebidensya sa lahat ng articles of impeachment. Paninindigan kasi ng depensa, hindi dapat obligahin si Vice President Duterte na tumistigo laban sa kanyang sarili kung pagbabatayan umano ang konstitusyon na kasaad dito na may absolute na karapatan ng isang akusado na tumanggi na tumistigo laban sa kanyang sarili. Gid pa ni Attorney Sheila Season, lead counsel ng depensa, ito ay lalabas na testimonial compulsion kaya may karapatan ng bise na hindi humarap at magsalita laban sa kanyang sarili. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Sheila Siso.
3: Is that the Constitution and jurisprudence are historically clear on the absolute prohibition against compelling the accused to give testimony for the prosecution. We will be able to cite a case that starts, no, hindi lang nitong mga nagdaang taon, kundi noong unang panahon pa, ibig sabihin ganoon kabigat, kalawak at kalalim ang garantiyang ibinibigay ng Constitution.
2: Al, hinggil naman dito sa pag-question, bakit nga ba kasi hindi humaharap ang Vice Presidente sa sariling paglilitis laban sa kanya dito sa impeachment trial, gitna ng kampo ng Vice Presidente, malinaw noon pa na hindi naman absent ang Vice Presidente. Ang Vice ay well represented ng kanyang mga abogado at kung talagang wala itong interes sa paglilitis ay hindi ito magpapadala ng mga abogado upang ilatag ang kanyang panig. Narito muli ang pahayag ni Attorney Sheila Siso.
3: And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case. Now,
2: Al, inaasahan naman na magsusumiti nga itong kampo ng Vice Presidente ng kanilang formal na sagot hindi nga dito sa posisyon sa pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte sa oras na magsumiti naman ng kanilang manifestation. Sa ngayon kasi ay hindi pa formal yung manifestation ng prosecution na ipatawag nga ang Vice Presidente. Samantala, dahil naman nga tumalon sa unexplained wealth ang tatalakayin sa paglilitis dahil wala nang antitestigo sa ngayon sa confidential funds, humingi naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng 15 araw para silipin ang mga dokumento na iahain ng prosecution. Sabi nga kasi ni House Prosecutor Cheljok, no, meron silang 104 sets ng exhibit na ipina-admit sa korte bilang mga ebidensya. Ito yung mga ipinasabina ng mga AMLAC, bank at tax records. Ayon kay Attorney Michael Poa, sapat ang 15 araw para silipin ang mga dokumento. Pero dahil hindi nga nais ng depensa na i-delay ang trial, ay handa silang bawasan yung kanilang oras na magpresenta ng mga ebidensya. Imbis naman na magdesisyon ngayon ng korte, ay binigyan lang ng 15 araw ang dalawang panig na magsumite ng kanilang formal na komento hinggil nga dito sa desisyon. Pero magtutuloy-tuloy pa rin naman anya ang trial at bukas nga ay magkakaroon ng marking of evidence at inaasahang dadalo pa rin dyan ang defense team. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ayun po mga kababayan, ninyo pong narinig ang teorya ng depensa. Basically, it's still a theory kasi ho, hindi pa kinakatigan ng Senate Impeachment Court. Ngayon, alamin po natin mga kababayan, all know na nasa ilalim po ng konstitusyon, particularly in your Bill of Rights. Eh, kabilang yan eh, sa constitutional rights of the accused. Tinutukoy po kasi natin dito yung right against self-incrimination. O nga naman, eh ang tanong, ito ba ipapasok? What would be the justification of the prosecution team para makapag-utos ang Senate Impeachment Court, compel the court to issue a subpoena? Po ang ating alamin. Pero malinaw po ang depensa, ayaw nilang umattend si Vice President Sara Duterte. Ay any logical reason ka naman kasi. Nga naman, kung ikaw yung nililitis, pwede ka bang maging witness against yourself? Alamin natin mga kababayan kung anong magiging legal theories ng magkabilang panig dyan. Samantala, voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara, tatalakayin ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, nanawagan nga si Senator Judge Irvin Tulfo na agad ng pag-usapan ng Senate Impeachment Court kung sino-sino sa mga senador ang maaring bumoto sa final question ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, lalo't patuloy na nagbabago nga itong schedule at tila napapabilis itong paglilitis. Sa kanyang manifestation sa day 23 ng impeachment trial ngayong araw, sinabi ni Tulfo na maaaring dumating ng mas maaga kesa sa inaasahan ng gotohan, lalo na't natapos o lalo na nga't matapos bawasan ng prosecution ng ilan sa mga testigong na isa na nilang iharap at dahil sa posibilidad na hindi na rin magharap ng sariling ebidensya ang panigang depensa. Ayon kay Tulfo, may ilang miyembro ng Senado na kasalukuyang hindi nakakadalo sa paglilitis dahil sila ay nasa labas ng bansa, nagtatago o nasa kustodiya ng ibang ahensya o nakakulong. Dahil dito, nais niyang malinaw kung maaari pa rin bumoto yung mga senador na hindi nakakadalo sa trial kapag isinagawa na yung final voting. Pinunto rin niya ang naging ruling ng ni Presiding Officer Chief Escudero noong unang araw ng impeachment trial kung saan ginamit bilang voting base yung kabuoang membership ng Senado. Pero binanggit ni Tulfo sa ang desisyon sa Avelino versus Cuenco na ayon sa kanya ay kumikilala lang sa mga miyembrong nasa loob ng coercive jurisdiction ng Senado para sa pagtukoy ng quorum at voting base. Nilinaw ni Tulfo na hindi niya layuning ibaba ang kinakailangang bilang ng boto para sa conviction. Nagbabala siya na kung mananatiling fixed sa 24 ang voting base, kahit may mga senador na hindi naman nakakadalo o hindi maabot ng jurisdiction ng mataas sa kapulungan, maaaring mauwi ang trial sa tinatawag niyang o sa tinawag niyang acquittal by default. Anya, mahalagang timbangin ang dalawang constitutional principles, ang sadyang pagpapahirap sa proseso ng impeachment at ang mandato sa konstitusyon na papanagutin yung mga opisyal ng gobyerno. Binigay din niya na ang posibilidad na mas marami pang senador ang hindi makaboto sa araw ng botohan. Halimbawa, kung magkaroon ng magkakasakit, kung masususpinde, magbibitiw, magpapagamot sa ibang bansa, makukulong o magtatago. Dahil dito, minumungkahi nga ni Tulfo na agad ng talakayin at desisyonan ng Senate Impeachment Court ang usapin. Pakinggan natin yung naging hayag ni Senator Judge Irvin Tulfo.
3: The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question as a presiding officer is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now, or next month, or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding Officer, we have two of our colleagues who are not here. My question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic that their votes will be no? Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials, while we claiming to strictly uphold that very same Constitution,
2: Higing trial mismo dun sa merito o dun sa articles of impeachment, hindi magkakaroon ng impeachment trial. Samantala, sa September 23 naman ay itinakda yung oral arguments para sa magkabilang panig kung saan ipapresenta nila yung kanilang mga argumento pro and anti dun sa pagpapababa or pagbabago ng voting threshold dito sa impeachment trial. Maging yung mga senator judges. Samantala, pinaalala naman ni Senator Judge Pia Cayetano na yung unang naging liham ni Senator Judge Rodante Marcoleta na humihiling sa Senado na payagan siyang makilahok dito sa impeachment trial at sa iba pang gawain ng Senado kahit siya ay ng impeachment trial. At to recap, walang magiging impeachment trial bukas dahil nga tinapos na ng prosecution itong pagdinig ng Article 1 at dahil tatalo na sila sa Article 2 sa Lunes magsisimula yung pagtalakay sa Article 2 dahil kailangan pa ng 5-day notice na ibigay dun sa depensa para ipaalam kung sino-sino yung mga testigo na kanilang ipapasabina. Sa halip, ang magiging aktibidad bukas ay yung marking ng evidence para dito sa Article 2 o dun sa usapin ng unexplained wealth na akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yung marking of evidences ay tinakda bukas at sa Thursday. So, yan muna yung mga pinakahuling kaganapan sa panig ng impeachment court. Ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. I'm salamat, Nympha Asuncion. I personally laud the decision of the Senate Impeachment Court ng ating mga kagalang-galang na senator judges to invite yung tinatawag nating amicus curiae. Since marami sila, di amici. yung literal na translation is friends of the court. Pero ang ibig sabihin lamang po niyan, mga kababayan, gaya nga nung napaulat kanina ni Ninfa Asuncion, ito yung mga eksperto. Dating sa political law, dating sa konstitusyon, at way, mga kababayan, yung magiging takbo nung paglilitis o yung pagdinig mula po sa iba't ibang mga kung ano-ano man yung mga teorya ng magkabilang panig, it will be done in accordance with the Constitution. Sabihin, wala po tayong kuro-kuro, wala po tayong mga unnecessary remarks. Kung sa madalit sabi, hindi magkakalat. Ano, yung mga dapat magkalat o yung mga nagkakalat na. Mabuti manggaling doon sa ating mga legal luminaries, ating mga former magistrate. Di kaya naman, kung meron pang buhay, I think meron pang buhay, ano? One of the framers of the Constitution. Sa ganung paraan, mas maiintindihan natin kung ano yung layunin ng mga framers ng Constitution sa mga particular na provision applicable dito po sa pagdinig. O magandang exercise po yan, mga kababayan. Sana mas lalo pa nating tignan ang mas lalo pa nating bantayan ito pong pagdinig kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magiging educational po ito para sa ating mga kababayan. Para yung iba, di naman magpo-post ng kanilang mga haka-haka sa social media. At least, ito, may guidance na tayo. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Ni guys, mga kababayan, 36 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Punto pong ito, mga kababayan, babaling naman tayo sa People's Television Network sa Bagong Pilipinas Ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, isang magandang tanghali po sa ating lahat.
0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
4: Kailangan paigtingin ang pag-akit ng mga investment na lumilikha ng dekalidad na trabaho kasabay ng pagpapalakas sa skills training, suporta sa MSMEs at paghahanda ng mga manggagawa sa mga pagbabago sa teknolohiya at ekonomiya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang unang anibersaryo ng Global Technical Center of Excellence sa Batangas. Dito hinuhubog at ginagawang world-class ang mga manggagawa para sa energy sector. May report si Clayzel Pardilla.
5: Matapos makumpleto ang kursong Mechanical Engineering, sumabak naman si Julius sa halos 6 buwang libreng cadetship at pagsasanay sa Global Technical Center of Excellence, isang training facility sa Batangas. Itinatag ng isang Filipino company at Japanese firm na nakatutok sa paglikha ng kuryente.
6: I would say na the GTCOE really helped me to gain confidence na magtrabaho sa isang power plant na which we know is very hazardous or dangerous.
5: Sa naturang power plant na rin, inaasahang magtatrabaho si Julius.
6: I really searched for jobs para makatulong agad sa family, lalo na single parent ang mother ko and living with our grandparents ako. Kaya very important to land a job.
5: Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lima Estate, iginit niyang kahalagahan ng ganitong partnership para maihanda ang mga Pilipino sa trabaho sa pamamagitan ng direktang exposure sa industriya.
7: These institutions represent an important principle. Education and training must lead to opportunity. Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country.
5: Batay sa pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2021, halos isa sa tatlong college graduate ang napupunta sa mga trabahong hindi kailangan ng college degree. Dalawa naman sa tatlong TVET graduates ang lumalapag sa mga trabahong hindi tugma sa kanilang natapos sa training. Ipinapakita rin ng mga labor force survey na marami pa rin mga trabahong mahirap punan na ayon kay Pangulong Marcos, senyales ng skills shortage.
7: Which signals a skills shortage. These figures call on us to bring education and training closer to the needs of our industries and to better prepare our people for the opportunities that lay ahead.
5: Kaya hindi tumitigil ang pamahalaan sa mga hakbang para mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho. Katulad ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay na angkop sa pangangailangan ng industriya. Pagmamalaki ng presidente mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs na ang naerehistro ng pamahalaan. Higit doble yan sa 234% na target na itinakda para sa taong 2028. Nasa 3,800 na nakapag-benefit.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: To the needs of our industries.
5: Siniguro ni Pangulong Marcos ang pagtulong sa mga Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho na angkop sa kanilang skill. Sa taong 2027, nasa 5.87 billion pesos ang panukalang pondo para sa TESDA sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Kabilang dito ang pagbibigay ng libreng Technical Vocational Education.
8: Kalezang Cordelia para sa bayan.
4: Samantala, nakatanggap ng libreng bigas ang ating mga kababayan sa Kalinga. Patunay ito na lalo pang lumalawak ang naaabot ng Local Government Support Fund o LGSF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Debbie Gasingan ng Philippine Information Agency, Cordillera. Patunay ito na lalo pang lumalawak ang naaabot.
9: Nakatanggap ng 10 kilong libreng bigas ang mga pamilya sa Lubwagan, Kalinga sa nagpapatuloy na pamamahagi ng Kalinga Provincial Government ng rice assistance na napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Inihatid sa bayan ang mahigit 2,000 sako ng libreng bigas na sinimula namang ipamahagi ng Lubwagan Municipal Social Welfare and Development Office sa mga benepisyaryo.
10: At pasalamat kami ta dati itid yung bagas nga ikanin mi. Han, ang na balinti, talon mi, tawan di kwa, nanom.
11: Palidakkel nga tulong na ito'y nga assistance. Kaputa, kasla additional mo lang food supply iti tattao. Gapo da ito yung madama nga crisis iti oil.
9: Ang Lubwagan ng ika-anim na bayan sa Kalinga na nakatanggap ng ayudang bigas sa ilalim ng Rice Assistance Distribution ng Kalinga Provincial Government. Nakatakdaling magpatupad ang lokal na pamahalaan ng Lubwagan ng sarili nitong Rice Assistance Distribution kung saan inaasahang makatatanggap ang mga pamilya sa 9 na barangay nito ng ting 31 kilong bigas.
12: Adama ti rice subsidy from the LGU ng 5 million from our LGSF, which soon will be later distributed by this mid-September.
9: Sa ilalim ng rice assistance, layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain at palakasin ang food security ng bansa. Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera para sa Bayan.
4: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
13: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
14: Kung gusto niyo nung...
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagpainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabajo.
21: Trabajo.
20: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
3: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
22: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
21: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
22: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
21: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to eterno.
22: Eterno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
23: Good evening, my name is Gloria Diaz, from Manila.
24: Miss Philippines!
22: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
21: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
22: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
21: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
20: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
20: World Service Sports Radio.
27: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
27: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
27: Radio Magazine 1278.
20: Sports Radio 918.
27: Radio Pilipinas.
20: Radio Publico
27: 738.
20: At Radio Pilipinas World Service.
27: Mapapakinggan lang
20: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3
20: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
28: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
30: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
30: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
30: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
30: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga

0: ay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
14: Maganda man takbo.
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: from Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM. Pag-uusapan.

Philippines. Ito po yung tinura ni ABA President Marcos Manalo sa lingguhang Philippine Sports Writers Association Forum sa PSC Media Room dito nga po sa Rizal Memorial Sports Complex. Isa lang gold medal ang sana makuha ng Pilipinas para tapusin na yung 16-year gold medal drought dito nga po sa Continental Games. Bakit ganito lang ang modest na sabihin natin gold ng ating Philippine boxing? Ito po ay dahilan sa napakataas na level ng boxing dito sa Asia. At bilang patunay niyan ay inilabas kumbaga ni Marcos Manalo yung stats. Ano? In the Paris Olympic Games, 70% of the gold winners came from Asia. We have 5 Uzbek fighters who won gold medal in the Paris Olympic Games, 2 Chinese and 1 Chinese Taipei fighter. So meaning 8 pala ha na mga gold medalist sa nakaraang Paris Olympic Games ay mga Asyano. So, yun ang haharapin na laban ng Pilipinas. So, andyan yun nga bukod sa Uzbekistan, China, Chinese Taipei, nandyan pa syempre yung mga mahuhusay pa na taga India, diba? Ganun din ang koponan syempre ng Thailand. Kaya makatotohanan lang ang sabi ni Marcos Manalo doon sa kanilang in a way parang internal goal come the Asian Games dito nga po sa Japan. Ang mga boxers natin, Magnificent 7, pero 6 ang nandito sa kanilang training camp na matatapos ngayong gabi dyan nga po sa Thailand. Okay, so andyan at pinapangunahan ng ating Paris or Tokyo Olympic silver medalist na si Carlo Paalam, nakalalawak sa 55 kilograms. Ganun din ang ating Tokyo and Paris medalist na si Nesty Pitesho, kalahok sa 60 kilograms. Si Ira Villegas sa 51 kilograms, siya po yung ating Paris medalist din. At idagdag natin sa lineup na kinumpirma talaga si Narisa Pasuit sa 54 kilograms. Ganun din sa 70 kilograms si Nolan Pitesho, 60 kilograms si Ugaire, okay, na pumalit kay Bascon. At syempre sa 80 kilograms ang ating Tokyo Olympic medalist na si Yumer Marshall na kasama pa rin nga po sa listahan kahit na siya ay may laban pa September 19 mismong araw ng pagbubukas ng Asian Games dito sa Japan. Pero talaga namang kumpirmado na may usapan ang ABAP at si Yumer na kaagad siyang pupunta sa Japan matapos po yung laban sa September 19 para habulin nga ang pag-uumpisa first day ng competition on September 21 dito sa Japan Asian Games. Yun ay kung hindi masyadong masasaktan, okay, at kung magiging madali yung professional fight ni Marshall dito sa Amerika. So hanging in the balance if and when na hindi maganda ang resulta ng laban ni Marshall, mapipilitan po na talagang walang maglaro sa Pilipinas. Minus one tayo sa lineup ng ating Philippine boxing dito sa Asian Games kasi wala naman silang sabihin natin replacement dahil nga ang isa pang boxer professional na si Well John ay natalo doon sa katatapos niyang laban, di po ba, at knockout yun, kailangan magpahinga ng ilang buwan at talagang hindi pa pwedeng lumaban. So no choice for the Philippines but if and when i-withdraw si Marshall, at baka nga kung sakaling may withdrawal, di ba, mag-walkover yung mga kalaban ni Marshall sa first day, baka may sanction pa ang ating ABAP o kaya naman ang Philippine Olympic Committee. So, ganun po ang scenario. Sino pa rin nga ang inaasahan natin doon sa sinasabi ng ABAP na one gold, at least a gold? Siyempre, yung mga Olympians. Kasi nga, nag-Tokyo at nag-Paris Olympics at ang Pilipinas nakakuha ng 5 mga gold medals yan. Kaya sasandig pa rin tayo dito sa mga Olympians na ito sa ating roster, pero hindi binabaliwala ni Marcos Manalo sina Ugaire, sina Nolan Pitesho at saka si Risa Pasuit na sabihin natin uhaw para makakuha din naman ng tagumpay para sa Pilipinas. So wishing the best para sa ating mga Filipino boxers dito nga po sa Asian Games. So pupunta sila ng Japan ngayong gabi tapos hanggang September 16, September 9 to 16 meron pa silang training camp. September 16, pasok ng Athletes Village, okay, or Athletes Hotel ng Asian Games. September 20, may draw at may schedule na, and then September 21, umpisa po ng action sa Asian Games. So, yan po ang naging bahagi ng ating

0: Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Samantala, ngayong araw po ay ginaganap, no? Itong UAAP Season 89 Basketball Press Conference mula sa Novotel, Manila sa Araneta City sa Cubao. At dyan po ay nandyan po ang ating mga kasamang sina Dennis Ilanga at si Matthew Pacheco. Again, ang Far Eastern University ang mag-host, no? Ngayong Season 89 at ang kanilang official slogan, no? For this season ay For Everyone UAAP. Ito pong opening ceremony naka-schedule ng September 12 sa SM Mall of Asia Arena. Samantala, ito naman kung titingnan natin yung game schedule, no? Yung initial schedule natin, may nakita tayo dito, no? Yung men's basketball tournament officially magsisimula ng September 13 sa Smart Araneta Coliseum at triple header agad, no? Ang nag-aabang, no? FEU versus the Adamson Soaring Falcons 12 PM, De La Salle Green Archers katapat ang NU Bulldogs ng 2:30 PM at ang UP Fighting Maroons versus the USC Growling Tigers at 6 PM. So, habang inaantay po natin, ay talaga naman din ngayon, malalaman natin dahil alam naman din po natin, no, last June ay talagang pinag-usapan, no, yung pagkasawit, no, ng dalawang Ateneo Blue Eagles player na sina Rene Baterbonya, no, at si Divine Adili, no. So, alamin natin if ang Ateneo ba ay magko-compete for this season 89. Ano kaya yung mga may bagong rules kaya, no, na inilabas, no, ang UAAP pagdating dito sa pagdaraos ng men's basketball competition? Ano-anong mga adjustment kaya din, no, yung dapat na abangan? At sino mga players din kaya, no, yung talagang kikinang for this season 89? Again, sa Cubao, Quezon City po yan, no? At syempre, mamaya, meron din tayong aabangan din, pupunta rin po dyan agad ang ating kasamang si Dennis Ilanga, no, mula sa ongoing invitational ng Premier Volleyball League, no, so PVL Invitational Tournament, no, 1:30 PM, so I believe it's ongoing now. So ito, at this point ay tanggapin na po natin live report mula kay Dennis Ilanga. Dennis?
2: Yes, ayang magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa isang hotel sa Cubao, Quezon City, kung saan ginanap kanina lamang ang press con for the UAAP Season 89 Basketball Tournament, no? So umaten dito ang ilan sa mga, siyempre, mga pangunahing tao, no, for UAAP, nandiyan si Basketball Commissioner Jai Reyes, kung saan inanunsyo niya ang ilan sa mga magiging changes for this Season 89 ng UAAP Basketball. Isa na dyan yung pagkakaroon ng dalawang foreign student athletes na pwedeng i-field, no, sa isang game, pero dapat isa-switch lang sila, hindi sila pwedeng pagsabayin. So that will be 1 hour before the game. And then magkakaroon din ang UAAP website for the officiating, no, dyan pwedeng makita ng mga officials. And then isa pang naging major development na itong UAAP ay yung pagkakaroon ng referees refresher course, no? Ang sabi kasi ng UAAP dito with Executive Director Attorney Rebo Samisag, na sila po ay nagkaroon nitong ganitong klase ng activity kung saan dalawang FIBA coaches, FIBA referees ang nag-observe para makita yung nagiging laban ng mga laro dito po sa UAAP. At napansin nga nila yung isa sa mga concern this time is yung bench decorum ng mga maglalaro dito sa UAAP. So with that, no, gusto rin kasi ng UAAP is yung alignment toward the FIBA rules, no. Kumbaga, mas pinapatibay nila yung kanilang mga pakikipag-ugnayan with FIBA.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang kinalaman kaugnay ng pagkakaaresto kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa DILG. May live report si Dayan Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, sa Omar, ibinahagi ni DILG Secretary John Vic Rebulla na zero instruction si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng pagkakaaresto ni dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Rebulla pa ng turing ng Presidente kay Romualdez at hindi umano madali para sa Pangulo ang sinapit ng kanyang pinakamalapit na pinsan. Gayunpaman, ayon kay Rebulla, walang kahit anong instructions ang Pangulo para sa dating House Speaker na harap ngayon sa kasong plunder kugnay nga ng anomalya sa flood control project. Sinabi rin ng kalihim na malapit din sila magkaibigan ni Romualdez pati na yung kapatid niya Spin Rebulla at sila nga ay mga fraternity brother sa UP. Ngunit kahit ganun, anya, walang kaibigan, walang pinsan sa presidente dahil nga ang batas ay batas at ang utos ng korte ay kanila umanong susundin. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Leal. Defensive or defense team ni Vice President Sara Duterte hindi inasahang puputulin ng prosekusyon ng pagpapresenta ng mga testigo para sa confidential funds. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Nado ang kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila inasahan na hindi itutuloy ng prosecution ang pagpepresenta ng mga ebidensya at testigo para sa confidential funds o Article 1 ng Articles of Impeachment. Sa pulong balitaan matapos ang paglilitis, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, bagamat hindi sila nagulat, unexpected umano ang naging galaw ng prosecution. Gayunpaman, nire-respeto nila ang desisyong ito ng kabilang panig. Gayun din ni Poa, prerogative o desisyon din naman talaga ng prosecution kung gusto nilang paikli liin ang kanilang presentasyon. Kung tingin nito, ay sapat na ang mga ebidensya at testigo na inilatag nila hinggil sa Article 1. Posible din daw na kahit ang depensa ay gawin din ito kapag panahon na nila na magpresenta ng kanilang ebidensya.
4: Hindi naman, hindi namin in-expect, ayoko naman sabihin nagulat, pero yeah, hindi namin in-expect. But again, it's a prerogative naman talaga of the prosecution kung sakaling gusto na nilang i-cut short yung presentation. Kung sa tingin naman nila ay na-meet na nila yung mga targets nila. So, sa akin, you know, it's really something na magiging prerogative rin naman namin during our time. So, I don't see any issue with that.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manny Pacquiao, official ng nanumpa bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinamunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa pwesto ni Pambansang Kamaoman ni Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Ito ang tanggapan ng gobyerno na nagsisilbi bilang coordinating at advisory body para sa implementasyon ng social reform agenda at Magna Carta of the Poor. Naganap ang panunumpa ni Pacquiao sa pwesto sa Malacanang ngayong araw. Sa oath-taking ceremony, nagpahayag ng buong suporta si Pangulong Marcos sa kagayahan ng kalihim na pamunuan ng tanggapan. Tiwala ang Pangulo na kaya ni Pacquiao na paigtingin ang pagsisikap ng gobyerno upang matuldukan ang kahirapan, maisulong ang mga reformang panlipunan at mapadali ang pagbababa ng programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga nangangailangang komunidad sa buong bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Tatlong minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
0: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Apat na minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po naman ay napapanood sa pamagitan po ng mga social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers! Yay! At kami naman ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, kami po ay nasa channels Channel 3, ayan, kung may TV Plus. Sa channels 45, 249 naman kung sa Afford a Box. At napakahalaga ng ating mga pag-uusapan ngayong hapong ito. Tayo po ay nagagalak dahil ilang dekada ko na rin siyang kaibigan at personal na kakilala. At ngayon lang ulit kami nagkita. Ayan, kung hindi pa talaga. Anyway, nako, ang ganda ng ating pag-uusapan. Mga ka-JT, ating mga ka-Juan Trabaho, baka po kayo ay interesado na sumali, dumalo kayo sa isang hindi pagdalo, kung hindi maging bahagi ng pagbabago para sa kalikasan, di ba? Ang atin pong makakasama maya-maya, ang Climate Change Task Force, ang kanilang commandant. I'm sure very familiar na rin kayo sa kanila. Ayan, kay Sir, lalong-lalo na. Talagang very articulate ito na taga Philippine Air Force before. Ayan. So mamaya po ha. At syempre mamaya din may makakapanayan po tayong isang constitutional lawyer para po pag-usapan natin ang day 23 ng nangyari pong impeachment hearing kanina dyan po sa Senado. Oo, kasi syempre ako bilang nanonood lamang at hindi naman din abogado, tatanong ko, ano ba talagang mga pangyayari dito? Bakit parang hindi na daw magpe-present ng mga kanilang witnesses ang panig ng prosecution? Ano ba to? Taktika ba nila ito? So lahat po yan, atin pong pag-uusapan dito po sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto.
10: One Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
15: 7 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon at syempre pa sa pagkakataon pong ito, ayan na, ikinagagalak ko at isang karangalan na makasama ko muli sa Himpapawid. Ayan, ang atin pong commandant ng Climate Change Task Force, ang nag-iisa, syempre, live na live sa studio, si Brigadier General Gerardo. Talagang Gerardo talaga. Gerardo. Zamudio Jr. Mas comfortable ako kay Brigadier General Jerry. Ayan, Zamudio. Hi sir, it's been a while. Kamusta ka na?
16: Magandang hapon, kumare. Oo, pare ko. Tagal nga natin din nagkita, no? Pagkatapos nung mga activities natin with kumaring Ninya Taduran.
15: And by the way, no, condolences sa kanilang family.
16: Kailan lang yun?
15: I think parang kahapon lang ata.
16: So sa Bicol yon, sa Iriga, kasi taga-Iriga si kumaring Ninya Taduran.
15: Yeah.
16: So condolence sa Maricoy. So ngayon ay tama yung pag-uusapan natin ngayon na Maricoy, yung sa One Trabaho, kasi ang epekto ng climate change ay napakalaki sa mga nagtatrabaho natin.
15: Yes.
16: Kasi ngayon napapansin natin yung init ay hindi natin talagang maipaliwanan ng anong klaseng init yan.
15: At saka parang kumbaga parang the weather's gone crazy. Ngayon, mainit, mamaya, yeah, uulanin ka ng husto, di ba?
16: Napapansin mo yan na pagtag-init yung mga trabador natin, mga workers natin yung nagtatrabaho sa construction, ay hindi nila kaya mag-stay ng 4 oras, kaya ang laki ng epekto nito sa mga workers natin sa Pilipinas. But yung Climate Change Task Force, Maricoy, na create ito, na establish ito dahilan sa gusto ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission na magkaroon ng isang non-government organization na makatulong sa pagpapatupad ng mga batas na mayroong kinalaman para ma-comply natin yung ating commitment doon sa Paris Agreement.
15: Oo, para matagal na yun.
16: Yung 2050 na sinasabi net zero na carbon emission. So, doon nakatutok itong programa namin. Sa ngayon ay pinapalakas muna namin yung Climate Change Task Force. Mayroon na po kaming mga regional directors sa halos lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas at nakababat na kami hanggang probinsya. So mga ngayon nagsisimula na rin kami sa munisipyo. Ang plano namin, Maricoy, bago matapos ang taong 2026 ay magkaroon kami ng organization hanggang sa barangay level. At kapag ito ay nagawa namin, malaking accomplishment ito para maging partner tayo ng gobyerno para doon sa pagpapatupad ng mga batas na mayroong kilaman para maprotektahan natin yung ating kapaligiran.
15: Uh-oh.
16: So sa ngayon, combination of organization, tapos ini-equip natin yung mga recruits natin ng tamang kaalaman. So more on sa orientation kami ngayon. Sa orientation, kasi pag mataas yung kaalaman ng ating mga miyembro ay matututo sila na magtanim ng punong kahoy, di ba?
15: No?
16: Maintindihan nila yung obligasyon sa reforestation program, yung dereforestation na kinakailangan maprotektahan natin, and including yung iba pang mga projects paggamit ng ating renewable energy, yung solar, yung hydro, at saka yung wind, including geothermal, including yung sa appreciation ng mga members namin tungkol sa pag-electrify ng ating transportation sector. Marami pang iba. So ang kinakailangan lang talaga is orientation. Nag-aaral kami lahat na, Maricoy. Kasi mga kasamahan namin dito, mga scientist, mga doktor, mga nasa academe, mga inventors. So nakakatuwa na sa lahat sila ay interesado na mag-join sa Climate Change Task Force, especially ang mga kasamahan po natin sa yung mga inventors natin. Ang laki ng contribution nila, Maricoy. Meron silang pinupost ngayon yung mga ginamit na langis. Nagiging diesel siya. So kami nagkikira niya. Pero kami, ang programa talaga namin, Maricoy, aside doon sa education ng mga miyembro namin, ay meron kami mga identified na rin na mga projects na pinupost na namin ngayon. Number one, yung mga baha gusto namin na ito, nagkausap lang namin kagabi sa aming every Monday kasi meron kaming online na conference ng lahat ng mga regional directors, including yung staff namin at saka yung special commanders namin. So ang napag-usapan namin kagabi ay tingnan natin yung mga natural way, yung mga creeks, di ba, no? Yung mga creek kasi yan ang problema actually kung bakit nagkakaroon ng baha, like for example sa Lipa, 1,220 feet above sea level. So bakit naman magkakaroon ka ng baha, abutin ka ng almost one day na lubog yung subdivision mo ng tubig, di ba? No? Nakikita namin na ang talagang solusyon, nag-usap na rin kami, may mga kausap kong mga kunsyal, at na-explain ko na rin ito kay Mayor na yung creek talaga. Yung natural way ng tubig,
15: nadaluyan, dapat
16: buhayin yan. Kasi ang mga creek na yan, kapag nagkaroon ng mga naging silted yan, nagkaroon ng mga punong kahoy, yan ang babara. Kasi kung may kahoy ka, yung mga preparasyon mga lupa, kahoy, babara yan. So, pag nagbara yan, ang bilis ng paglubog ng tubig. So, kaya creek talaga, mag-invest ang gobyerno, kumbinsihin natin yung mga LGU, pati ang national government na itong mga susunod na mga taon ay mag-allocate sila ng fund para doon sa pagbuhay ng mga creek natin, Maricoy.
15: Ayun. So, napakaganda. So, kanina binabanggit mo na mga kasama mo dito, mga dalubhasa. Paano naman halimbawa kaming mga ordinaryo na mga nakikinig ng mga one trabaho na mga manggagawa din? Pwede po ba kaming sumali dito sa Climate Change Task Force?
16: Oo. Maricoy, talagang ang gusto mangyari natin ay ma-organize natin yung mga kabayan natin sa isang task force na tayo ay aware tayo at yung mga katabing bahay natin kapag hindi sila aware ay kakalabitin natin para tulong-tulong tayo para maiwasan natin to. So, bisitahin lang po nila yung aming Facebook sa Climate Change Task Force. Nandiyan dyan po yan. At halos lahat naman po ng probinsya ngayon ay meron po kaming Climate Change Task Force. Puntahan lang po nila. At sila ay i-welcome kaagad. Merong orientation lang to, Maricoy. Siguro mga 2 hours lang.
15: Ah, okay.
16: O, tapos continuous naman ang ano dito, ang pag-provide ng education. So, happy tayo, magiging happy kayo pag ito yung ating advocacy.
15: Tama.
16: Kasi bago tayo magpikit ng mata natin, mayroon tayong masabing contribution natin naman sa kalikasan. Maricoy.
15: Very beautiful. Oh. Sige, invite mo na sila and baka meron ka pang
16: ikaw, Maricoy, ang una kong imbitahan at ako happy na welcome sa iyo itong advocacy na ito.
15: Oo,
16: at na
15: marami tayong gagawin. Dati akong member ng tawag dito yung hindi ko nababanggitin. Oh, sige na nga. Yung dati ako member ng kay Senator Loren, yung Luntian.
16: Ah,
15: yun. Oh, kasi mahilig din akong mag-advocate for the environment.
16: Oo. So ngayon, Climate Change Task Force na tayo.
15: Oo.
16: Galing naman. Palakpakan naman. Sana kasama natin ang kumari ko. So sige, Maricoy, kasama ka na namin dito at alam ko malaki ang papel na gagampanan mo kasi it's all about education talaga. May mga batas ma. Ang batas na sinusundan natin yung ating Climate Education and Environmental Education and Advocacy Act. Ang number one dyan, NSTP.
15: Oh.
16: So, nandiyan dyan yung mga students sa primary at pati yung mga estudyante ng TESDA. Yan ang pinagtutunan namin ng pansin. Pangalawa, ini-inventory namin ngayon yung mga public lands na para sa forest reserve, para sa watershed reservation, para sa ating mga protected areas, para pag ito ay nakita natin ngayon, i-turn over natin ito doon sa mga volunteers natin para yung mga lupa ay manatiling lupa ng gobyerno. Hindi yung pagdating ng panahon yung napapakinggan namin sa mga usapan namin ay nagkakaroon ng title kasi may mga nakikialam. So, mapipigilan natin yan sa magitan ng Climate Change Task Force. Maraming salamat, Maricoy!
15: Thank you so much!
16: And happy to see you ulit. Talagang ganyan pa rin mukha mo nung last time nagkita.
15: Oo. Ikaw naman. Oo nga.
16: Picture na kami. Ayan.
15: Okay.
16: Salamat, Maricoy.
15: Thank you so much. Ayan. Okay. At magbabalik po tayo sandaling-sandali po lamang at mamaya po, no, mga balita at syempre pa si attorney Cayosa, no, isa pong constitutional lawyer at ang ating pong pag-uusapan may kaugnayan sa day 23 ng impeachment. Thank you kay General Zamudio.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Pinalakas. Pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico.
21: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
24: at lakas ng AM
25: sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak na
28: serbisyo publiko.
29: Radio Magazine 1278.
30: Sports Radio 918.
31: Radio Pilipinas.
32: Radio Publico
33: 738.
34: At Radio Pilipinas World Service.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3
38: the AM and FM collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas
42: and Capital 104.3 collab.
43: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
1: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
0: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe

0: yet. Before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.

0: sa papalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, isa sa mahalagang dapat maunawaan ng mga botante ay kung sino-sino ang kanilang ibinoboto at paano buuin ang bagong parliament. Hindi lang isang kandidato ang pagpipilian. Sa unang regular na parliamentary election sa BARM, 80 miyembro ang bubuo sa Bangsamoro Parliament. 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Pero ano nga ba ang Bangsamoro Parliament? Ito ang legislatibong sangay ng BARM na may kapangyarihang gumawa ng mga batas at patakaran para sa rehiyon. At sa bagong parliamentary system, magkakaiba ang paraan ng pagkakatawan. Una, party representatives. Dito, political party ang ibinoboto, hindi individual na kandidato. Nakabatay sa proportion ng boto ng bawat partido ang bilang ng seat na maaari nitong makuha sa 40 party representative seats. Sa current rules, 2.5% ng total valid votes sa party system ang kailangan para makwalify sa isang seat. Ikalawa, district representatives. May 32 single member parliamentary districts sa BARM. Dito, direktang ibinoboto ng mga botante ang kandidatong magre-representa sa kanilang district. Kaya mahalagang alam ng bawat botante kung saan parliamentary district sila kabilang at sino ang mga kandidatong tumatakbo rito. Ikatatlo, sectoral representatives. May 8 sectoral seats para matiyak na may representasyon ang mahahalagang sektor at komunidad sa parliament. Sa ilalim ng updated electoral rules, ang mga non-Moro Indigenous People o NMIPS ay pipili ng kanilang kinatawan sa pamamagitan ng sectoral assembly. Samantala, ang iba pang sectoral representatives ay direktang ibinoboto kasama ang mga kandidatong kailangang maging miyembro ng akreditadong regional political party o sectoral party at hindi dito nagtatapos ang proseso. Matapos mahalal ang mga miyembro ng parliament, sila mismo ang pipili ng chief minister. Kailangang makuha ng isang kandidato ang majority vote ng lahat ng miyembro ng parliament. Kung walang makakuha ng majority sa unang botohan, magkakaroon ng run-off sa 2 kandidatong nanguna sa unang botohan. Ang chief minister ang mamumuno sa executive branch ng Bangsamoro government. Kaya ang halalan sa September 14 ay hindi lamang pagpili ng mga representative. Mula sa 80 miyembro ng parliament, mabubuo ang pamahalaang mamumuno sa bar.
1: Kaya sino-sino nga ba ang mga ibinoboto sa Bangsamoro? Ang mga kinatawa ng partido, district representatives at sectoral representatives na magiging boses at magdadala ng pangarap sa Bangsamoro Parliament. Dahil sa halalan, pinipili din ang magiging kinabukasan ng rehiyon. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: Juan Trabajo. Trabajo kasama si Jamie Quinto.
3: Oras po natin, 2:26 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang One Trabaho. Tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Maagang natapos ang impeachment kanina, no? Ngayong araw na ito for day 23 ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, no? At ito po ay sinimulan kanina ng manifestation ni Attorney Lorna Capunan kung saan sinasabi po niya na 15 sa mga remaining witnesses ng prosecution ay nag-decide na silang i-forgo o kaya naman ay hindi na nila patutuloyin, no? Nais natin siyempreng malaman ano ba itong mga strategy na ito, no? Ito ba ay mas makakabuti sa panig ng prosecution or in favor of the defense, no? And isa din po sa mga mahalagang naipunto din doon ay yung pagnanais na ng prosecution na personal na paharapin sa proceedings si Vice President Sara Duterte. At bukod po dyan, oh, dahil po dun sa ginawa naman din na manifestation naman nitong si Senator Judge Erwin Tulfo, no? Yung tinatawag na two-thirds ng threshold. Ayan. Napakahalaga po nito, no? Kasi yung two-thirds ang sinasabi niya, no, ni Senator Erwin, if I'm not mistaken, ay ano na bang mangyayari sa bilang kung yung two-thirds na threshold na ito ay ano ba, 16 ba? Kasi di ba ang sinasabi nila, sa umpisa pa lamang sinabi ni Senator Chiz Escudero na parang hindi ito magbabago. Pero ang binabanggit naman ni Senator Joel Villanueva na hindi, mahigpit nga itong two-thirds na ito ipinatutupad sa lower house, maging sa mga pagbobotohan nila, yung mga ganyan. Okay, so para mas maliwanagan pa tayo, at meron ding mga nabagong ano ha, may mga bagong term, ayan. Kahit ako ay naku-curious, although ang sabi daw dito, friends of the court, ang ibig sabihin ng amicus curiae. Tama ba yung aking pronunciation? Amicus curiae. Akala ko ano eh, akala ko kasi menu siya sa isang restaurant. Char. Okay. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, kasama po natin. Isa po siyang constitutional law expert at dati rin pong presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Ayan. Attorney Igon, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagpapa-unlock po sa atin.
4: Good afternoon, magandang hapon sa ating mga kababayan.
3: Opo. Siguro ho, para sa mga ordinaryong mamamayan, katulad ko, na hindi ho na, sabihin na natin nakakaintindi, but very little, no, ang kaalaman when it comes to court proceedings. Mas maganda po siguro na malinawan ho natin. Okay, una sa lahat, yun pong ginawa ng prosecution na i-forgo na yung 15 na mga witnesses nila, no? Ito po ba ay mas makakatulong sa kanila? Kasi syempre yung iba ha, yung iba ang magiging interpretasyon niyan, baka na natatakot lang na ayaw na, baka iba yung sasabihin ng kanilang witness, yung mga ganon. Alam niyo naman ang mga tao, malikot ang mga pag-iisip. Nangyayari po ba ito sa totoong buhay? I mean, sa totoong korte. Ayan.
4: Well, nangyayari ho naman yan sa mga ibang kaso at sa ibang korte. Lalong-lalo na kung napakaraming mga linistang mga testigo, ngunit habang linilitis ay nakikita ng halimbawa ng prosecution na yung mga naisiwalat ng mga nauna ng mga witnesses nila, either friendly witnesses or hostile witnesses, ay sapat na para patunayan yung gusto nilang ipakita sa korte.
3: Mm-hmm.
4: So, yun ho ang rason kung bakit yung magkabilang panig at anytime, pwede nilang sabihin sa korte, yung mga ibang witnesses sa tingin namin, hindi na namin kailangan sapagkat dun sa mga nailatag so far na ebidensya o testimonya, sapat na yun para kumbinsihin ang korte na may sala nga itong nalilitis.
3: Okay. So, ito po ay hindi masasabing strategy or kumbaga parang hindi rin masasabi na this is to the advantage of the defense.
4: Well, from the point of view of the prosecution or any party, kahit sinong partido na magsabing hindi ko na kailangan ito, siguro natatansya nila na nakumbinsi na nila yung hukom. Ganun yun eh. Kasi dapat yung abogado, tinatansya mo din ilang ebidensya o gaano bang karaming mga testimonya o dokumento ang kinakailangan mo to prove a particular point. Mm-hmm. Ito kasi ho, ito, impeachment ito, hindi naman criminal case eh.
3: Uh-huh.
4: So, you know, yung convincing evidence lang, hindi naman proof beyond reasonable doubt, hindi masyadong ma-technical. So sa tingin siguro nila, dahil nga umamin na yung mga kasama ng Vice President na lahat ng mga ito tungkol sa confidential fund, ang pasimuno nito, lahat may basbas, may utos, alam niya ang Vice Presidente.
3: Mm-hmm.
4: So malinaw na yon. So hindi na pwedeng sabihin ng Vice Presidente na wala akong kinalaman dyan. Kasi mismo yung mga tauhan niya, sinasabi eh, sumusunod lang naman kami sa utos.
3: Yeah.
4: Tapos umamin na rin sila na yung mga maraming patakaran dun sa COA circular tungkol sa paggamit at pagliquidate ng intelligence, confidential, hindi nila nasunod eh.
3: Oo.
4: Pagkatapos yung nagtestigo na rin ho, yung taga PSA, at medyo talagang nagulat tayo na karamihan mm-hmm. dun sa mga pinagsusumiti nilang mga pangalan na binigyan daw nila ng intelligence fund o kaya reward money, eh hindi pa pala, wala sa listahan ng gobyerno, hindi pinanganak, hindi namatay o hindi nag-asawa sa
3: 63%, no? 63%.
4: Maari din, maganda rin naman yung cross-examination ng defense na hindi naman kompleto yan. Pwedeng may hindi na i-register. Totoo yun, kaya lang, looking at the percentage.
3: Napakababa. Parang 3% lang po ata.
4: 3% lang sa total. Eh dito sa kanilang sampling, dun sa lahat ng sinabit nilang mga pangalan, mm-hmm. eh 67, more than one half.
3: Yeah.
4: Hindi totoo. So, nagulantang talaga tayo. So, mm-hmm. noon, wala silang sinasabi na ngayon biglang kakambyo at sa ay alias pala mga yan. Mga ganun. So
3: yung ganito ho, kasi diba ako na nakasubaybay ho talaga ako from day one eh, ng impeachment hearing na ito. Ang binabanggit ho ninyo, hindi na kailangang ano eh, yung beyond reasonable doubt, di po ba?
4: Sa tingin nila eh, pero kahit sinong ordinary mamamayan, pag makita niya yan, o yung mga hugom, maliwanag na may anong malya dun sa paggamit at pag-liquidate ng intelligence fund.
3: Oho, pero yun hong tinatawag na burden of proof, kasi yun naman ang sinasabi naman ng ano, ng panig ng depensa, na hindi, yung burden of proof dapat nasa inyo, kasi kayo yung nagpo-prosecute.
4: Tama naman, you have to prove your complaint, di ba? Mm. Pero ang complaint lang naman eh, betrayal of the public trust. Mm. Kasi nga, hindi ka maingat, winaldas mo, o kaya kinupit mo yung intelligence fund. Yun ang ibig sabihin yan eh.
3: Uh-huh.
4: So, dun ho kasi sa COA circular, pag hindi tama paggamit mo o hindi ka sumunod sa alituntunon ng circular sa pag-liquidate, eh may meron ng Supreme Court ruling na nagsasabing pag sino mang nauuhan ng gobyerno na may hawak ng public funds, pag hindi maayos ang paggamit mo o hindi maayos ang pagliquidate mo, ang presumption, ginamit mo ito para sa sarili mong kapakanan.
3: Oh.
4: So, hindi naman, so dahil dyan meron ng ano, so yung presumption na lahat ng mga nasa gobyerno, tama ang ginagawa, legal lahat, eh nawala na yon, na overcome na nitong legal prima facie evidence na inaldas mo yung pera o kaya ginamit mo para sa sarili mong sarili. So siguro ganun ang paningin ng prosecution. Sabi nila, wag yung iba, wag na. Mas importante, sabi nila, ang isalang namin ngayon yung vice presidente kasi siya naman ang tinuturo ng lahat.
3: Oo. Which is may point naman nga rin ano, na kumbaga parang since lahat ay tinuturo na siya, eh bakit hindi na lang siya mismo nga yung sumalang. Now, dito po sa issue nga ng posibleng pagharap ni VP Sara, no, kanina, ang binabanggit po ng depensa ay parang hindi daw po pwedeng i-incriminate, no, ng isang tao ang kanyang sarili. It's because of ito nga ay absolute, no, nakalagay ito sa absolute right at nakasaad ito sa ating konstitusyon, ano, sa ating saligang batas. Now, yung panig naman ho ng prosecution, sinasabi nila na ito daw po ay kumbaga parang ina-apply lang yung self-incrimination na ito doon sa criminal parang criminal case. So dito ho, paano ho, pwede ba na makompel talaga si VP Sara na humarap sa impeachment court?
4: Well, maari. Sa aking opinion, sa aking basa ng konstitusyon at yung mga iba't ibang klase ng korte at yung rules of court, ay maaring matawag siya para magsalita. Kasi hindi naman criminal court yung kwan eh, yung impeachment court. Hindi naman ito yung nagkamali yung nagtetest, ikukulong mo. Wala, wala ho namang ikukulong dito. Wala rin magmumulta.
3: Yeah.
4: Tatanggalin lang siya sa pwesto. So there's no deprivation of life, liberty, or property. Kasi yung position sa gobyerno, hindi ho naman pag-aari yan ng sino man eh.
3: Mm-mm.
4: Privilegio lang yan. So parang administrative case lang ito. At kahit nga sa civil case, pwede magtestigo yung defendant. Eh. Pwedeng gawing hostile witness. So mangyayari dito, si Vice President gagawing hostile witness ng prosecution. So kung sakasakali, merong mga ibang tanong na tingin niya, pagsasugutin niya, sasabihin ang totoo, eh mapapahamak siya o kaya maari siyang makasuhan ng kriminal.
3: Ma-incriminate yung kanyang sarili.
4: Oo. Eh saka din, for every question, he has to explain bakit ganon. At pag palagi na lang yun ang kanyang sinasabi, na ayaw niyang sabihin yung totoo, sapagkat kung sabihin niyang totoo, mapapahamak siya, eh alam na ng buong sambayanan at ng mga court na marami ka talagang tinatago dito. Kasi nga naman kung legal lahat ang pinaggagawa mo, eh kahit anong tanungin sa'yo, sagutin mo, sabihin mo ang totoo, di ba?
3: Yeah, oo. So dito ho sa usapin na ito, kumbaga parang it remains to be seen, not unless na talagang, kasi di ba sabi ng depensa, okay sige, sasagutin namin kung magfa-file na sila for the formal papasupina itong si VP, di po ba?
4: Oo, at saka maganda yung ganito, no? Para sa ganun, ma-abbreviate na, kumbaga, ma-resolve, malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon, matanong ang mga dapat matanong na may kinalaman dito kasi lahat ng mga tauhan niya, biglang, wala, hindi ko alam yan, sa totoo lang, hindi ko alam yan, utos lang ng Vice President, may basbas siya dito, pinapalabas nila na sila hindi na nag-iisip, sundan ang utos niya. Eh, ganun na ang scenario, eh practical naman at narapat na, sige, wag na namin kayong tanungin. Tanungin na lang namin yung boss nyo kasi siya naman lahat ang tinuturo nyo. So, yun, naintindihan ng taong bayan yun. Logical yun at sa tingin ko, kinakailangan talaga magsalita siya kasi siya yung tinuturo eh. Para sa ganun, malaman natin sa sariling bilig niya ano ba talaga ang nangyari sa daang-daang milyong pera na ito.
3: Aha, I see. Okay. So, sa tingin ho ninyo, Attorney Cayosa, kung halimbawa ho na ipapasupina ng panig ng prosecution as hostile witness si VP Sara, ito po ay mas magiging maganda at kumbaga mas magiging malinaw yung proceedings na ito, no? At malinawan tayo nasaan na ba yung pera.
4: O dapat, no? At ang sigurado tayo kung siya magsasalita, eh talagang ma-abbreviate na yung kaso. Kasi yung dahil lahat ng mga dapat nakakaalam, biglang sabi, wala kaming alam, basta pumipirma na lang kami diyan, utos lang niya yan, siya ang tinuturo. At dahil siya ang nasasakdal, yung pabor din sana sa kanya yan kung meron siyang totoong sagot o kaya depensa, edi siya na lang mismo magsabi kasi ang kinakailangan na dito. Ang gusto naman malaman ng mga hukom at ng taong bayan, ano ba ang nangyari dun sa daang-daang milyong pinagkatiwala sa'yo na intelligence fund?
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga, yung mga pangalan na pinaggagamit nila, eh mukhang wala sa record ng Republika ng Pilipinas. Eh, lahat naman ng Pilipino dapat naka-record.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga nasa record nga, yung single entry, ibig sabihin isang tao lang ganun pangalan, eh yung mga, iba matagal nang patay.
3: Eh, or bata pa.
4: Yung iba naman, musmus.
3: Mm-hmm.
4: At paano ka naman magbibigay ng intelligence fund or reward money sa musmus?
3: Uh-oh.
4: So yun, dahil napatunayan nila ito, it is now for the Vice President to explain bakit hindi tama yung paggamit mo dito at kanino mo ba talaga binigay, kung alya mga yan o di ipakita mo sinong mga tao ito.
3: Mm-mm.
4: Kasi dapat alam niya yon. So sino-shortcut na nila para sa ganun, hindi na paulit-ulit yung mga tauhan niya na tatanungin mo at aamin ng konti, pero pagdating ho dun sa noong, biglang sasabihin, wala kaming alam niyan. Siya ang may utos, may basbas sa lahat na ito. So, maganda rin. At saka, mabibigyan din ng pagkakataon ang Vice President na siya na mismo ang mag-explain. Obligasyon niya yun sa taong bayan.
3: So talagang sa kayo po, personally naniniwala kayo na kailangang humarap po ang ating Vice Presidente dito sa usapin na ito. Now, kanina po, no, Attorney Cayosa, nabanggit po yung actually si Senator Erwin Tulfo yung nag-ano, no, nag-raise nitong issue na ito. And yung pinag-uusapan pa rin syempre yung bilang, no, ng mga bobotong senator judges when the time comes, no? Okay, so yung tinatawag nilang voting threshold, eh ang sinasabi kanina ni Senator Joel Villanueva, eh yung two-thirds na yan, kahit sa lower house, yan talaga ang voting threshold. Pero ang pinag-uusapan nga dito, eh, paano nga naman boboto, like halimbawa si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, eh nakakulong nga sila, and si Senator Bato, no? Then sabi nga ni Senator Rafi, parang hindi natin alam kung nakamonitor ba sila, so how will they vote intelligently? Yun ang sabi ni ano ni Senator Rafi Tulfo, di ba? So ano ho ba talaga sa tingin ho ninyo ito hong two-thirds na ito?
4: Una, ano, yung sinabi ni Senator Escudero na 16 ang kinakailang boto para
3: yes, sa umpisa convict. Ito. Sa umpisa.
4: Sa umpisa. Personal na opinion na yon. Mm-hmm. Hindi yan pinagbotohan ng mga senador. Okay. So, pagdating sa mga senador, kaya nga nung re-raise ito ni Senator Tulfo, parang nag-apila o nag-motion for reconsideration sila dun sa naunang sinabi niya na 16.
3: Yes.
4: So ngayon, pag-uusapan nila, pagdedebatehan nila, at they will vote by majority vote dun sa present kung ilang boto ba sa tingin nila ang kinakailangan para mag-convict.
3: Mm-hmm.
4: Now, kung sino man ang agrabyado dyan, maaring tumakbo sa Supreme Court kasi mm-hmm. sa ating konstitusyon ay ang final arbiter naman at interpretation ng Constitution, yung Supreme Court. Okay. Pero hindi, tama rin na pagdebatihan ng mga senador, sila na mismo ang mag-decide kasi this is part of their power mm-hmm. as impeachment court.
3: Uh-huh. So tama ngayon, ba yung binanggit ni Senator Pia Cayetano na hindi trabaho nila, no? Hindi nila trabaho as senator na mag-interpret ng batas.
4: Well, hindi nila trabaho, pero trabaho nila, kapangyarihan nila at kinakailangan parte ng kanilang kapangyarihan bilang isang korte na mag-desisyon nila. Ano ba ang patakaran natin dito?
3: Mm-hmm.
4: So kung sino man ang agrabyado dun sa pinagkaisahan nilang patakaran pagdating sa botohan, maaari siyang tumakbo sa Supreme Court. Yun ang final arbiter. Pero may kapangyarihan ng Senate at dapat nararapat lang. Tama naman ang punto ni Senator Tulfo. Eh kung ganito, parang bumibilis na yung paglilitis. Eh gusto natin pag-usapan na ito para pagdating na kinakailangan pagbotohan natin, alam na natin kung ano ba yung two-thirds vote.
3: Tama. So,
4: pero malinaw kasi, kahit basahin ho natin kahit sino ang babasa sa konstitusyon, sa Pilipino man o sa English, walang nakasulat dyan na 16. Ang nakasulat dyan na no one shall be removed by impeachment except by a two-thirds vote of all members of the Senate. So walang 62-thirds.
3: Ah, okay, so hindi ho specifically na nakalagay na kailangan 16 members of the Senate.
4: Wala ho, wala ho. Sapagkat malinaw, kung yan ang intensyon ng konstitusyon, eh, linagay yan ng mga gumawa ng konstitusyon para yun ang pinagbutuhan ng yes or no. Ang nakalagay dyan, 16. So, hindi nila two-thirds of all the members of the Senate.
3: Mm-hmm.
4: So, hindi pwedeng ipilit na sa lahat ng mga pagkakataon, 16 yan. Uh-huh. Kasi nga, nakalagay, hindi absolute number eh, relative uh-huh. two-thirds. Ang pagdedebatehan na lang ngayon, ano bang ibig sabihin ng all the members of the Senate?
3: Yeah.
4: Sa aking paningin, oh, sa aking pananaliksik at pagbabasa, ang all the members of the Senate, kinakailangang ilagay natin sa konteksto dun sa pangkalahatang provision. Ano ba yung provision na yan? Tungkol sa impeachment court.
3: Mm-hmm.
4: So pagdating, pag sinasabing all the members of the Senate, ibig sabihin, all the members of the Senate as an impeachment court.
3: Oo.
4: Ngayon
3: paano na yun? Sila. Sina Senator ba to? Nakapanumpa ba sila as Senator Judges? Parang hindi.
4: Si Senator ba to? Hindi.
3: Diba? Parang so, ngayon, hindi. Oo.
4: Pero kahit sumumpa ka, eh, absent ka naman. Nagtataguy yung isa, nakakulong yung dalawa, yung isa pa, aba, biglang nagkasakit at nandun na sa France.
3: Uh-oh.
4: Eh mukhang hindi na siya babalik dito kasi natatakot siya dahil nga merong malaking anomalya din yung batas na ginawa niya at saka yung anak niya na nakinabang.
3: Uh-oh.
4: So, ngayon, dahil dyan, pag-usapan nila ngayon, ano ba ang nararapat? 16 or two-thirds of all, sino ba yung all the members of the Senate? So, dahil yan refers to the impeachment court, eh natural lang naman, logical lang naman, at fair lang naman, na pwedeng bumoto lang na hukom, eh yung umupo bilang hukom, kahit sa nadol
3: na. Umupo at nanumpa.
4: Pero wala ka naman
3: bilang,
4: doon.
3: Ano,
4: paano ka naman, paano mo obserbahan yung mga testigo, di ba? Paano ka makapagtanong? Diba? So, hindi rin pwede na yung absent na na hukom, eh mabibilang pa. Kahit nga yung Supreme Court natin, pag merong nagkasakit o pumunta abroad at hindi kasama dun sa pag-deliberate, hindi sila bumoboto, nakalagay on leave o kaya took no part.
3: Wala
4: pa tayong nakita na klaseng hukom, whether sa judiciary, administrative body, o kahit sa sports. Pag wala yung hukom, hindi siya pwedeng kabilang sa bilangan. Di ba fair lang yun? That's part of due process na yung magkabilang panig ay maririnig ng lahat ng hukom ang kanilang mga sinasabi, maobserbahan sila, matanong sila ng mga hukom, at hindi pwede na yung wala doon, eh aba biglang boboto.
3: Kumbaga para wala ka dito nung pahirapang nagdidinig kami ng mga kaso tapos biglang magbibida-bida kang boboto, parang ganun ano.
4: Hindi lang 'yon. Yung bang basic due process is about fairness. Paano naman maging fair?
3: Kung kahit hindi mo nga napakinggan ng buo.
4: Wala naman yung tao doon. Pero dahil senador siya, hindi naman siya umupo bilang hukom, eh kailangang boboto rin siya. That is not fair. Ito na ang pinakamasimpleng halimbawa. Sa barangay basketball, di ba? Halimbawa, may tatlong referee. Kasi usually, tatlo yung referee. Yung pangatlo, kung laro nung larong yan, nasa kabilang barangay. Hindi naman siya, wala siya doon. Paano siya mabibilang doon sa pagtawag ng foul o kaya ganun lang ho kasimple yan eh. So hindi ko maintindihan. Pinapalibutan ng masyadong mga technicalities. Pero basic fairness requires na pag hindi ka naman nag-participate, kahit nga beauty pageant, di ba? Mga hukom. Wala ka naman doon. Hindi ka nakapagtanong. Hindi mo nakita. Paano ka ngayon boboto kung sinong pinakamaganda o pinakamagaling dun sa mga contestant? Ganun lang kasimple yun.
3: Ito pong Friends of the Court or yung tinatawag na Amicus Curiae. Ayan. Ang parang
4: well,
3: social
4: Amicus
3: pakinggan.
4: Curiae,
3: okay, sige.
4: Tama ho yung sabi nyo. Amicus, sa Latin term kasi yan. Amicus, friend. Curiae, yung hukuman.
3: Okay.
4: Pag marami, amici, curiae, kasi yun ang plural ng amicus. Para hindi kayo malito. So, kuminsan kasi amicus, isang kaibigan. Amici, maraming kaibigan ng korte. So, ngayon, ang sinasabi nila, para daw magabayan sila. Kasi mas malalim na pag-iisip yan o pananaliksik, experience, kinakailangan. Kaya marami namang senador, hindi abogado. So, tama naman yung sabi. Sige, kumuha tayo ng mga kaibigan ng Senate Impeachment Court para explain sa atin, pakinggan natin yung kanilang mga kaisipan, ano ba talaga yan? 16 absolute number or two-thirds of all the members? At kung two-thirds of all the members, sino yung all the members of the Senate Impeachment Court? So yan, makikinig sila, magdedebate sila, at makikinig sila dun sa mga legal experts, saka sila magbotohan. 16 ba? O two-thirds kung sino lang ang umupo na hukom dito sa impeachment na ito?
3: Ayun. Ako, napakaganda ng inyong paliwanag. Napakalinaw, no? At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Attorney Cayosa, dahil lagi po kayo ka-available, no, para po sa atin dito po sa programa. Baka meron pa po kayong gustong ibigay na mensahe or i-impart na knowledge dito po sa day 23 na ito ng impeachment hearing ni VP Sara.
4: Well, idagdag ko lang tungkol dito sa all the members of the Senate. Ano. Mm-hmm. Meron ho kasing principle sa statutory construction, yung evaluate o pag-interpret ng batas. Ang prinsipyo to sinasabi na pag tinitignan mo yung batas, you have to understand it in such a way na kahit anong circumstance, yung batas gumagana. Hindi na yung interpret mo ito para in some instances, hindi pwedeng gagana yung batas. Ito, constitution. Ang magandang halimbawa dito, assuming, ano, na hindi naman sana, pero marami kasi mga mamamayan galit na galit sa mga magnanakaw na senador at iba nagdadasal na may mangyari sa kanila. Halimbawa lang, yung siyam sa mga 24 senators, biglang nagkasakit o disabled o nadisgrasya, ilan ang natirang senador? 15 na lang, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Under that circumstance, kung ang ating paniwalaan, yung sinasama, hindi, absolute 16 yan, di wala ng impeachment court. Kasi 15 na lang eh. Paano ka magkaroon ng boto kahit unanimous, walang 16?
3: Oo.
4: So ang prinsipyo na ito, sinasabi, ang paniniwala mong interpretasyon, yung interpretasyon na kahit anong mangyari sa Senado, meron at merong impeachment court. So yun yung interpretasyon na two-thirds nung natitirang mga senador na umupo bilang hukom. Yun ho, malinaw na prinsipyo ho yan sa lahat ng batas.
3: I see. Okay. Nako, thank you so much po, attorney. At mabuhay po kayo. Patuloy po tayong syempre mag-aantabay at magmamasid dito po sa impeachment trial. And time and again, syempre baka kukunin po namin ang inyong expertise. Thank you so much po.
4: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
3: Opo, maraming salamat si Attorney Domingo Egon Cayosa, ang constitutional law expert, former president ng Integrated Bar of the Philippines.
2: Juan Trabajo, Trabajo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito po sa studio, sina engineers Orly Lopez, Matet Segovia, Marvin Toledana, and Rose Ann Erno, at si Joy Timidan. At ang ating po mga executive producer, sina Mace May Vidania and Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan trabaho.
2: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Magiging bagong bilang ng voting threshold, hiwalay pang usapin ayon sa impeachment court spokesperson. May live report si Dean Fasoncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hiwalay pang pag-uusapan at posibleng pagbotohan ng mga Senator George ang eksaktong bilang na magiging voting threshold sakaling aprubahan o aprubahan nilang baliktarin ang naunang ruling na nagtakda ng 16 na boto para sa conviction kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, sa ngayon ay nakatakda ng pag-usapan at pagbotohan kung i-reverse o hindi ang naging ruling ng presiding officer noong July 6. Kapag nakuha ang majority vote para baliktarin ang ruling, hindi na magiging hard 16 ang requirement para sa final vote. Gayunman, hindi pa malinaw kung ano ang magiging bagong bilang ng kinakailangang boto. Sinabi ni Tungol na posibleng magkaroon pa ng hiwalay na botohan para tukuyin kung gaano kababa o kung ilan talaga ang magiging bagong threshold. Ayon kay Tungol, maaari ding isabay na sa unang botohan ang tanong tungkol sa bagong bilang. Depende sa magiging desisyon ng mga Senator Judge kung paano nila hahatiin ang mga isyu pagbobotohan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Infa Asuncion. Mga uupo sa Amici Curie para sa impeachment trial, hindi dapat makasalukuyang justices ng Korte Suprema ayon sa defense team. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Humihirit ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi umano dapat kasalukuyang mahistrado ng kataas-taas ang hukuman o Korte Suprema ang humarap sa Amici Curie para sa impeachment trial. Ang Amici Curie ay proseso kung saan magpapatawag ng mga eksperto sa konstitusyon ng impeachment court para magbigay opinion hinggil sa pagbaba ng threshold para sa botohan sa impeachment trial. Naging talakayan kasi kanina sa paglilitis kung dapat nga pababaan ang kailangang boto para makapag-convict dahil may ilang senador ang hindi nagagawa ang kanilang gampanin bilang senator judges sa iba't ibang dahilan. Gayet ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung ang uupo ay mga kasalukuyang justices, maaaring magkaroon ito ng komplikasyon lalo at posibleng umakyat sa kanilang hukuman ang mga petisyon hinggil sa threshold. Kaya kung maaari, pwede din naman anya na mag-imbita ng mga retiradong mahistrado o iba pang eksperto sa konstitusyon. Mayroon din naman anyang naiisip ang defense team na suhestyon na maaaring imbitahin para sa Amici Curie. Pero pag-uusapan pa ito ng kanilang kampo at isusumite sa impeachment court.
4: Sa pananaw ko, hindi pwede dahil may chance na ito yung umakyat sa kanila. So it would be medyo may conflict kasi dyan kung sila mismo ang we don't want to put them in that position. No? Kasi bakit hindi current justices? Kasi may chance na kung anong mangyari dito eh may posibilidad na umakyat sa Supreme Court para sa kanilang desisyon rin.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Minister Fund ng Malacanang makakatulong sa higit 2,300 Bukid Don Scholars na makapagtapos ng kolehiyo. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mga sa higit 2,320 graduating college students sa Bukidnon ang magkatatanggap ng 46.4 million pesos na educational assistance mula sa Office of the President. Sa gitna ito ng pagsusulong ng mahakbang ng Marcos Administration upang masiguro na ang pinansyal na problema ng mga mag-aaral ay hindi magiging hadlang sa pagkamit ng mga ito ng inaasam na diploma. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi dapat mauwi sa wala ang pinaghirapan ng mga mag-aaral. Ang tig 20,000 pesos na benepisyong matatanggap ng bawat presidential scholar sa ilalim ng socio-civic projects ng Office of the President ay makakatulong sa gastusin sa tuition balances ng mga estudyante. Gayon rin sa gastos sa transportasyon, learning materials at iba pang school-related expenses hanggang sa makagraduate na ang mga ito. Kung matatandaan, nasa higit 200,000 ang graduating students mula sa 42,000 barangay sa buong bansa ang inaasahang makikinabang sa Presidential Scholar Program. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 242.53 billion pesos na panukalang budget ng PNP para sa 2027, mas mataas kumpara ngayong taon. Pambansang pulisya, tiniyak na gagamitin ito para mapahusay ang himpilan at iba pang aktibidad. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, umaabot sa 242.53 billion pesos ang panukalang budget ng Philippine National Police o PNP para sa taong 2027. Mas mataas ito kumpara sa 226.55 billion pesos na inilaang pondo ngayong taon. Kabilang dito ang 2 billion pesos para sa capacity o capability enhancement program na sumasaklaw sa mobility, communications, firepower at anti-terrorism equipment. 3.12 billion pesos para naman sa information and communications technology at 1.49 billion pesos para sa mga proyektong pang-imprestruktura. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. sa publiko na maayos na gagamitin ang mga inilaang pondo. Patuloy anyang sinusuri ang kalagayan ng mga himpilan ng pulisya at ibang pang pasilidad, lalo na ang mga naapektuhan ng mga bagyo at malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Anya, mga himpilan ng pulisya ang frontline ng serbisyo ng PNP, kaya't nakatoon sila sa pagtiyak na naaabot at maayos ang lahat ng kanilang mga pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Leal. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Sponsor Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
19: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas. Ako po si Alisa Tayag.
20: At ako naman po si Christina Plan. Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at dsudgov.ph. Huwag niyo po kalimutan mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at dsudgov.ph. At maaari rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment sa aming live.
19: Ayun po, ano, nice po namin kayong pasalamatan dahil nasa 175,000 followers na po ang DSUD Facebook page. Maraming salamat po sa pagtangkilik at maraming salamat din po sa pagsubaybay. Manatili po kayong nakatutok sa aming social media pages, yun nga po at DSUD.gov.ph para updated po kayo sa mga bagong proyektong pabahay at mga polisiya po ng DSUD.
20: Ayan.
21: Akad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
22: May eGov ka na ba? Download na!
23: Download na eGov PH Super App.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Barm Elections 2026. Barm Elections 2026. Bumoto. Makilahok. Magpasya.
4: Alam ba ninyo na may isang natatanging posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na tinatawag na wali? Ang wali ay nagsisilbing titular head o simbolikong pinuno ng pamahalaang parlamento ng Bangsamoro. Pero ano nga ba ang kanyang mga tungkulin? Ang wali ang nangunguna sa mahalagang seremonya ng parlamento. Siya ang nagbubukas ng mga pagpupulong, nangangasiwa sa panunumpa sa katungkulan ng mga halal na kinatawan at maaaring magbuwag ng parlamento batay sa payo at desisyon ng punong ministro lalo na sa mga pagkakataong may kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Siya rin ang nagpapatawag ng halalan para sa bagong parlamento at dumadalo sa mahalagang pampublikong seremonya at kaganapan. Kaya ang wali ay may mahalagang papel sa mga seremonyal at institusyonal na gawain ng Bangsamoro Parliament.
2: BARM Elections 2026. BARM Elections 2026. Bumoto. Makilahok. Magpasya.
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan napapagod din ang isip.
25: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
24: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
25: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilom.
24: Makiisa sa #mindfulminute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
26: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: dati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kabon! Pag-ibig fund!

0: Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay ini-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin mga empleyado to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po.
1: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

hindi po pwede yung sasabihan natin sila ng nag-iinarte ka lang eh. Hindi ho automatically attention seeking ang depressive and suicidal thoughts, no? Kung para sa'yo, maliit na bagay, kung para sa'yo, wala lang, pwedeng dun sa nagdadala, eh, malaking bagay na yun, at talagang nahihirapan na siya. Kasi iba-iba naman tayo ng, kahit sa pain tolerance na lang, no? Alimbawa, kahapon, eto personal ko to, no? Kahapon kasi nagpa-facial kami nung mga kaibigan ko. Tapos sila, sobrang nasasaktan sila, tipong tumataas yung paa, talagang may lumuha pa nga eh. At sabi ng mga esthetician, no, ay ganun nga daw talaga. Pero ako, tulog ako. Nakatulog ako habang ine-extract yung mga tatanggalin sa face ko, no. And that's not the first time. Kasi talagang pag nagfe-facial ako, nakakatulog ako. So, iba-iba. Pain tolerance pa lang yun, physical. E, paano pa yung mental? Paano pa yung mga bagay na hindi naman natin nakikita, di ba?

sana ay maging safe space tayo ng bawat isa, no? Instead of dismissing their feelings, instead of invalidating their feelings, alamin natin ano ba yung kanilang nararamdaman at iparamdam natin sa kanila na whatever it's worth listening to. Na nandito tayo para pakinggan sila. Kasi we are only taught half of it, di ba? Kasi sinasabi, pag depressed ka, pag meron kang nararamdaman, makipag-usap ka lang. O kaya naman dun sa kabilang end, pakinggan nyo sila. But what's next? Di ba? Hindi yun sinasabi, hindi yun nakakarating yung message na yun sa karamihan, no? Kasi ho, hindi ho po pwede na basta ka lang makikinig eh. Kasi dapat meron ding appropriate action. However, merong mga pagkakataon na alam naman ng tao ano yung dapat gawin. And they are telling that to you, hindi para humingi ng iyong opinion, hindi para humingi ng iyong galit o ng iyong emosyon, kundi para lang gumaan yung kanilang nararamdaman. Diba? Kasi meron ho sa atin na gusto lang natin mag-vent out, gusto lang natin mag-rant, gusto lang natin mabawasan yung nararamdaman natin. And napaka-konte ng mga taong pwede nating pagsabihan, feeling natin, kasi hindi tayo naiintindihan, feeling natin may judgment, o kaya yung talagang may prejudice na, hindi ka pa tapos magkwento, may conclusion na. Yun yung napakahirap. And then hindi dapat natin sasabihin yung mga katagang, hindi lang naman ikaw yung may pinagdadaanan, lahat naman tayo may pagsubok na dinaraanan eh, hindi ba? Kahit na may pinagdaraanan din yung ibang tao, it doesn't make their experiences invalid eh. Kasi kung halimbawa kaya nung iba, edi congrats, 'di ba? Edi very good. Hindi natin pwedeng i-judge yung ibang tao dahil lang hindi nila kinakaya yung kanilang nararamdaman na para sa iyo o para sa iba ay normal o mababaw lamang.

0: mata.
1: Tandaan natin, ang pain po ay hindi kompetisyon, hindi yan contest, at hindi rin yan pataasan. Lahat ay kailangan at deserve mapakinggan kahit na iba-iba yung kanilang mga experience na nararanasan. Also, yung pagsasabi ng just think positive, positive lang, mag-isip ka lang ng happy thoughts. Well, positive mindset can be helpful, no? Pero hindi kasi substitute yung positivity para sa understanding, support, o kaya naman professional care. Mas maganda kung bigyan natin ang bawat isa ng safe space na pwede silang maging honest, pwede silang maging tapat dun sa kanilang tunay na nararamdaman kahit na hindi positive yung feelings na yun. At saka, most especially, no, sa mga kalalakihan kasi, ang lalaki generally, hindi yan nagsashare, hindi yan nagsasabi ng nararamdaman. At once na nagsabi yan, ibig sabihin, hindi na talaga niya kaya. At eto, huwag mong gagamitin laban sa kanya yung mga sinabi niya sa'yo nung vulnerable siya. Diba? Kasi, pag ginawa mo yon, hinding-hindi na yan mag-share ulit. Hinding-hindi na yan mag-confide ulit ng feelings niya. At eto, huwag mo rin sasabihin yung just touch some grass o kaya lumabas ka lang kasi ng bahay, lagi kang nasa loob, kaya ka depressed eh. Hindi naman kasi yun yung solusyon. It can help, no? Pero hindi siya one size fits all na solusyon. Kasi yung iba, kailangan nila ng conversation, kailangan nila ng companionship, rest, o kaya professional support. Tanungin mo, ano yung kailangan nila? Instead of assuming, ano yung kailangan nila? Kasi, iba yung pangungunahan mo sila sa pakikinggan mo sila eh. Diba? At saka, sasabihin mo, kailangan mo lang maging matatag. Being strong doesn't mean handling everything alone. At saka, hello, for the longest time, ang tagal na niyang solo. Ang tagal na niyang matatag. Kasi andyan pa siya eh. Diba? Pero at this time, nahiningan ka ng tulong, it takes courage. Kasi hindi naman aamin yan eh. Hindi naman yun magsasabi na nahihirapan na siya kung talagang kaya pa niya. Diba? I-remind natin sila na hindi nila kayang o hindi nila kailangan pasanin lahat-lahat. At nandyan tayo for them sa kanilang tabi, sa kanilang kasama

0: Itutuloy natin mga kaibigan yung ating talakayan tungkol sa Suicide Prevention Month sa mga susunod pong episode ng Nutrisyon at Kalusugan. Oras natin 3:58. Paalam po muna sa ating lahat. Ito po si Joshua Miguel Suarez na kapiling ninyo ngayong hapon. Sa ating technical side master control, nandyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez at sa ating transmitter side, Kuya Ronald Rowe. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena, forever at your service.
1: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Mag 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: mahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin sa buong Kapulauan Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in! Mark out!
2: Sa balita,
4: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, ika-8 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Sa mga pangunahing balita ng ating binabantayan ngayong araw na ito ng Martes, 50 milyong pisong pondo ay pagkakaloob ng administrasyon sa mga nagkakape o magtatanim ng hukay ng kape dyan sa Bukidnon. Kampanya ng Administrasyon Marcos kontra kahirapan, palalakasin pa sa ilalim ng pamumuno ni National Anti-Poverty Commission Secretary Pacquiao. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 3 milyong food packs sa mga apektado ng bagyo. Panibagong wage order number 28 para sa 60 pisong aumento sa sweldo sa NCR. Mariing binatiko sa mga mambabatas. 240 pesos border fee sa international travelers ipinanukala ng Bureau of Immigration. Flood mitigation sa Marikina River paigtingin pa ng DBWH. Marikina ay tinuturing na template ng flood management at waste recycling.
4: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in, mark out. Sa balita
4: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Sa sili po sa ibang mga pangunahing mga balita. Sa oras na 10 minuto 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon, nagpabuto ng pasasalamat si Secretary Manny Pacquiao sa tiwala ng pinagkaloob niyang Administrasyon Marcos upang pamunuan ng National Anti-Poverty Commission o NAPCI. Ayon sa kalihim, bilang isang laki sa hirap, ang puso niya ay nais sa pagtulong, kaya sa pagtulong sa mga mahihirap na Pilipino. Katunayan, ayon sa kalihim, ito mga nakalipas sa taon ay meron naman siyang posisyon o wala, ay hindi niya itinitigil ang pagtulong sa mga nangangailangan Pilipino. Ngayong ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno sa NAPCI, mas marami pa ang kanyang magagawa at mas maraming mahihirap na Pilipino ang kanyang matutulungan. Tiniyak din ni Secretary Pacquiao na hindi mahaluan ang politika ang mga programa ng tanggapan at titiyakin niya na bawat programa ng NAPCI ay mararamdaman ng mga benepisyaryo nito.
2: Mark in! Mark out!
3: Nakapagpalabas na po ng mahigit 3.17 milyong family food packs ang Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilya na apektuhan po ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, pinakamalaki ang naipamahagi sa Central Luzon na may mahigit 1.79 milyong food packs na sinundan naman ng Ilocos Region na may mahigit sa 623,000. Mayroon ding halos 300,000 food packs o 300,000 food packs para naman sa Calabar Zone na mahigit 171,000 sa NCR at mahigit 135,000 naman sa Bicol Region. Bukod dito ay namahagi rin ang DSWD ng ready-to-eat food boxes at non-food items. Batay sa pinakauling pinakahuling ulat to ng Diaz Aburidi, umabot na po sa mahigit 2.1 bilyong piso ang kabuuan po ng humanitarian assistance na ipamahagi ng ahensya. Tiniyak naman ng DSWD na magpapatuloy ang augmentation assistance sa mga LGU, lokal na pamahalaan, habang nangangailangan naman po ng tulong ang mga apektadong pamilya.
2: Mark in, mark out.
3: Bahagyang dumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo 2026. Batay po yan sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority of ESA. Batay po sa ulat ni Chief National Statistician na Undersecretary Claire Dennis Mapa, makyat sa 6% ang unemployment rate noong Hulyo mula sa 5.3% noong Hunyo 2026. Katumbas ito na tinatayang nasa 3.4 milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala, nasa 74% naman ang employment rate, umigit kumulang 49.21 million na mga Pinoy ang may trabaho o sariling hanap buhay nitong Hulyo. Nasa 12.9% naman ang underemployment rate o ang mga manggagawang naghahanap po ng madagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Kabilang nun sa mga sektor na nakapagtala ng pagtaas sa bilang ng mga empleyado ay ang agriculture at forestry, accommodation at food service activities, administrative and support service activities at human health and social work activities.
2: Mark in! Mark out!
3: Inanunsyo naman ang Social Security System o SSS na maaari na mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro para sa SSS Microloan Program o SSS Loan Site gamit po ang mobile application na Union Loan Lite. No? Loan Lite gamit ang mobile application na Union Digital Bank. Sa SSS, ang Union Digital ang unang participating financial institution na naglunsad po ng Loan Lite sa digital platform nito. Dito ay maaaring umutang ang mga kwalipikadong miyembro ng 1,000 hanggang 20,000 piso depende po sa kanilang average na 12 months latest salary o monthly salary credits. May repayment periods po na 15, 30 o 6 na po hanggang 10 araw. Habang nasa 8% naman po kada taon ang interest rate. Ang Loan Lite ang unang SSS loan facility para sa employed members na maaaring i-apply online nang hindi na kinakailangan kumuha ng employer certification na may karaniwang kailangan sa conventional SSS short-term loans. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang SSS sa iba pang participating financial institutions para maging available din ang Loan Lite sa digital platforms.
2: Mark in! Mark out!
3: 15 minutos, 30 segundos, makalipas ang alas 4 ng hapon, kinuwestiyon ni Bagong Generation Party List Representative Robert Nazalang mga inilabas sa learning material ng Department of Education na may kinalaman sa LGBTQAI plus community. Ito'y para sa mga elementary student kasama na ang grade 1, gayon din ang hinggil sa wanoy mga ulat na nire-require ang mga grade school students sa mga aktibidad kaugnay ng Pride Month. Sa pagdinig ng Kamara, hinggil sa pondo ng DepEd para sa 2027, sinabi din ng SAL na bagaman na iginagalang nila ang karapatan ng LGBTQAI plus community, hindi anya ito akma sa edad ng mga kabataan. Sagot naman dito ng Education Secretary Sunny Angara, voluntary o hindi inoobliga mga mag-aaral sa paglahok sa mga ganitong uri ng aktibidad. Gate po ng kalihim, suportado niya. Ang suportado anya ito ng mga umiiral na polisiya na laan sa mga kawani at hindi sa mga mag-aaral. Pero sinabi ni Nasal na dapat ay kinukonsulta rin ng mga magulang na bantulot sa okasyon at dapat isinasaalang-alang rin ang angkop na edad para rito.
2: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
3: Ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 17 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
5: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
0: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Good news!
12: Yay!
11: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
12: Fake news.
11: Disinformation.
12: Disinformation.
11: Mark out mo na yan.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
3: Sa oras na 21 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, tanga muna tayo ng mga pag-uulat.

0: mga nangangabayo dyan. Oo. Alamin natin ang balitang ito mula kay Raquel Bayan. Raquel!
1: Inanunsyo ng Executive Secretary Ralph Recto ang 50 million pesos na ibababa mula sa Local Government Support Fund upang palakasin ang coffee industry sa Bukidnon. Ayon sa kalihim, tugon ito ng Marcos administration sa pangailangan ng coffee farmers ng bansa, kasabay ng pagkilala sa masisipag na magsasaka sa Bukidnon at sa pagkakaroon nito ng angkop na klima para sa pagpapalago ng industriya ng kape. Ang bilinaan niya ni Pangulong Marcos, suportahan ng mga ito mula sa pagpapalago ng mga punla hanggang sa pagdadala sa merkado ng kanilang mga produkto. Katunay ng pamahalaan, naglaan ng 400 million pesos sa ilalim ng Department of Agriculture para sa proposed 2027 National Expenditure Program upang mapabilis pa ang development ng coffee industry ng bansa. Kung matatandaan noong nakaraang linggo, nakipagpulong rin ang kalihim sa local at indigenous coffee growers sa lugar. Anya, nais niyang dumating rin ang pagkakataon na mas makilala pa ng coffee lovers ang Arabica coffee ng mga taga-Bukidnon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: This evening, pag-arap naman ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, hindi na bago ayon sa kanyang defense team. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
3: Hindi na bago at dati na umanong napag-usapan ang posibleng pag-upo ni Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon sa tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente sa paglilitis na si Attorney Michael Poa, dati pa naman itong binabanggit ng prosecution simula pa ng trial, kaya hindi na nila ito ikinagulat at inasahan na ito ng kanilang panig. Gayunpaman, ayaw nilang magkomento pang muli kung labag nga pa sa batas o hindi na tumestigo ang Vice Presidente laban sa kanyang sarili. Sa ngayon, naniniwala sila na sapat na ang paunang komento ni Attorney Sheila Sison, lead counsel sa paglilitis kanina, kung saan sinabi niyang nakasaad sa konstitusyon na may karapatang tumanggi ang respondent o ang vice presidente na humarap sa korte bilang testigo. Hindi din naman kine-question ng depensa ang timing ng prosecution sa papapatawag sa vice, dahil nga ngayong may warrant of arrest ang vice presidente dahil sa grave threats case niya sa Quezon City Regional Trial Court. Sa ngayon din naman kasi hindi pa nagsusumite ng formal na hiling ang prosecution sa impeachment court na mapasabina si VP Duterte.
4: Sa ating Vice Presidente, I think nung first few days pa lang ng trial, medyo napag-usapan na yan. So it's something that I think we could have reasonably anticipated. But sa ngayon, di pa naman talaga siya ripe pag-usapan dahil napanggit nga no, ng ating distinguished prosecutor na si Attorney Kapunan na hindi pa naman sila humihingi ng subpoena at this point. So if it comes later on, probably that's the time that we have to address that issue and file our comment sakaling mangyari yan.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, labing-apat na tripulanteng Pilipino na nakaligtas naman sa pag-atake sa Strait of Hormuz sa katakdang umuwi sa Pilipinas mamayang gabi ayon po sa Department of Migrant Workers. Tali mula kay Diane Liar. Diane!
5: Yes, J. Mark, nakatakdang umuwi sa Pilipinas mamayang alas 10 ng gabi. Ang 14 na tripulanteng Pilipino na nakaligtas sa pag-atake. Isang crude oil tanker na MT Sidra sa Strait of Hormuz. Sa online press briefing, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Deo Kakdak na ligtas na ang 14 na mga tripulanteng Pilipino at inaasahang makakapiling na nga nila ang kanilang mga pamilya mamayang gabi. Ayon kay Kakdak, ang labi naman ng dalawang nasawing tripulanteng Pilipino sa pag-atake ay nasa Al-Kasab na sa Northern Oman at hinihintay pa yung mga dokumentasyon para ma-repatriate sa bansa. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Secretary Hans Leo Kakdak.
6: So, sinasaayos na ngayon yung pagpapauwi ng dalawang tripulanteng nasawi. Yung 14 ay makakauwi na, and in fact, they are arriving tonight, 10 p.m. So the 14 surviving seafarers, natulungan nung sila'y nag-disembark sa Al-Kasab, Oman, ng ating embahada at ng ating migrant workers office sa Oman, at sila'y tumawid by land to the UAE.
5: Samantala, J. Mark,

0: Itutungo naman ang kalihim sa Dubai bukas ng gabi para makipagpulong sa ship owner. Bahagian niya ito ng investigasyon upang matukoy kung ship owner at manning agency ay sumunod sa rules ng Department of Migrant Workers o DMW kaugnay sa ligtas na paglayag ng mga tripulante. Sinabi rin ni Kakdak na sinusuri na rin ng DMW kasama ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at humiling na rin anya sila ng security assessment sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: 240 pesos na border fee sa international travelers ipinanukala po ng Bureau of Immigration. Detalye na mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
3: Isinusulong ng Bureau of Immigration ang 240 pisong service fee sa bawat international traveler para punduhan ang panukalang modernized border security system. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, isa ito sa pinakamurang border security fees kumpara sa ibang bansa. Sa House hearing, sinabi ni Biado na umabot sa 2,600 ang singil sa Australia, 2,400 piso sa Singapore, 1,200 sa Japan at 1,500 sa Hong Kong. Iginit ni Biado na hindi buwis ang 240 piso kundi service fee para sa modernisasyon ng border control system. Kabilang sa sistema ang facial recognition, behavioral analytics at access sa Interpol databases para sa pagtukoy sa mga high-risk traveler. Samantala, 5% ng tinatayang 202 bilyong pisong koleksyon sa loob ng 20 taon ang mapupunta sa gobyerno habang 75% naman sa pribadong proponent. Tinatayang 10.74 na bilyong piso ang halaga ng proyekto na ipatutupad sa 11 paliparan at border points. Gayunman, ilinaw niyang panukala pa lamang ang proyekto at wala pang permadong kontrata. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
2: Oras po natin.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Alas 4:29 ng hapon at 30 segundos.
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami. Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
1: Farm Elections 2026. Farm Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
6: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 32 parliamentary district seats ay kumakatawan sa iba't ibang lugar sa BARM na ang district allocation ay nahati sa 4 sa Basilan, 5 sa Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte, 5 sa Maguindanao del Sur, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City, at 2 sa Special Geographic Area o SGA, kung saan pinag-iisa ang parliamentary representative ang iyahalal sa bawat district. Ang kasalukuyang distribusyon ay iba na sa orihinal na nakasaad sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 dahil sa mga pagbabago sa territorial coverage ng BARM, partikular sa pag-alis ng sulu sa rehiyon. habang ang 8 sectoral seats naman ay nakalaan para matiyak na may representasyon ang mahalagang sektor ng Bangsamoro Society. Kabilang dito ang isang kinatawan para sa kababaihan, isa para sa kabataan, dalawa para sa settler communities, dalawa para sa Non-Moro Indigenous Peoples o NMIP, isa para sa traditional leaders, at isa para sa ulama o Muslim Religious Scholars. Layunin ng sectoral representation na matiyak na hindi lamang geographic areas ang may boses sa Bangsamoro Parliament, kundi maging ang iba't ibang sektor at komunidad. Kapag pinagsama ang 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives, mabubuo ang 80-member Bangsamoro Parliament.
1: Farm Elections 2026. Farm Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya. Good news.
7: Yay!
1: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
7: Fake news.
1: Disinformation.
7: Disinformation.
1: Mark out muna yan.
2: 33 minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan. At ito nga po, no, nagsasagawa ng mga agarang hakbang ang Department of Energy upang patatagin ho ang grid sa Visayas. Kasunod na rin po ng mga pinatutupad na rotational power outage, gaya ng muling pagpapagana sa mga generating unit, paghahanda ng karagdagang battery storage, pagtuguno sa mga limitasyon sa transmission at iba pa. Atin pong alamin mula sa National Grid Corporation of the Philippines kung ano nga ba yung mga naging dahilan ng power outage sa Visayas at ano mga hakbang na ginagawa ng NGCP upang matugunan po ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Makakasama po natin sa ating palatuntunan na Atty. Cynthia Alabanza, ang tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Atty. Mutya, J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang hapon, J. Mark.
2: Apo. Ma'am, patuloy po yung pagpapatupad ng NGCP ng manual load dropping na sabi nga nagdudulot daw ng mga sunod-sunod na rotational brownout sa ilang mga lugar, sa Visayas. Pwede nyo bang ibahagi sa amin at sa ating mga kababayan kung ano yung itong manual load dropping na ito at paano ba naka-apekto ito sa pag-distribute ng kuryente?
8: Ang manual load dropping, yan ay isang kumbaga response o tugon ng NGCP kapag nagkaroon na ng pag hindi na sapat ang supply ng kuryente na dumadaloy sa transmission system, no? So hindi nagiging dahilan ng MLD, epekto ito. At ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan tayo mag-MLD o magpatupad ng rotational power interruption ay simple lang, no? Marami kasi tayo mga power plant dito sa Visayas na matagal nang hindi gumagana, no? So sa huling bilang natin, sa tala natin, no, ngayong araw, September 8, nasa 30 planta ang nasa unplanned shutdown o yung biglaang tumirik na wala sa schedule. Bukod pa ito dun sa 14 na naka-derated capacity o kulang ang ginagawang kuryente.
2: Hmm.
8: So, nanghihiram ngayon ng Visayas ng kuryente mula sa Luzon at Mindanao. At kapag nagkaroon rin naman ng aberya dito sa Mindanao, you know, may sarili silang problema sa planta, kukonti lalo yung maipapahiram nilang kuryente sa Visayas, kaya lumalala ang sitwasyon sa Visayas. Sa katunayan, araw-araw mula May 12, ang alert status dito sa Visayas kasi nga malaki ho talaga ang kakulangan ng kuryente sa rehiyon to.
2: Gano'n po ba kalawak o gaano po karami yung apektado nitong pinatutupad na manual load dropping?
8: Yung pag nagpatupad ang NGCP ng manual load dropping, ibig sabihin lahat ng customer o kooperatiba at distribution utilities na nakakabit sa transmission system ng NGCP kasama siya doon sa rotational power interruption. Mm-hmm. So kung ang kooperatiba nyo o ang distribution utility eh hindi tinatawag na isolated or island cooperative, mm-hmm, makakaranas siya ng power interruption. So lahat ng isla apektado dito.
2: And with this, nakikipag-ugnayan po ba ang NGCP sa mga kooperatiba para sabi ngayon matulungan na mapa-increase yung capacity ng kuryente sa grid?
8: Patuloy naman ang ating koordinasyon, hindi lang sa mga kooperatiba at electric distribution utilities, pati natin sa mga generating plants at sa ating ahensya ng gobyerno nakatutok sa kuryente katulad ng Department of Energy at ng ERC. Kasi nga, NGCP, tandaan lang mo natin, kami po yung nagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente. Yes. Naghahatid lang po kami ng kuryente at hindi po namin poder yung supplier or generator. So kailangan ho talagang makipag-ugnayan kami sa iba sa alinsyan ng gobyerno pati na din po sa ibang bahagi ng energy industry para ho pangkabo ang solusyon ang makita natin.
2: And with this, so ano pong mga ginagawang hakbang ng NGCP para matugunan yung kakulangan nun ng supply ng kuryente sa Visayas?
8: Yun na nga, no? Dahil kami ay taghatid lang ng kuryente, hindi natin maihahatid kung wala hong supply.
2: Yes.
8: So, pangunahing solusyon mo talaga, yung mga power plant na biglaan hong tumirik, makabalik sa saktas sa takdang oras. Of course, long term po, mainam na magkaroon ng karagdagang supply ng kuryente. And of course, sa ilalim ho ng Department of Energy, kami ho ay inatasan na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants na itinakda po ng Department of Energy. However, yung battery po na yan, ancillary services, unang-una, ano ho yan, hindi ho gumagawa ng panibagong kuryente yan. Kumbaga, nakakapag-imbak lang tayo kung sakaling may sobra ang sobrang kuryente during daytime. Mostly po yan from the solar, no? So, during the daytime, kung pag malakas ho at mainit ang araw, makakita ho tayo ng higit sa sapat na supply ng kuryente during the daytime. So, yung baterya po na planong ikontrata ng NGCP, makakatulong ho yan. Kasi yung kakulangan naman during nighttime, pwede hong matugunan ito for so long as ma-charge siya during the daytime. So yun naman ho ang short-term na ambag ng NGCP para matugunan itong problema sa Visayas. But again, no, ang caveat ho dyan, kailangan pa rin ho natin ng karagdagang supply. Mm. So unang-una ho, yung mga tumirik, sana makabalik. At dapat po talagang maghanap tayo ng mamumuhunan sa panibagong mga planta.
2: Ayun. Matanong ko na lang din ito ni Mutya, dahil ano bang nagiging benepisyo, halimbawa, kung meron po mga alternative source of energy yung ating mga kababayan, like yung solar, may tutulong ho ba ito para sabi nga maibsan yung pagnipis ng supply ng kuryente?
8: Sa level ho ng grid o yung sistemang pangkuryente ng Pilipinas, ng bansa, no? Ang NGCP naman ho, neutral kami. Kahit ano hong teknolohiya,
2: yes,
8: maganda.
2: Yan.
8: Pero yung mga ho, ang makikita natin, yung solar ho, maganda siya, pero during daytime ho, meron ho siyang hinahanap, yes, na oras. So pagdating ho ng gabi, wala na ho tayong sapat na supply kung hindi tayo magtatayo ng conventional o yung traditional na mga sources ng kuryente. Makakatulang rin ho yung baterya, pero hanggang 4 na oras ho, maximum lang yung oras ng baterya, no? So, mas maganda rin ho talaga yung panatilihan natin yung tinatawag na energy mix,
2: yes,
8: o yung pagkuha natin ng supply ng kuryente sa iba't ibang teknolohiya. Meron solar, meron hong geothermal, meron hong hydro, at iba pang mga traditional sources na para ho, pag wala na ho yung araw, meron pa rin ho tayong makakunan ng supply ng kuryente maski lumubog na ho yung araw.
2: Ayun. And ang DOE nga po may ginagawa na nga po mga hakbang, no, para sabi nga kasi sila yung may control dirihuba do sa mga generator, ano, sila yung nakikipag-usap. Ang NGCP nasa middle, para nasa middle po yan dahil kayo ang tagahatid, di ho ba? May nakikita ba kayong sabi nga developments kung hanggang kailan mararanasan yung yellow and red alert sa Visayas grid? And I understand, pati sa Mindanao nagkakaroon na rin ho, di ba, recently?
8: Yes, tama po yun, no? Yung sa kung kailan matatapos itong yellow at red alert, talaga ho nakasalala yan doon sa mga plantang sira, no? Inaasahan ho natin sana ang pasabi ng mga power plants na biglaan tumirik na by August, end of August, makakabalik na sila. Sa kasamang palad, hindi natupad yun. So, yung inaantay natin sana na magandang balita, no, na matatapos na sila by August, hindi ho narating. So, ako po, never ho talaga ako nagbibigay ng, kumbaga, commitment, kasi hindi ho talaga natin makikita until magsabi silang, oh, ready na kami. So, right now ho, ang pagsagam ito, pagkulang ng supply, dalawan lang naman ho ang solusyon yan, eh. Magdagdag ng supply, o maghiktik ng sinturon at magtipid ng gamit. At since naman ho ang power plant, hindi mabilis ang pwedeng itayo, no? Medyo may taon din ho ang inaabot yan, mula 3 hanggang 7 taon bago makapagtayo ng power plant. Kailangan ho talaga yung tinatawag nating demand side management, o yung pagtitipid o mainam na paggamit ng kuryente. Pero yun nga ho, ang hirap sabihin nun sa ating mga kababayan sa Visayas, kasi talaga naman hong patay-sindi ang kanilang kuryente. Sa ano naman po, sa panig naman ng NGCP, bagamat kulang ho ang supply ng kuryente, hindi naman tumitigil yung pagpapalawak at pagpapalawig ng ating mga proyekto na para pagdating ho ng panibagong supply, handa na rin ho ang sistema. So yung mga proyekto ho namin, patuloy pa rin ang tayo namin ng mga linya, karagdagan substation, at ayan nga ho, no, makikipagkontrata ho kami ayon na rin sa utos ng Department of Energy ng karagdagan ancillary services.
2: Panguli na lamang po, Attorney, may mga naapektuhan ba tayong grid dito sa Luzon? Bagamat sabi nga matatag ho ang grid ng Luzon, despite nga nung nangyari nung mga recent na mga ulan, bagyo, ano po, so far normal po, no, ang Luzon grid?
8: Ay, thankfully naman po, maski malakas ang ulan at patuloy yung epekto ng habagat at marami tayong nababalita ang pagbaha, no, hindi naman ho affected ang transmission system natin, kasi pag nagtatayo ang NGCP ng substation at ng linya, inaaral ho nating mabuti kung flood prone area ba yan, at kung sakaling hindi talaga maiwasan na magtayo ng pasilidad sa isang lugar na bahain, eh meron naman ho tayong mga disenyo na ginagawa para hindi apektado ng tubig baha yung mga napakasensitibo nating mga equipment. In terms of supply naman po, pagamat mas maganda ang lagay ng supply ng Luzon at ng kesa kumpara sa Visayas, kailangan pa rin hong patuloy tayong maghanap ng bagong mamumuhunan at papasok na kapasidad, kasi oh, hindi naman talaga lumiliit ang pangangailangan ng kuryente. Bumabagal lang ho yung pagdaki at pagdami ng kinakailangang kuryente, pero patuloy ho ang pagtaas ng kumbaga demand. So kailangan ho patuloy rin ang paghahanap natin ng bagong kapasidad.
2: Ayan. And baka may nais po kayo ipabatid sa ating mga kababayan, anunsyo o babala o sabi nga paalala. Nasa inyo po pagkakataon, Attorney.
8: Well, sa ating mga kababayan na talagang hirap na hirap ho, no, tagabit na taga-Visayas, ang NGCP ho, patuloy ho ang pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makisali ho kami sa tamang tugon, para matapos na itong kalbaryong kanilang dinadanas. In terms of proyekto naman ng NGCP, gaya ng nabanggit ko kanina, basta pumasok ho yung mga power plants na yan, ay sisikapin ho nating talagang sapat ang pasilidad ng transmission na hindi naman humaantala ang paghatid. In that respect naman po, humihingi rin po ang NGCP ng suporta sa ating mga kababayan na kung sakaling madadaanan ang kanilang bayan o ang kanilang lupain ng ating mga proyekto. Eh sana po suportahan natin kasi kinakailangan din ho yung mga linya para siguraduhin maging sapat, parating sapat ang supply ng kuryente. So sana ho ay suportahan ng ating mga kababayan ang mga proyekto ng NGCP.
2: Yan. With that, attorney, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong oras sa pinagkaloob sa amin pag bibigay po ng update sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Salamat po.
8: Magandang hapon, J. Mark, at salamat din sa iyo.
2: Attorney Cynthia Araban sa mga kababayan ng tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines.
1: Mark in! Mark out!
2: Ang oras po natin,
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo!
2: Alas 4:47, 13 sandali bago ang alas 5.
1: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marusolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekadekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
9: When we have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
7: Kaugnay nito, ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
10: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
7: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
10: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
7: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
1: Good news!
11: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan. Fake news.
11: Fake news.
1: Disinformation.
11: Disinformation.
1: Mark out muna yan.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Panibagong wage order number 28 para sa 60 pesos wage increase sa National Capital Region Marimbi Natico sa mga mambabatas. detalye niyan mula kay Kathleen Forbes. Kat?
11: Yes, Sir J. Mark, narinig nang tinutulan ating naligsa ng mga labor lawmakers itong bagong wage order number 28 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR. Sa naging budget hearing ng ahensya, tinukoy ni Deputy Speaker at UCP Portfolios Representative Raymond Democrito Mendoza na isang lumaking no-no itong paglalabas ng panibagong wage order, gayong hindi pa nga nare-resolve yung issue sa wage order number 27. Ito yung pinatawa ng injunction ng Pasiga RTC. Kinumpirma ni Attorney Roy Buenafe, Regional Director ng DOLE NCR at nangunguna rin dito nga sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR na kagabi ay inaprubahan nila itong wage order number 28. Dito magbibigay ng 60 pesos na aumento sa sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Katumbasaan ito ng unang tranche dapat ng 85 pesos na wage increase sa ilalim ng wage order number 27. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ni Kamanggagawa Pangkilis Representative Enison Fernando na lalo lamang pinaglumabol yung institusyon dahil sa naturang bagong wage order na pasikreto paanyang tinalakay. Imbis kasi anya na dagdag sweldo ay parang bawas sahod yung mangyayari. Lugi rin anya yung mga manggagawa dahil hindi ko na dun sa wage order number 27 na kumbaga retroactive ito dahil dapat epektibo ito ng July, no, ngayong taon. Itong bagong wage order, Setyembre lamang magiging epektibo kaya mawawala na yung back wages ng mga empleyado. Ang kanya pa tinatanong, sakaling ma-resolve na itong wage order number 27, papayag ba itong dole na idadagdag dito sa halaga ng 60 pesos yung dapat na sweldo o yung wage increase na nakapaloob nga dito sa wage order number 28 naman. Muli rin naman nga iginiit ni San Fernando na ang pinakamainam pa rin ng solusyon ay dapat ang ipatupad ng dole yung wage order number 27. La Camera para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mga impormasyon patungkol sa binakanting penthouse unit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Global City sa Taguig. Patuloy na biniberipika ng National Bureau of Investigation. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ! AJ!
13: Yes, Tito J-Mark, patuloy nga na biniberipika ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga impormasyon na kumakalat ukol sa binakanting mga penthouse unit ni Batangas City 1st District Representative Leandro Leviste dito nga sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kung saan nga ito'y kaugnay sa kasong isinampa, no? Laban sa naturang mambabata, singgil nga sa planong characterization plot laban kay Executive Secretary Ralph Barrecto. Ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag na inaalam na nila kung saan nagtungo ang mga gamit o saan nilagay yung mga gamit na inilikas doon sa mga penthouse unit ni Kong Leviste dahil ito ay nasampanan ng kaso at tutuntunin na ng NBI kung saan man naglalagi ang naturang mababatas. Tito J. Mark, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark out.
2: Flood mitigation sa Marikina River, paikitingin pa ng DPWH Marikina ay tinuturing na template naman sa flood management at waste recycling. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
14: Papaikitingin ang pamalaan ng mga hakbang upang mabuwasan ang pag-apaw ng Marikina River at mabuwasan ang epekto ng pagbasa sa mga residente. Ayon sa DPWH, kabilang sa mga plano paggamit ng floating trash trap, pagdaragdag ng mga tao at kagamitan para sa paglilinis at dredging o pagtanggal ng naipong putik, basura at iba pang materyales sa ilog. Kahapon ng mag-inspeksyon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina DPWH Secretary Vince Dizon, DNR Secretary Juan Miguel Cuna, Marikina City Mayor Man Chodoro at Representative Marcy Chodoro. Sa inspeksyon ni Pangulong Marcos, pinuri nito ang sistema ng lungsod sa flood management at waste recycling na anay maaaring magsilbing modelo para sa iba pang mga lungsod sa bansa. Samantala, patuloy rin ang regular na dredging ng lokal na pamalaan sa mga creek at iba pang waterways upang mapanatiling maayos ang daloy na tubig ngayong tag-ulan alinsunod na rin sa direktiba ni Mayor Chodoro. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
2: Mga kababayan, nasa South Korea po ngayon si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para patatagino ang ugnayan pangdepensa ng Pilipinas at ng Republika ng Korea. Doon din po ay dumalo ang kalihim sa Seoul Dialogue. Ito po yung ugnayan, no, para sa yung bilateral meeting ng dalawang bansa. At sa sidelines nga po nito ay mapanad ang integrated state media sa pangunguna po ng PTB4 na magkaroon po ng one-on-one interview kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, at doon po ay kanyang sinagot ang ilan sa mga mahalagang issue dito sa ating bansa. Particular na nga po yung seguridad na ibinibigay po ng Armed Forces of the Philippines kay Vice President Sara Duterte. Magagunita nga na naglabas sa kanyang sentimiento ang pangalawang pangulo. Pero ito ho ang sagot ng kalihim ng kagawaran ng tanggulang pambansa na tinutukan ng ating kasama sa Integrated State Media na si Patrick De Jesus ng PTV4. Pakinggan po natin.
15: Punta na po ako sa ibang issue.
2: Mm-hmm.
15: Si Vice President Sara Duterte po, sinabi po niya na she doesn't feel safe. Pero sa context nga po ito na wala na raw po siyang tiwala kanino man. Pero di ba po may mga security detail siya and part po nun ay mga sundalo.
16: Well, pwede naman niya i-request kung ganun na totoo nga na nasabi niya na wala na siyang tiwala sa security niya. Pwede na niya i-request na i-withdraw ito dahil ang pag-provide ng AFP security ay pribilehyo yan, hindi karapatan. Yun lang masasabi ko, anytime may request siya, di i-withdraw.
15: Mm-hmm. Withdraw, not review of the current security detail?
16: I don't know. It depends on her request to the Armed Forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdrawn. But as far as I know, pili niya yun.
15: Kasi di ba parang isa na rin sa naging concern niya dati, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na piliin yung security na i-assign po sa kanya.
16: Well, ako ba may pinili ako na security ko? Hindi ko naman pinili yung ina-assign sa akin. Kasi ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan, kahit sino naman sa tungkulin naman tumitingin yan, hindi naman sa personal ang sundalo. Kasi ang laban ng sundalo para sa Pilipino, hindi naman pagproteksyon ng kung kanino man yan, hindi naman yan ang primary responsibility Primary responsibility of the AFP is to preserve and defend the territorial integrity and sovereignty of the Republic of the Philippines against all threats, internal and external. That is the primary mission. Hindi katulad ng pulis na meron na yung security group na pang VIP. Ito primary mission at peace and order ang police to include, you know, threats against individuals. Ang AFP, ang primary mission niyan is territorial integrity and sovereignty.
2: Okay. Yan po ang naging panayam ng ating ka-ISM sa PTV News na si Patrick De Jesus. One-on-one interview, exclusive ng PTV at ng Integrated State Media na makapanayam po si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang PTV po ang tanging media ng Pilipinas o na nakasama po dyan sa biyahe na ito ng Defense Secretary. At dito ho, mapakikinggan nyo po sa Integrated State Media yung pong mga developments hinggil nga po sa pagdalo na ito ng Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dyan ho sa Republic of Korea.
12: Mark in! Mark out!
2: Ay, maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Segovia, Daragang Magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon, oo, at kay Binibining Rose and Erno. At syempre, maraming salamat din kina Aiza, kay Ace. Oh, ayaw ng Ace, Myla, sige. Doon tayo. Sige, para ayan, para yan. At syempre kay Isa. Parang ano pa? Parang nagdi-DJ pa. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Whenever I see girls and boys lumulusong sa baha. Yo, ay. Iba pala yun. Mali! In the manger as he sleeps. Antabayanan niyo po si John Magol. Tama ba? Ande si... Ah, wala pa. Wala pa. Sige, sa post-game. Atin doon sa inyo ng Sports Radio. Meron na lamang po tayong 108 sa ating countdown 107. Tama. Oh, sige. 107 days to go before Christmas, mga kababayan. Hindi pa sila nagka-countdown, kami nagka-countdown na. Yeah. Ayan, oh, sabi ni Isabel, 107 days, 6 hours, and 58 minutes. To be exact, and 4 seconds, and counting. Excited ka na? Eh, malapit na niya matanggap. Salamat po sa inyong pagtugay, guys! Ito po niyo nung fact checker, J. Mark Tagala. Bye! Happy Holidays!
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang tangi kong pag-ibig.
19: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World League Service Sports Radio.
20: Ang tagintig ng FM
12: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
20: Radio Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
20: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
12: At Radio Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
12: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
21: Radio Pilipinas.
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
29: Killer Joe, go!
28: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 9:18 AM, where sports is great and up to date.
4: Namiss mong panuorin ang favorite mong sport?
5: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo
8: dito sa post-game.
9: Walang mintis!
10: Walang mintis!
11: At may kasama pang update.
12: Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
13: 9:18 AM.
14: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Oras natin ngayon, mga kaibigan, 11 minutes after 5 p.m. Araw po ng Martes, September 8, 2026. Parang napakabilis ng mga araw ngayong September. Parang feeling ko bukas, may bonus na, papapabili na naman ako ng sapatos eh. Kinakabahan tuloy ako, I don't feel safe. Post game tayo dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol and live tayo sa inyong mga radyo, of course, 918 AM sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. At syempre, napapanood din tayo sa Capital 104.3. At this very moment, ongoing na po mga kaibigan, ang battle for third sa pagitan ng Creamline at ang PLDT sa PVL Invitational Conference. Kinuha ng PLDT yung opening set 25-20. And then of course, mamaya yung championship game sa pagitan ng NextLed at ng Estcola. But earlier today, officially, fifth place finish para sa Farm Fresh Foxes. Patapos na ng talunin itong Ho Chi Minh City ng Vietnam, 25-10, 25-15, and 25-15. Trisha Tubu ang nanguna para sa Farm Fresh, 14 points. 10 ibinus niya in the opening set pa lang. 14 points din si Cez Molina, plus 8 excellent receptions and 7 excellent digs. 13 points coming from Jonah Perdido at 11 points ang iniambag nitong si Riri Meneses. Umpisa pa lang ng laban, talagang ito ng Farm Fresh ang nagdikta kung paano tatakbo yung buong laro nila. 9-8 lang yung lamang netong Farm Fresh in that opening set. Bigla silang nagbagsak ng 10-1 run. Biglang naging 19-9. And that set the tone for the rest of the match. And lahat ng mga scoring categories, lamang na lamang. Ito pong Farm Fresh, 53-30 pagdating sa attack points, 9-0 in blocks, and 4-3 advantage pagdating sa service aces dito sa kanilang straight set win laban sa Ho Chi Minh. So, fifth place finish para dito sa Farm Fresh sa PVL Invitational Conference. By the way, ito palang next led, ano? First time na maglalaro in the final ng isang PVL tournament or PVL conference. Naungusan nila yung Creamline for that number 2 spot with the victory dun sa huling araw. Kaya itong Creamline na-relegate sa battle for third kalaban itong PLDT High Speed Hitters. Now, sa iba pang balita sa volleyball, hanggang quarterfinals lang pong inabot nitong tambalan ni Kylen Progelia at saka ni Sofia Pagara sa ABC Beach Continental Cup 2026. Natalo si Progelia at saka si Pagara laban kina Taliqua Clancy and Stephanie Fehes ng Australia, 11-21 and 14-21. So, bukod sa nabigo sila na umabante sa semifinals, nabigo rin ultimately na makabingwit ng ticket si Kylen Progelia at si Sofia Pagara for the LA 2028 Olympics. Yung tumalo sa kanila, si Clancy, who already won a silver sa previous Olympics, at si Fehes, sila kasi nanalo sa tournament, so sila yung nakakuha ng qualification for the LA Olympics. Nalaglag din, nalaglag naman sa round of 16, etong si Pons, si Cici Rondina at saka Bernadette Pons, at hindi naman umabot sa knockout round. Etong men's pair ni na James Buitrago and Roniel Rosales, wala silang naipanalo in 3 matches in the preliminary round. Over the weekend, ginanap po. Matagumpay na ginanap kahit na masama ang panahon. Walang patid ang pag-ulan, matagumpay pa rin naganap na idaos itong 2026 Para Triathlon Asian Championship sa Subic. Dapat triathlon ito, swim, bike, run, kaso nga masama yung panahon. Unsafe yung swim area, syempre, ang daming naglutang na kung ano-ano sa dagat, di na naman nila kontrolado yan. So they had to modify it from a triathlon to a duathlon, naging bike and run, bike run yung naging karera, ano? And from the Philippines, mga Pilipinong nag-compete dito, si Alex Silverio ang pinakamakinang with a bronze medal sa men's PTS4 category. Kinumpleto niya yung 2.5 kilometer run, 20 kilometer bike, and then a 5 kilometer run in 1 hour 8 minutes and 36 seconds. Etong si Alex Silverio, matagal na hong nagko-compete yan in para triathlon. Actually, if I remember correctly, nagsisimula pa lang ako dito sa sports radio. May mga nakita na may mga nabasa na akong balita patungkol dito kay Alex Silverio na nagko-compete nga in triathlon. I think wala pa siya yata nun sa national team. Pero may nabasa na akong balita. So talagang veterano itong si Alex Silverio. And syempre, although they are classified naman according to their disabilities, so according to their impairments, but si Alex Silverio is our top para triathlete. Now, bukod dun sa ulan at lamig na nilabanan netong si Alex Silverio, ano, o din tong nagdaang Sunday, abay, kinailangan din pala niyang labanan yung pulikat, partida pa, pinulikat pa etong si Alex Silverio. But nagawa pa rin niyang makuha yung bronze medal in the men's PTS4 category. Alamin pa natin kung paano tumakbo yung karera ni Alex Silverio over the weekend dito sa panayam ng Sports Radio 918.
1: Yes, kasama po natin ngayon Alex Silverio, bronze medalist ng men's PTS4 category. Yes. And first medalist din ng Pilipinas dito sa okasyon. Kamusta ang naging karera, Alex?
2: Medyo may pressure, may talagang something risky. Kasi mulan eh. Tapos buhos mo na lahat kasi yung duathlon, tinitraining naman namin siya sa Cebu. Pero iba talaga yung triathlon na yung ina-expect talaga namin na mag-release talaga nitong Sunday. Pero nabago lang yung last minute. Versatile naman. Like, flexible tayo na maglaro pa rin ng duathlon. Mahirap lang kasi sa first run, all out na agad eh. Nag-pace ng mga 3:20, sub 3 minutes. Ganyan, pag bike na, medyo malumot na yung daan, tas umulan pa ng malakas, humidwind pa. Medyo challenging talaga itong laro na duathlon sa Asian Para Championship.
1: Kwento mo nga sa amin, yung sa first 2.5 kilometer run, di ba natapos yun going to the bike, pang-apat ke. And then sa going to the final 5 kilometer run, anong nangyari na doon?
2: Pang-apat ako, like sa last 200, kinool down ko na kasi medyo mabilis talaga yung first run namin eh. Kinool down ko na last 200. Pinabayaan ko na yung third. Mauna na siya sa, pero lumabas pa rin ako mauna sa transition. Tapos in-all out ko na sa bike kahit grabe risky talaga. Dun sa may bandang Pure Gold, ang dulas ng daan, malumot, tsaka headwind pa sa may bandang dagat ng Subic. Subic yung U-turn. Tapos going back, mga last 2.5 ng bike, pinush ko na. Kahit maiwan ko siya ng 3 minutes, secure ko na yung bronze medal. Hindi ko na mahabol yung first saka second eh, kasi medyo pinulikat na talaga sa bike. Pero kinaya naman ng last, yung pabalik, kinaya ko.
1: Nami-mention mo talagang risky yung naging course sa Luna, di ba? Pabugso-bugso din yung
2: yes.
1: Ano yung tumatakbo sa isip mo noon?
2: Like, tumatakbo na lang sa isip ko yung family ko na para sa kanila to. Then, para din sa aking coach na si Roland Remolino tsaka si Coach Juana, tas yung sponsor namin si Sir Jeremy, para sa kanila to. Ginagalingan ko para din sa NSA namin sa Tiltry ni Sir Tom Carrasco.
1: Mula noong 2024 nanalo ka ng silver and then 2025 umang-apat pero ngayon nakabalik podium ka.
2: Yes,
1: ano
2: yes,
1: ang
2: yes.

0: grabe yung resilience ng mga para triathletes, no? Especially kahit na ganito yung panahon, no? Ikaw, ano yung mas napatunayan mo ngayon sa sarili mo?
1: Napatunayan ko na kaya natin. Kaya natin makipagsabayan sa mga Olympian. Kaya natin makipagsabayan sa mga top elite athletes ng Asia. Pag sumakto lang yung suporta ng NSA at may mga private sector na nagtitiwala sa iyo, yung coach na nagtitiwala sa iyo. So, yan, gagawin mo talaga lahat yung best mo. 101, 102, 100, all out na.
0: Yung Paralympics ba, nasa isip mo na yun, lalo na ang mga nakakaharap mo din, di ba?
1: Yes.
0: Alex, no? Yung ibang mga Olympian or Paralympian.
1: Yeah, open naman tayo dyan. Ang nakakasad lang is medyo, yun nga, yung budget. Dapat marami tayong qualifying races sa labas ng bansa. Maraming points, mag-gather na points. Dapat yun yung qualification to play in the Olympics, Paralympic.
0: Yes. What will be next for you after this?
1: Next will be in Chiba, Japan. That's also a Asia Cup. Pero sinabi sa akin, world, hindi na Asia yung magdadala. World Triathlon na. Yung World Triathlon talaga magdadala. Expect ko dyan, marami talaga maglaralo dyan kasi malaking points yun eh.
0: Yes.
1: Malaking points din tong championship kasi Asia Championship. Iba din yung Asia Para Cup. Iba din yung World Asia.
0: Oh.
1: Iba din yung World Cup. World Cup, parang ganyan World Cup. Malaking points din yan.
0: Yung points doon, saan mapupunta? I mean, at stake for the 2028 Paralympics ba yun?
1: Yes. Pag na-gather mo yun, points na yun, pag nakapag-podium ka o nakapag-participate man lang doon sa event, may points ka na. Pero bonus pag nakapag-podium ka. Kasi times 2, times 3 yung points mo eh.
0: Yes. Again, mga gustong pasalamatan na lang ni Alex?
1: Gusto ko sanang pasalamatan si Lord. Lord, thank you. Tapos yung family ko na laging natitiwala sa akin. Tapos yung coach ko, si Coach Andoy, Coach Juana, and Rimolino Coaching, and also Sir Jeremy Go. Thank you, sir. And also our NSA, Sir Tom Carrasco, Ma'am Sarita, Ma'am Teng, and the other NASA Federation. Maraming salamat.
0: Yes, maraming salamat. Alex Alverio, congratulations. Bronze medalist ng Asia Para Triathlon Championships.
1: Thank you.
2: Silverio po ang bronze medalist ng ating Philippine team sa ginanap na 2026 Para Triathlon Asian Championships. Akala ko sasabihin ni Alex na grocery pa siya sa Pure Gold. Matagal na akong believe dyan kay Alex eh. Pero kung sinabi niya na grocery muna ako sa Pure Gold bago ako tumawid ng finish line, mas status pa believe ko dyan. Sipin mo. Pumila ka pa sa cashier? Nakapag-bronze ka pa, di ba? Matindi yun. Very inspiring itong ating mga para-triathletes and lahat ng ano natin, lahat ng para-athletes natin for that matter. Whenever you see them compete and, you know, overcome yung mga challenges during competition, di ba? Nakaka-inspire po talaga. Now, apart from Alex Silverio, nag-compete din si Jake Lacaba tsaka si Raul Anguluan. Si Lacaba ay pareho sila fourth sa PTS2 at saka PTS3 category. Si Sedi Abeliana and Leonard Leonardo Acosta, 5th and 6th sa men's PTS4. So kapareho sila ng classification ni Alex Silverio. Yung Kambal, Jerome and Joshua Nelmida, 5th and 6th sa men's PTVI class, visually impaired. DNF naman, unfortunately, si Edison Badillo sa men's PTS2 category. Masaya naman pong binalita ni Triathlon Philippines Vice President Sarita Zafra na walang aksidente ang nangyari, naging safe ang conduct ng karera despite the challenging and dangerous conditions. Siyempre, sabi nga ni Alex, yung kalsada ilang araw ng basaya, malumot na, madulas na. Ano? So, unfortunately, yeah, magandang malaking bagay na walang aksidente nangyari. So, congratulations sa Triathlon Philippines at sa lahat ng for successful hosting nitong competition at syempre sa lahat ng participants, yung mga tumawid ng finish line, ganun din yung mga hindi nakatawid for whatever

0: Competition. Sa mga ganitong klaseng competition, malaking bagay na yung nakapag-start kay ano, malaking bagay na yun. Syempre may mga bagay na hindi kontrolado. And yung mga DNF, ayan, nangyayari talaga yan. The possibility yan whenever you compete. But yung unang hakbang at to start etong ganitong klaseng karera, that's already a big achievement. 5:27 po ang ating oras. Natapos na kaya yung second set nitong PLDT tsaka Creamline. Bumawi ang Creamline sa set number 2, 25-20. So, tabla na to. 25-20, first set PLDT, 25-20 ang bawi ng Creamline in the second set. It's now 5:27. Magpapatuloy tayo dito po sa post-game after this quick break.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Konting tiis na lang, darling. Uwidin niyo mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
4: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 lang aircon?
3: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
4: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
3: Nanay naman, eh.
5: 25 lang. Sapat na! Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makaamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Game high! highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Ang ating oras, Pilipinas, 5:32 ng hapon. Nagpapatuloy tayo dito po sa post-game sa Sports Radio 918. Dito tayo sa FIBA Women's Basketball World Cup. As expected, wala naman sigurong nagduda rito ano, na aabot hanggang quarterfinals ang Team US of A, the defending champions. Panalo sila over Czech Republic 105-64 dun sa kanilang pinakahuling laro. Brianna Stewart, 19.7 rebounds, 6 assists. Si Angel Reese, 13.6 rebounds and 3 steals. Tig 12 puntos naman si Nafisa Collier at saka si Jackie Young. And then they had two other players na tumapos in double figures sa scoring. Now, kagaya nung naging panalo nila sa Italy, tinambakan nila maaga pa lang etong Czech Republic. Pero unlike dun sa naging panalo nila against Italy, that was only a 3-point win, hindi na nila hinayaang makahabol etong Czech Republic. First quarter, mintis yung unang field goal attempt ng USA, but the next four, pasok lahat yan. Kasama na yung 3-point shot ni Jackie Young, abante sila 11-6. Na later on, Caitlin Clark, assist kay Ryan Howard, pasok yung 3. Next possession, Caitlin Clark, assist naman kay Stewart for the layup. Now a 10-point lead para sa US, 21-11. Si Caitlin Clark had a game-high 7 assists. Lamang ng 14 ang USA, 29-15 after the first quarter. Second period, balik trabaho itong si Nafisa Collier. 7 quick points para simulan yung second period. Akyat ang lamang ng Team USA, 39-21. Tapos si Jackie Young naman ang bumangka para dito sa US. Pasok yung kanyang pull-up jumper, meron pa yung foul. So, 3-point play. And then, off a steal ni Stewart, nakalayap si Jackie Young. Part of a 7-0 run. US up by 22, 46-24. Abante sila ng 57-33 sa halftime. So, undefeated ito pong USA sa Group D in 3 games. Pasok sila sa quarterfinals, ang hinihintay nila yung mananalo between Japan and Hungary. So kung sino mananalo dyan, yun ang kalaban ng US of A in the quarterfinals. Sa same group, Group D, eto namang China, binigay sa Italy ang kanilang ikalawang sunod na talo, 71-51. Han Xu, 19 points, 10 rebounds. At si Yang Xu Yu with 15 points, 5 rebounds, and 4 assists. Ito pong China, nilimitahan itong Italy to only 7 points in the first quarter. Nung opening period na yon, abante kagad itong China 14-5 dun sa dalawang sunod na layup ni Han Xu. Tapos after makascore ni Costanza Verona para sa Italy, 4 minutes 32 seconds pa ang natitira doon, hindi na hulit nakascore yung mga Italiana. Samantala, yung China, paulit-ulit nilang binigay yung bola doon sa higante nila. Yung kanilang 7'4" na sentro. Imagine that, 7'4" si Zhang Ziyu. Tatlong sunod-sunod na possession, tatlong sunod-sunod na basket para dito kay Zhang. Kaya naman, baon ng China yung 23-7 na advantage papasok ng second quarter. Now, hindi kagaya nung naging laban nila sa USA, eto pong Italy, hindi na nakabawi in the second quarter. Oh, they finished the half with 21 points, 40 naman yung ibinagsak nitong China. So China ang tumapos in second place sa grupo nila. Kaya sila yung lalaro sa qualification to the quarterfinals, kalaban ang Puerto Rico. And the winner ay makakatapat ang France in the quarterfinals. Now, speaking of France, sila ngayon ang may bagong record sa 3-point shots made sa FIBA Women's Basketball World Cup after nilang talunin ito ng Nigeria 111-56. 22 3-point shots para sa France. Si Gabby Williams, 6 out of 8, 25 points. Janelle Solon, 4 out of 8, 19 points. 5 out of 9 naman si Marina Johannes, 17 points. At si Minya Toure with 16 points on 4 of 5 3-point shooting. First quarter pa lang, nagpaulan na agad ng 3 itong France. Nakadalawang sunod si Janelle Solon, tapos isa galing kay Gabby Williams. Lamang sila 11-3. Same quarter, tatlo galing kay Johannes. 1-13, 18-point lead para sa France. And tuloy-tuloy na yun. They finished with 22. Nakuha nila yung record with their 21st 3-point shot made

Pero hinigitan ng dalawa nitong France. So undefeated ang France sa Group B. Pasok sila in the quarterfinals. Now, bukod po sa USA tsaka sa France, pasok na rin sa quarterfinals ang Belgium at Spain. Ang Belgium inihintay yung mananalo sa Korea at Germany. Ang Spain inaabangan kung sino mananalo sa pagitan ng Italy or Australia. So may pag-asa pa rin yung Italy. Kung matatandaan nyo yung naging close loss nila sa USA, I think mas pinag-usapan yan. Mas pinag-uusapan ngayon hindi dahil muntik na nilang matalo yung USA, kundi dahil dun sa naging eksena ni Cecilia Zandalasini dun sa pagtatapos ng laro. Remember, it was Zandalasini na nagtangkang dalhin sa overtime yung laban. Siya yung tumira ng tres para sa Italy, kaso mintis. But before that, na-feel niyang na-foul siya ni Jackie Young. Kahit na walang physical contact na nangyari. And yung mga fans ngayon, yung mga tao ngayon sa social media, saang sinasabi, uy, manang-mana ka kay LeBron. Sinasabi nila eh. Kasi dun maraming nagpo-post ngayon ng slow-mo replay nung sequence na yon, na physically, wala naman tumamang parte ng katawan si Jackie Young dito kay Cecilia Zandalasini. Eh, during that play, hinawakan ni Zandalasini yung mukha niya at sinasabi niyang may tumama sa kanya. I don't know kung yung dulo ba ng buhok ni Jackie Young yung tumama sa kanya, but after nung laro, sinigaw-sigawan niya yung referee. Talagang nagwawala siya. Eh ngayon, naglalabasan yung mga slow-mo video. Sabi nila, ante, anong pinaglalaban mo? Eh hindi ka naman na-foul. Wala namang contact. So may chance ang Italy na umabante sa quarterfinals, but they have to go through Australia. At kung pag nakalusot sila dyan, Spain naman yung makakabangga nila in the last 8. From basketball, liitan natin yung bola. Punta tayo sa tennis. US Open sa Flushing Meadows sa New York. Pasok na sa quarterfinals si Elena Rybakina ng Kazakhstan matapos talunin sa ni Naomi Osaka ng Japan 6-1-6-4. So that means dito sa US Open, isang Asian player na lang na nasa top 20 ang naglalaro, kasi nalaglag na si Naomi Osaka ng Japan at natalo na earlier si Alexandra Ayala ng Pilipinas. Unang beses itong umabot sa quarterfinals ng US Open ni Rybakina, but nakaabot na siya sa quarterfinals ng lahat ng 4 na Grand Slams. In the opening set, after tumabla ni Osaka at 1-1, kinuha ni Rybakina yung next 5 games. And during that stretch, she only gave up 8 points kay Osaka. Mas dikit naman yung set 2. Lumamang pa nga actually yung Osaka, 3-2 after holding. But Rybakina won the next 3 games, and this time around, she only lost 3 points. Ang ganda nung tapos ng laban dito ni Rybakina, a perfect service hold, 3 forehand winners, and a service ace. Talagang statement win ang ginawa niya rito. 29 winners, 17 unforced errors para kay Rybakina, and she also won 87% of her first serve points. So, ang makakalaban niya in the quarterfinals is Qinwen Zheng ng China. Ito namang si Zheng, dumaan na naman sa butas ng karayom. Tinalo niya si Iga Swiatek 7-5-6-3. Second straight match ni Qinwen Zheng na kailangan niyang burahin yung 5-0 advantage ng kanyang kalaban. One game away na lang si Iga Swiatek from a bagel in the opening set. A service hold gave her 5-0, hold to love pa nga yun, hindi nakascore si Qinwen Zheng. But after that, nagsimula nang dumami yung unforced errors niya. Dun sa first 5 games ng first set, she only had 1 unforced error. But after the first set, she ended up with 14. So dun sa 7 game stretch na kinuha ni Qinwen Zheng, 13 unforced errors ang nagawa nitong si Iga. Meanwhile, si Zheng, sa first 5 games, meron siyang 7 unforced

0: errors. Tatlo na lang yung ginawa niya, yung nagawa niya in the next 7 games. Kaya nagawa niya makahabol at manalo pa in that set number 1. Ganun pa rin yung problema ni Iga Swiatek sa set number 2. Ang pinakamalala, yung 9th game. Tatlong sunod-sunod na unforced errors. Kaya naman, nagtatlong match points agad etong si Chin Wenjing. And although nakatabla etong si Iga Swiatek, yung last 2 points na kinailangan ni Chin Wenjing para manalo ay galing pa rin sa errors nitong si Iga Swiatek. Etong si Zheng finished with 20 winners, 17 unforced errors. Samantala, 17 winners and 28 unforced errors para kay Iga Swiatek. Now, sa head-to-head matchup sa pagitan ni Rybakina at ni Zheng, abante po itong si Rybakina 4-1. Yung iba pang magtatapat in the quarterfinals ng women's singles ng US Open, it's going to be Arina Sabalenka laban kay Linda Noskova, Jessica Pegula versus Emma Navarro, and Mira Andreeva kalaban si Coco Gauff. Sa men's side naman, ang top-seeded player na si Alexander Zverev pasok na sa quarterfinals. Pinauwi na niya si Luciano Darderi 6-2, 6-2, 7-6. Si Zverev lang, o Zverev, ang nag-iisang male player na mag-qualify sa quarterfinals ng lahat ng Grand Slams ngayong 2026. Meanwhile, ikalimang beses niya na umabante sa last 8 ng US Open. Ang kanyang mga kalaban, si Botic van de Zandschulp na tinalo si Arthur Gea 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, and 6-4. Hindi ko alam kung anong butas yung pinagdaanan dito. May mas maliit pa ba sa butas ng karayom? Yun naman yung pinagdaanan dito ni Botic van de Zandschulp para umabante siya for the second time sa quarterfinals ng US Open. Because in the third set tie break, 1 point na lang ang kailangan ni Gea para manalo. He was up 6-5, but van de Zandschulp won 4 of the next 5 points. And then sa set number 4, at 5-4, 2 points na lang si Gea from advancing. Lamang sa 30-15. But again, van de Zandschulp won 4 of the next 5 points para tumabla dun sa match on his way to winning. Si Karen Khachanov makakalaban si Alexander Bloks. Francis Tiafoe will be up against Alex Mickelson. At Carlos Alcaraz kalaban si Ben Shelton sa quarterfinals ng US Open Men's Singles. Tingin ko pinakapanonoorin ko rito si Carlos Alcaraz tsaka si Ben Shelton. Kasi magiging labanan ng mga braso yan. Pareho pa namang nakasuot ng ano ng tank top ng sando etong si ano si Ben Shelton tsaka si ano si Carlos Alcaraz, tapos parehong malaking braso niyang mga yan eh. Tingin ko yan ang pinaka-aabangan ko sa lahat ng matchups ng quarterfinals men singles. 14 minutes bago pa magalas 6 ng gabi. Postgame pa tayo dito sa Sports Radio 918. Remind ko lang po kayo, 11 tulog na lang. It's going to be the 2026 Asian Games na in Aichi, Nagoya sa Japan. Now, 3 years ago, sa last edition ng Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China, si El Rinando ang kaisa-isahang weightlifter na nanalo ng medalya. She got a bronze in the women's 64 kilogram division. Mas magandang result yon kumpara dun sa 4th place finish niya back in 2018. Now, kung isipin mo yung 2023, diba? Ang tagal din yan eh. Ang dami na nangyari niyan. Well, for El Rinando, it's the same thing. Between between 2023 and ngayon, ang daming nangyari sa buhay niya, highs and lows, especially in her athletic career. And it came to a point na muntik pa siyang mag-quit sa Philippine weightlifting team. Buti na lang, El Rinando found a new purpose sa kanyang athletic career and she is set to return to the Asian Games for the 3rd straight time. So, alamin natin ang kwento ni El Rinando dito sa panayam ng Sports Radio 918.
1: Welcome na po natin our 2-time Olympian, SEA Games and Asian Games medalist na si El Rinando. Hi, Elwin. Welcome to the program.
2: Good afternoon, ma'am. Hi po.
1: Yes, of course, Elrin, papalapit na ang Asian Games. So, gaano ka ka-excited para dito?
2: Ano po, ma'am, 100% naman po na excited na din po. Sa tagal na hindi na nagko-compete nung last SEA Games po.
1: Yes, matagal-tagal, no? December pa yun naging last competition mo. At speaking of SEA Games, dito nga gold medal yung nakuha mo from the women's 64 kilogram division, di ba? So, medyo matagal. Pero when we talk about your preparation for this, sabihin natin, nasa ilang porsyento na yung kahandaan mo, Elrin?
2: Ano po, ma'am? Nasa 100% po na nag-prepare sa upcoming Asian Games po.
1: Yes. So, kumpara no, noong last weight class mo sa SEA Games, 64 kilogram, this time 61 kilogram no, yung lalahukan mo. Ano to, comfortable ka ba dito sa new weight class mo?
2: Opo, ma'am. Actually po, ma'am, yung 61 category po, ito po yung Olympic category po. So binago yung by category po. Tapos, yun po, kinuha ko yung 61 kilograms po hanggang for qualifying ng Olympics po.
1: Yes. Elrin, dito sa preparation mo, ano ngayon yung pinaka-focus mo or sabihin natin, ano din yung pinaka-na-challenge ka sa paghahanda ngayon?
2: Yung ano po, yung sa mga kalaban po. Kasi po, nandun po lahat yung mga malalakas din po. Mga bigatin na kalaban. Nandun yung mga Olympic champion po, mga world champion. Lahat ng mga kalaban ko dati na nag-Olympic champion, ma'am, nag-world champion po. Maglalaban na naman po kami ulit po.
1: So, ibig sabihin, yung mga nakaharap mo from the previous, sabihin natin, ng 2024 Paris, mga bumaba din ba sila ng 61?
2: Opo, ma'am. Yung galing nag 59, ma'am, tapos galing nag 63 po, dun po lahat bumaba sa 61. Kasi yung 61 yun talaga yung pinaka ano na timbang, ma'am.
1: Dito sa new weight class mo, syempre naging no choice nga dahil isa to dun sa inintroduce no ng IWF na new body weight class no come the 2028 LA Olympics. Ano ba, feeling mo ba stronger ka dito or comfortable ka?
2: Opo naman, ma'am, nasa middle po siya sa last na nilaruan ko nung 59, ma'am, tapos yung 63. So comfortable naman po, ma'am, na middle lang yung binabaan ko po.
1: Yes. Elrin, nakita natin yung lineup nyo ng ating weightlifting team no papunta dito sa Asian Games. Kamusta ang ating team? Makakasama mo sina Rose G. Ramos, sina Crystal Macrohon, Albert Ian De Los Santos, at saka yung isa pa nating bago no, na lalaki. So, gaano kalakas ang ating national weightlifting team?
2: Ano po, ma'am, lahat naman kami nag-ready for preparation po namin for Asian Games po. Lahat po kami 100% na excited na sumabak sa Asian Games po. Kasi matagal din kami nag-prepare for Asian Games po.
1: Yes, matagal na preparation. Pero syempre kung babalikan natin yung 2023 no, sa Hangzhou, China, ikaw yung nag-deliver ng natatanging medalya mula sa ating Philippine weightlifting nang mapanalunan mo yung bronze medal. So ngayon, sa pagbabalik Asian Games mo, kamusta yung mindset mo? Anong pagbabago? Anong dinagdag mo sa training kumpara noong 2023?
2: Mas lalo ko pa pong sinikapan yung training, ma'am. At sana po yung last na achievements ko na nakuha sa Asian Games po, sana ma-improve pa po yung mga achievements po doon at mag-improve po sa mga performance, ma'am.
1: Yes. Elrin, syempre, hindi rin natin ikakaila. Ikaw yung talagang aasahan no, na magde-deliver dito. Paano mo tinitake yun? Nape-pressure ka ba na patunayang muli yung sarili mo? Ano yung parang motivation mo para dito sa Aichi Nagoya Asian Games?
2: For me, ma'am, ginawa lang po siyang motivation po. Parang as a leader po, parang masaya din ako na madami kaming magkukumpit sa Asian Games po. At saka sama-sama po kami soon na mananalo po.
1: Yes. Kumbaga sabay-sabay na tutungtong ng podium, no? Pero kung babalikan natin, no, yung talagang track record nitong si Elrin, twice nang nag-Olympics, then nanalo na nga ng medalya sa Asian Games at sa Southeast Asian Games. Para sa iyo, anong pagkakaiba ng paglahok dito sa Asian Games this time? Siyempre, ang lalaking stage na, nag-World Championships, 'di ba? Asian Championships. But how about this? Paano mo siya tinitreat itong Asian Games campaign?
2: Same lang po, ma'am. Same lang po lahat ng mga competition namin na mabibigat din po. Kasi lahat ng mga kalaban namin mabibigat din kahit hindi siya Olympics po. Mahirap pa rin po. Kailangan din talaga paghahandaan yung mga laban. Kasi lahat naman, pati yung mga kalaban namin, naghahanda din. So kailangan din talaga namin maghahanda din po, ma'am.
1: Yes. Elrin, kapag ba ganito, meron ka nang sineset na magiging buhat mo pagdating dito sa Asian Games?
2: Opo, ma'am. May target lang po ako na pag makuha ko lang yung target ko, ma'am, for sure, makukuha ko din yung medal po. Sana po.
1: Kasi nakita ko, ang tama ba sa snatch mo, yung best snatch mo, 102 kilograms. And then, dun naman sa clean and jerk, tama ba, 130? Ito ba yung best mo?
2: Opo, ma'am.
1: So, kamusta? Meron na bang target? Pwede bang mention? Or ano muna? Secret muna?
2: So, ngayon, ma'am, ano po talaga, tago po yung ano namin po ngayon. Prepare lang po talaga kami.
1: Oo. Siyempre, ang dami mo nang pinagdaanan, Elrin. Tingin mo ano yung magiging, ano mo, magiging push mo dito sa Asian Games na to?
2: Yung ano, ma'am, yung history po na kaka-recover ko lang po galing injury po. So, mahaba-haba din yung ano, ma'am, mahaba-haba din yung recovery. So, ngayon po, 100% naman na ready na. At saka, ito yung reason na akala ko mag-quit na ako dahil sa mga pinagdaanan ko. So, may rason pa pala si God na ibibigay sa akin yung mga goal ko po na marating po.
1: Anong pinakamabigat na pinagdaanan ni Elrin?
2: Yung ano, ma'am, yung injury po. Worst injury po, ma'am.
1: Saan ba tong naging injury na to, Elrin?
2: Sa ano po, ma'am, sa legs po.
1: Sa legs ang naging injury ni Elrin, no? Kailan mo siya nakuha?
2: After ng ano, ma'am, after ng SEA Games po.
1: Ah, okay. Talaga naman kung kaya.
2: Ano din siya, ma'am, sa daming competition na nilaruan namin. So parang na-burn out po yung katawan ko din. Parang kung yung katawan na magsasalita, parang sinasabi na kailangan ko din siya magpahinga po.
1: Yes, rest ang kinailangan, no, nitong si Elrin. So sabi mo, naisip mo na rin na parang katapusan na yun ng career mo, nung nagkaroon ka ng injury, pero bakit ngayon babalik itong si Elrin sa competition? Bakit sa tingin mo may chance pa, another chance for you na patunayan yung sarili mo, especially dito sa Asian Games?
2: Sa akin, ma'am, malaki pa talaga yung gulang, ma'am. Sa akin po, kulang po talaga na hindi talaga siya parang hindi ako kontento na mag-stop ako sa career ko kasi nga kulang pa talaga yung medal ko for Olympics po. Sana po. Tapos sana magdagdagan sa Asian Games pa po na ma-improve yung mga achievements ko pa.
1: Yes, ayan naman.
0: Ang kwento ni Elrin Ando, ang ating Filipina weightlifter, part of the 464 strong Team Philippines sa 2026 Asian Games na mag-uumpisa po of opening ceremony is going to be on September 19. Si Elrin Ando na nagsabi, ha, pag may nararamdaman ka sa katawan, matuto kang makinig. Ayan, ha. Two-time Olympian na, Asian Games bronze medalist na ang nagsabi na pag meron tayong nararamdaman, matuto tayong makinig sa ating mga katawan. Kaya pag may kumikirot na sayo, ibaba mo na yung baso. Cheers, cheers ka pa, eh. Sabi ko sa'yo, eh. Tapos, kakain ka ng sisig. Yari tayo dyan, Brad. Oh, good luck kay Elrin Ando at syempre sa atin pong Philippine team to the 2026 Asian Games. And sundan nyo po ang kanilang laban sa IG Nagoya Japan sa pamamagitan ng Sports Radio 918. Syempre, meron tayong special coverage nyan. Subaybayan nyo po kami on air and online. Isang minuto bago mag-alas 6 ng gabi ngayong Martes. That wraps up today's episode ng ating post-game. Up next po ang Sports 918 kasama si Ria Revolo until 8 o'clock in the evening. Bukas po muli. I'm John Magol. Good evening sa inyong lahat.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Sa mga batang manunood,
16: narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Dahil sa tuloy-tuloy na flood management interventions ng pamahalaan, lahat ng lanes ng NLEX malapit sa San Simon Interchange bukas na para sa mga motorista. DILG, iginiit na walang special treatment na ibibigay kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang arestuhin sa kasong plunder.
17: Wala ho kaming iniilagan dito. Wala hong kaibigan, wala hong fraternity brother, wala hong pinsan si Presidente. Ang batas ang batas, ang utos ng korte ay susundan namin.
16: Isang kinatawa ng China, may tila pamabastos na ginawa kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea. Ang buwelta dyan ng kalihim, tutukan sa isang eksklusibong panayam. Sa kabila ng epekto ng posibleng very strong El Nino sa bansa, Agriculture Department tiniyak na nakahanda sila para maibsan ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Usapin sa vote threshold sa impeachment trial. Nakatakda ring talakayin sa impeachment court. At mga prutas mula Davao Region dadalhin sa Central Visayas sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program ng pamahalaan.
14: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan kumpiyansa si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi na mauulit ang matinding baha sa North Luzon Expressway sa San Simon, Pampanga.
18: Nakapwesto na ang mga flex max sa paligid ng kalsada na nagsisilbing flood wall sakaling tumaas ang tubig sa Tulaok Bridge at umapaw sa NLEX.
14: Tuloy-tuloy din ang dredging operations sa Tulaok Bridge at posibleng paabutin ito hanggang Manila Bay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
18: Kampante si Public Works Secretary Vince Dizon na hindi na muling aapaw ang tubig sa paligid ng North Luzon Expressway sa bahagi ng San Simon sa may Tulaok Bridge dahil sa tuloy-tuloy na flood management intervention sa lugar. Bukas na rin ang tatlong lanes sa northbound at southbound ng expressway matapos ang isinagawang paglilinis sa kalsada dahil sa iniwan nitong putik noong bumaha. Nakahanda na rin ang flex max sa paligid ng kalsada na nagsisilbing flood wall o harang sakaling muling tumaas ang tubig kapag umulan.
19: Natapos na natin yung initial phase which is to protect yung Tulaok and San Simon. Dun sa mataas na tubig na na-experience natin last week. I think we're very confident between NREX, DPWH, DOTR, and San Miguel. I think we are quite confident na mapoproteksyon na natin ng NREX in the event na gumakas ulit yung ulan.
18: Tuloy-tuloy ang isinasagawang dredging operation sa mga waterways sa ilang lugar sa San Simon, lalo na ang Tulaok River. Ayon kasi sa DPWH, natatrap ang tubig sa iisang lugar at hindi ito maayos na dumadaloy dahil ito ay barado.
19: So, ang solution dito is magdedredge tayo all the ways ng Tulaok River, all the way pababa papuntang Manila Bay.
18: Inaasahan namang mahigit sa 20 equipment ang sabay-sabay na magdedredge para matulungan itong maayos na dumaloy ang tubig. Bukod pa rito, kabilang din sa mga hakbang ng DPWH ang pagsasagawa ng ilang detention basin para mabawasan ang pagbaha sa lugar.
19: Meron na tayong identify na initially tatlong areas for detention basins sa upstream ng Tulaok River. No, so we will have to dig detention basins in three areas dito sa bandang San Simon upstream sa may Tulaok River para doon pa lang sinasalo na yung tubig, hindi na bababa.
18: Inaasahan namang ilalatag bukas ni Secretary Dizon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano kaugnay ng flood management intervention sa lugar.
19: He will personally call the mayors and the governor here in Pampanga to tell them to cooperate with our plan. Kasi it will also require clearing the waterways of obstructions.
18: Tinitiyak naman ng NLEX Corporation at DPWH na magiging maayos na ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX. Samantala, makikipag-ugnayan din ang pamunuan ng NLEX sa Department of Transportation at Toll Regulatory Board kung maaari na silang muling mangolekta.
20: Hindi po pwedeng basta-basta na yung NLEX ay magsabi na back to toll, magbabayad na tayo ng toll. Kailangan po kumuha kami ng approval sa DOTR.
18: J.M. Thompson, para sa bayan.
14: Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na hakbang ng pamahalaan para ihanda mga Pilipino sa pinaka-in-demand na trabaho. Sa gitna ito ng kanyang pagbisita sa Global Technical Center of Excellence sa Batangas na hinuhubog at ginagawang world-class ang mga manggagawa para sa energy sector. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
21: Matapos makumpleto ang kursong Mechanical Engineering sa Bicol, sumabak naman si Julio sa halos 6,000 libreng cadetship at pagsasanay sa Global Technical Center of Excellence, isang training facility sa Batangas. Itinatag ng isang Filipino company at Japanese firm na nakatutok sa paglikha ng kuryente.
1: I would say na the GTCOE really helped me to gain confidence na magtrabaho sa isang power plant na which we know is very hazardous or dangerous.
21: Sa kumpanyang ito na rin inaasahang magtatrabaho si Julius matapos ang kanyang training.
1: I really searched for jobs para makatulong agad sa family, lalo na single parent ang mother ko and living with our grandparents ako. Kaya very important to land a job.
21: Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lima Estate, iginit niya ang kahalagahan ng ganitong partnership para maihanda ang mga Pilipino sa trabaho sa pamamagitan ng direktang exposure sa industriya.
2: These institutions represent an important principle. Education and training must lead to opportunity. Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country.
21: Batay sa pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2021, halos isa sa tatlong college graduate ang napupunta sa mga trabahong hindi kailangan ng college degree. Dalawa naman sa tatlong TVET graduates ang lumalapag sa mga trabahong hindi tugma sa kanilang natapos na training. Ipinapakita rin ng mga labor force survey na marami pa rin mga trabahong mahirap punan na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., senyales ng skills shortage.
2: Which signals a skills shortage. These figures call on us to bring education and training closer to the needs of our industries and to better prepare our people for the opportunities that lay ahead.
21: Kaya hindi anya tumitigil ang gobyerno para gumawa ng mga hakbang upang mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho sa bansa. Sa pamamagitan ito ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay na angkop sa pangangailangan ng industriya. Pagmamalaki ng Pangulo mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs na ang nairehistro ng pamahalaan. Higit doble yan sa 234% na target na itinakda para sa taong 2028. Aabot na sa mayigit 3,800 ang nakapagbenepisyo sa Enterprise-Based Education and Training Program ng gobyerno kung saan nakatanggap ng aktwal na karanasan sa mga industriya at napapalaki ang chance na lang magkaroon ng trabaho.
2: And so I call on our partners in the academy, in government, and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries.
21: Tiniyak ng Pangulo ang pagtulong sa mga Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho na angkop sa kanilang skill. Sa taong 2027, nasa 5.87 billion pesos ang panukalang pondo para sa TESDA sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education. Kabilang dito ang pagbibigay ng libreng technical vocational education. Kalezel Pardilia, para sa bayan.
22: Samantala, may naging tila pambabastos ang isang ginatawan ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea. Inaulat ni Patrick De Jesus.
23: In international law, unfortunately, just like...
24: Habang sumasagot sa isang tanong sa gitna ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea, may iniabot na papel ang moderator kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nanggaling umano sa isang Chinese delegate. Nakasaad dito ang posisyon ng China sa issue ng West Philippine Sea at ang patuloy nilang hindi pagkilala sa 2016 Arbitral Award Pabor sa Pilipinas. Kada linya, may sagot naman si Teodoro kasabay ng pagkondena sa tinawag niyang pambabastos ng Chinese delegate.
23: The so-called award is illegal, null and void, so say you, and has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost, and opposes it and will never accept any claim or action arising from it. Perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. Now, thank you very much. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
24: Sa aking eksklusibong panayam sa Kalihim, binigyang diin niya na hindi madadaan ang Pilipinas sa ganitong uri ng pambubuli.
0: Nakakaya nga sa Korean host, hindi na sila nahiya. So, attempt na naman to na akala nila mabubuli nila tayo. Eh di silagot ko. Ito yung papel, oh. Ito itatago ko to. Diploma ko ito eh.
24: Hindi naman isinasawalang bahala ng pamahalaan ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa West Philippine Sea kung saan kamakailan ay na-monitor sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang isang Chinese research vessel na may kakayahang makapagbutas o drill ng sea floor.
0: Naalarma talaga kami. At yung frequency of activities doon, nakaka-alarma talaga. Kaya nga, pinag-iigting din namin ang mga response mechanisms namin para dyan, para ma-deter yan, no? Ang ganyang klaseng behavior.
24: Ito ang ikalawang sunod na taon na dumalo si Secretary Teodoro sa Seoul Defense Dialogue. Kalahok dito ang 67 bansa at international organization. Mula Seoul, South Korea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
22: At sa ibang usapin sa puntong ito, makakausap naman po natin sa linya ng telepono ang Officer in Charge, Director ng Bureau of Animal Industry o BAI, si Dr. Christian Dakigan. Magandang gabi po, Dr. Christian. Dayan Care po ito ng PTV, Ulat Bayan. Doc, magandang gabi po.
3: Magandang gabi po, ma'am. Yes po.
22: Alright. Doc, punta tayo din sa usapin sa African Swine Fever. Pwede po bang pakipaliwanag po sa amin ito, ano po itong ASF na ito at paano po ito nakaka-apekto sa mga hayop at sa sektor po ng ating agrikultura, Doc?
3: Ayun po. Ang African Swine Fever po, ang ASF, ay isang virus na tinatamaan po na hayop ay ang ating mga alagang baboy. Ito ay specific po na virus na tumatama sa ating mga alagang baboy na nagkokos po ng sakit sa nila.
22: Mm-hmm. Ano naman po ang mga ginagawang hakbang po ng ating pamahalaan, particular na rin po ng BAI, para po makontrol po itong ASF, Doc?
3: Yes po. Para ang ginagawa po nating mga hakbang para makontrol po ngayon ang ASF, ayan po, integrated po ang approach ng DA at ng Bureau of Animal Industry sa pagkontrol po ng ASF, hindi lamang vaccination kundi ang maigting din na biosecurity po. Kailangan po natin dyan. Then patuloy din ang surveillance and monitoring po natin para mapabilis na malaman kung saan ang may kaso na ang ASF. Mahalaga rin po ang movement control para maiwasan ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng pag-move ng mga live pigs at pork products ho. Kasama rin ang maigting na biosecurity ho natin, then proper sanitation and disinfection, control sa farm, at iba pang mahalagang measures po para maiwasang makapasok ang virus sa mga farm na tinuturo ho natin sa mga farmers. At syempre, mahalaga rin ang border control para maiwasan ang introduction ng ASF mula sa labas ng bansa.
22: Mm-hmm. Alright, as you speak, Doc, may mga ano po ang ating monitoring sa cases po ng ASF?
3: Ayun po, ang monitoring ho natin ngayon sa ASF, ayun po, meron as of now po sa dashboard natin, 76 provinces ang affected po, over 82 provinces. Pero makikita ho natin ngayong taon na to, compared sa mga nakarang taon, mas mababa po yung case ho natin ng ASF.
22: Mm-hmm. With this po, Doc, ano po ang epekto nito sa presyo po ng ating mga pork?
3: Pa-repeat po, ma'am.
22: Ano po ang epekto po nito pagdating po sa presyuhan po?
3: Ayan po, pagdating naman po sa presyuhan po natin, lalo po ngayon, yung marami tayong cases. And then, ngayon po kasi, ang nangyayari po, medyo marami po tayong alagang baboy ngayon. Medyo mababa po ang presyo ng baboy natin ngayon. Pero sabi nga ho namin na habang mapaganda natin ang populasyon ng ating baboy dito sa Pilipinas, yung dependency natin para mag-import ay bababa at makuha ho natin ulit ang tamang presyo sa pag-aalaga ho ng ating mga alagang baboy.
22: Mm-hmm. Doc, ano po ang update dito sa bagong ASF vaccine? Tell us more about this po, Doc, at paano po ito makatutulong po to target po itong makontrol itong African Swine Fever, Doc?
3: Yun po, yung ating pong bagong ASF vaccine, actually ito po yung kauna-una ng ASF vaccine na binigyan natin ng Certificate of Product Registration dito sa ating bansa. Malaking dagdag po ito labang kontra sa ASF. Malaking po may tutulong neto itong vaccine na to. Tapos sasabayan po natin ng napakagandang biosecurity measures. Ayan po, para pangalaga natin, patuloy po na dumami ang populasyon ng baboy dito sa Pilipinas.
22: Na-roll out na po itong bakuna po na ito, sir?
3: Regarding naman po sa ibang bakuna ho, ayun po, may mga nag-a-apply ho sa amin, yung iba po nag-undergo ng trial and masusing ina-assess po ng aming technical working group dito sa BAI para pag inilabas ho talaga yung mga bakuna ay talagang makakakontrol ho ng sakit.
22: Ito pong newly approved po yung kanina pong nabanggit niyo po, Doc. Ito po ay na-roll out na po ito, Doc, at available na po ito sa ating po mga small farmers po, Doc, or sa small hog raisers po, Doc.
3: Ito pong vaccine ho natin, noong na nagkaroon po ito ng monitored release na government procurement po, 500,000, ayun po, na-roll out po natin yon. Ngayon, pag commercial release po siya, bali ang mag-roll out na po neto, is yung availability niya, depende po kung kailan po ito mapaparating nung distributor ho ng vaccine dito sa ating bansa.
22: Mm-hmm. How about po dun sa ating pong pagpondo po dito po sa bagong bakuna na ito, Doc?
3: Regarding po naman sa pondo na para sa ating mga backyard raisers, ay po, nagkakaroon po kami ngayon ng proposal na para magkaroon ho tayo na pambili ng bakuna para may pamigay naman ho natin sa ating mga backyard raisers.
22: Ano na naman po ang inaasahan po nating development ng BAI sa pagbangon po ng hog industry sa gitna na rin po nitong mga cases na ito, Doc?
3: Yun po, ang outlook ho natin dito, meron na po tayong bakuna, and then meron na po tayong mahigpit na biosecurity, then movement control. Ayun po, makakatulong po ito sa pagpapalago na at muling pagbangon ng pagbababuyan ho dito sa ating bansa.
22: Panghuli na lamang po, Dr. Christian, mensahe niyo na lamang po sa ating pong mga kababayan, particular po sa mga hog raisers, at ganoon na rin po sa ating pong mga consumer.
3: Ayun po, ito po, nagkaroon na po tayo ng bakuna para sa ating mga alaga, and paigtingin ho natin ang lalo ang biosecurity measures ho natin para hindi po mapasok ng sakit yung mga alaga natin at lalo pang dumami ang baboy dito sa ating Pilipinas, dito sa bansa natin, para makamit natin ulit yung dating populasyon natin at hindi tayo maging dependent sa importation. Ang pagsubo po ng sakit ay kailangan tulong-tulong ho tayo. Kung meron po kayo nakikita na unusual sa ating mga alaga, lalo sa mga alaga nating baboy, pakireport po agad sa Bureau of Animal Industry or sa ating mga LGUs, partner LGUs, mga partner ho natin sila, para ho agad natin masolusyonan at maagaram ho natin na paprotektahan ang ating mga alaga.
22: Ay, maraming salamat po sa inyo pong oras, Bureau of Animal Industry Officer in Charge Director Christian Dakigan. Salamat po, sir.
4: Bagamat sapat ang supply ng bigas, posibleng umanong tumaas ang presyo ng imported rice sa mga susunod na buwan dahil sa mararanasang very strong El Nino. Nagpahayag naman ang kahandaan ang Agriculture Department sa posibleng epekto nito. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
5: Sa kabila ng panakanakang pag-ulan, umiinit na ang temperatura sa Dagat Pasipiko na

0: hanggang sa Pebrero 2027. Inaasahan ang pagdalang na pag-ulan, malinsangang panahon at tagtuyot na karaniwang tumatama sa sektorang agrikultura. Sabi ng isang grupo ng mga magsasaka, hindi limitado ang epekto na yan sa lokal na produksyon ng palay. Damay din ang iba pang bansa kung saan nag-aangkat ng bigas ang Pilipinas. Babala ng grupo, bagaman sapat ang supply ng bigas sa ngayon, posibleng magdulot ng pagtaas sa presyo ng bigas ang banta ng El Nino.
1: Hindi lang nakabase sa ngayon, pero kung anong nakikita nila mangyayari in the next few months. So kung maramdaman nila kunyari sa Vietnam na mukhang may tama rin yung El Nino sa kanila, medyo baka sasabihin nila huwag tayo mag-export ng marami, mag-reserve tayo para sa sarili natin. So that will create parang minimum shortage, pero liliit yung available stock sa international market. Mag-aagawan yung mga bansa, lalo na yung mga maapektuhan din ng El Nino, pataas ang presyo niyan.
0: Tingin ng grupo, posibleng tumaas ang presyo ng imported rice sa huling dalawang buwan ng 2026. Sa parehong panahon din, posibleng maramdaman ang epekto ng tagtuyot sa mga sakahan.
1: We will still have a lot of supply up to the end of the year. Pero going into next year, we might have problems kasi that is the time na sasama yung El Nino. Pagdating ng October, November, December, ang projection nila, hihina na yung ulan. And then when the farmers start replanting in November, December, January, makakakapusin sila ng irrigation water.
2: Ayon sa Department of Agriculture, hindi mapipigilan ang pinsalang posibleng idulot ng El Nino o ng tagtuyot. Pero mas handa na ang ahensya para maibsan ang epekto nito.
3: Tuloy-tuloy din yung pagsasayos ng mga canals, ng irrigation system. Kasi El Nino is about water management. Papasalamat tayo sa Pangulo na patuloy yung kanyang pagsuporta sa DA, sa NIA, lalo na sa pag-invest dito sa ating mga solar irrigation systems. Kung gagamit tayo continuously ng mga diesel run na pump and engine natin, malaking gastusin ng farmer. Ito pag solar, wala na siyang gagastusin sa fuel.
0: Nasa 2 billion pesos ang kasalukuyang pondo ng Department of Agriculture para sa mga solar irrigation plants. Target pa itong pataasin sa 5 bilyong piso sa susunod na taon. Hiwalay pa rito ang budget ng National Irrigation Administration. Tiniyak din ng DA ang pamamahagi ng libreng abono kasabay ng maayos sa pangangasiwa sa tubig mula sa mga dam na ngayon ay nasa mataas ang level matapos ang magkakasunod na pag-ulan.
3: All mitigation measures are already in place. Preparation natin para masigurado. Hindi natin maiwasan na magkaroon tayo ng losses. We are better prepared now.
0: Siniguro rin ng DA ang patuloy na pagbebenta ng benteng bigas meron na program para makapagbigay ng mas abot kayang bigas sa mga consumer. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
4: Kasunod ng babala ng United Nations na maaaring maging malakas ang epekto ng El Nino sa loob ng ilang mga dekada. Ayon sa PAGASA, kasama sa posibleng epekto nito sa bansa ay ang pagkakaroon ng record-breaking ng mga temperatura at mas mataas na heat index. Paliwanag ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Liza Solis, magiging kalat ito, lalong-lalo na kapag warm at dry season sa susunod na taon. Kasama rin Ana dito ang malaking kabawasan ng tubig ulan kung saan umaasa siyang magiging sapat ang dami ng tubig sa mga dam hanggang sa susunod na taon kasunod ng epekto ng habagat. Sa ngayon, nasa moderate hanggang strong El Nino ang namomonitor ng PAGASA.
5: Nandito po tayo sa habagat season. So ito po ay nag-i-interact dun sa other climate drivers po, kagaya nga nitong southwest monsoon. So medyo tumitindi yung ating habagat po ngayon dahil yan po ay isa sa characteristics, lalong-lalo na po kapag meron tayong umiiral na El Nino. Samantalang yung mga ibang areas naman po na di direktang apektado ng habagat ay nakakaranas na po ng mga mas mainit na temperature at matataas na alinsangan or heat index.
4: Sa kabila ng pabago-bagong panahon, alamin kung ano nga ba ang climate change at ano ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mas mapalakas ang paghahanda at gawing mas climate resilient ang bansa. Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
6: Hindi na bago sa atin ngayon ang

0: Lakas na ulan. Ang iba nga siguro sa atin, mas nakalimutan pa kung ano ang itsura ng araw dahil sa nararanasang masamang panahon dulot ng habagat. At habang patuloy na nananatiling alerto ang pamahalaan sa mga ulat panahon, paano nga ba tayo mas magiging handa sa mga panahong mahirap hulaan?
1: At climate change, ang bunsod nito ay tinatawag na anthropogenic activities. Ibig sabihin, ang human activities ang root cause ng climate change. So kailangan ma-realize natin na ang lahat ng nararanasan natin ngayon ay gawa ng human activity.
0: Ayon kay Secretary Robert Borge ng Climate Change Commission, isa sa mga nakadaragdag sa pagbabago ng klima ang problema sa basura. Kapag ang mga nabubulok na basura kasi ay naiipon lang sa mga landfill at nabubulok ng walang sapat na oxygen, nakalilikha ito ng methane. Ang methane ay isang uri ng greenhouse gas na nakadaragdag sa pag-init ng mundo o yung tinatawag nating global warming. Sa pinakahuling National Greenhouse Gas Inventory noong 2020, nasa 30 milyong toneladang CO2 equivalent ang naitalang emissions mula sa waste sector. Halos 39% niyan ay mula sa solid waste disposal. Sa kada araw naman, tinatayang nasa 61,000 metric tons ng basura ang nabubuo sa bansa. Kaya ang maayos na paghihiwalay ng basura ay hindi lang usapin ng kalinisan at ng pagbabawas ng epekto ng baha. Bahagi rin ito ng pagharap sa climate change.
1: Comparison, tama naman na sasabihin ng tao na hindi namin na-experience ito noong unang panahon. Pero yun nga ang nature ng climate change. More and more people will be exposed to extreme weather events na hindi nila na-experience before. Pero importante din, ma'am, yung ginagawa natin individually na ipakita din na problema yung ating solid waste management at napapakita yung kung may baha ng tubig, may baha din ng basura.
0: Kung ang pag-asa ay nakatutok sa nagbabadyang sama ng panahon at nagbibigay ng warning signal sa mga lugar na makararanas ng masamang panahon para makapaghanda, ang CCC naman, tinitingnan ang magiging lagay ng klima sa mga susunod na taon sa pamamagitan ng climate projections. Batay sa Philippine National Adaptation Plan, inaasahang tataas ang average temperature ng 0.8 to 0.9 degrees Celsius sa taong 2030 at mas iinit pa pagdating ng 2050 mula 1.5 hanggang 1.7 degrees Celsius kumpara yan sa baseline temperature mula 1991 hanggang 2020. Ibig sabihin, habang lumilipas ang panahon, mas kailangan nating paghandaan ng matinding init at iba pang posibleng epekto ng nagbabagong klima.
1: Right now, hindi ibig sabihin na dahil may El Nino, wala nang habagat. At yan ang nakikita natin. Ang importanteng maintindihan ng ating mga kababayan ay dahil sa climate change, talagang mag-iiba na ang darating na katagupit ng ating panahon. And over the longer term, it's expected to make things more challenging for all of us.
0: Hindi kasi nangangahulugang ang El Nino ay pagkatuyot lamang ng pananim o simpleng init ng panahon. Nauna nang ipinaliwanag ng PAGASA na ang El Nino ay maaaring magpainit sa karagatan at makaapekto rin sa pagbabago ng panahon. Pero hindi rin ito nangangahulugang wala na tayong magagawa sa harap ng climate change. Katunayan, may mga hakbang ang pamahalaan para mas mapalakas ang paghahanda at gawing mas climate resilient ang bansa. Bukod sa pagpaplano kung paano mas gagawing climate resilient ang mga infrastruktura, kasama rin ang mga solusyong nakabatay sa kalikasan. Halimbawa na lamang ang mga mangrove na nakatutulong magpahina ng mga alon at magprotekta sa mga baybayin laban sa erosion at coastal flooding. Nakatutulong din ang mga ito sa pag-iimbak ng carbon at pagpapanatili ng ecosystem. Ang National Adaptation Plan ang ginagamit na balangkas ng pamahalaan sa paghahanda at pag-aangkop sa mga epekto ng climate change. Mayroon din itong mga projection at impormasyon na maaaring gamitin sa pagpaplano ng mga ahensya at lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na lapitin ng climate hazard. Kabilang sa mga dapat paghandaan ang pagtaas ng level ng dagat, lalo na sa mga komunidad na malapit sa mga baybayin.
1: Base sa mga pronouncements ng ating pamahalaan, may mga proyekto ng nakalinya at mga plano na masasabi natin na kung hindi man siya nagawa decades before, ay pwede nang tutukan talaga ng ating pamahalaan. I would like to think na bayanihan is important. Bayanihan to us is really working very closely together. And working very closely together means that we have a government that anticipates what's going to happen and provides and prepares for that.
0: Ang climate change ay hamon ngayon at sa mga susunod na taon, at ang pinakamahalagang hakbang ay simple: alamin, paghandaan, at kilusan. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: kasulatan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
1: Ipinalilipat na sa PNP General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Matapos itong dalhin sa pribadong ospital, makaraang kasuhan siya ng plunder sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
2: Nakaratay sa hospital bed si dating House Speaker Martin Romualdez nang arestuhin siya kahapon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group dahil sa kasong plunder kaugnay sa flood control anomaly. Ang mambabatas, agad binasahan ang kanyang karapatan, kinuna ng fingerprint at mugshot. Alas 4 kahapon o ilang oras bago lumabas ang kanyang warrant of arrest ay isinugod daw sa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez dahil sa cardiovascular event, unstable blood pressure at anxiety dahil dito sa ospital na nagpalipas ng magdamag ang akusado, pero tila bilang na ang oras ng pananatili nito sa pribadong paggamutan. Ngayong araw kasi, maghahain na ng motion sa Sandigan Bayan ang PNP-CIDG para mailipat na sa PNP General Hospital ang mambabatas.
3: According to hospital management, Speaker Martin Romualdez suffered a stroke sometime July. Hindi naman ischemic attack lang, transient ischemic attack. It wasn't that serious. Sa nakita ko lang, wala siyang deficiency. But he suffered a cerebrovascular event last July.
2: Sa kabila ng pananatili ni Romualdez sa ospital, sabi ni Remulla, walang special treatment para sa dating House Speaker.
3: Wala ho kaming iniilagan dito. Wala hong kaibigan, wala hong fraternity brother, wala hong pinsan si Presidente. Ang batas ang batas, ang utos ng korte ay susunod namin.
2: Bantay sarado din ang silid kung saan siya nananatili.
3: Dahil siya ay person deprived of liberty, meron kaming 24/7 two armed guards sa labas ng kwarto niya. Ang movement niya ay restricted to within the hospital, hanggang doon lamang sa kung saan niya kailangan pumunta within the hospital. Meron po kaming armed guards sa lobby at meron rin kaming mobile patrol na naghihintay sa labas ng ospital. Martin Romualdez is a flight risk. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk.
2: Kahapon, kasabay sa pagpapalabas ng warrant, ay nagpalabas na rin ng whole departure order ang Sandigan Bayan para kay Romualdez. Ryan Lasigas para sa Bayan.
1: Biringgin na ng Sandigan Bayan ang motion ni dating House Speaker Martin Romualdez na payagan siyang manatili sa ospital. Pero nais ng anti-graft court na personal na dumalo si Romualdez sa pagdini. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
2: Inutusan ng Sandigan Bayan 3rd Division sa dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa isasagawang pagdinig ng korte sa September 10, Huwebes, sakaling pahintulutan ng kanyang kondisyon. Kasama rin sa pinadadalo ng korte ang kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Ipinag-utos din ng korte na magsumite ng lahat ng medical examination ng dating House Speaker. Ito'y kasunod na rin ng inihain ng kampo ni Romualdez na manifestation of hospital confinement at urgent motion at cautelam for continued hospital confinement under custody. Base sa motion ni Romualdez, ilan sa kanyang mga sakit ay hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, coronary artery disease, cerebrovascular ischemic disease, type 2 diabetes mellitus, hypertension at iba pa. Binigyan din ng Sandigan Bayan 3rd Division na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hukuman ang kustodiya sa akusadong si Romualdez. Kung may pangamba sa medical condition ng akusado, ang hukuman lamang anilang maaring magpasya kung ito ay nakakaapekto sa pagpapatupad ng warrant, pagkakakulong sa ospital o pagkakapiit sa jail facility. Samantala, kinumpirma naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na natanggap na nito ang return of warrant kaugnay ng pag-aresto kay Romualdez. Una nang dinala ng PNP-CIDG sa korte ang return of warrant kaugnay ng pagkakaresto kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Gayun din ang medical evaluation ng dating House Speaker.
4: Aside from that, is meron din kami from the PNP na mga doktor galing sa forensic group to verify kung totoo nga yung nakalagay doon sa para makipag-confer sila sa doctors ng Cardinal Santos on the findings kasi nga hindi namin madadala ngayon because nasa hospital na siya.

0: Ayon kay PNP CIDG NCR Chief Police Colonel Jan Giagi, nasa ospital na si Romualdez bago pa ilabas ang warrant of arrest, kusan isinagawa na rin dito ang booking procedure kabilang na ang mugshot. Kaugnay naman ang inihayang urgent manifestation at motion para sa patuloy na hospital confinement ni Romualdez, ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division ay may dalawang araw ang prosecution para maghain ng komento. Habang wala pang natatanggap na motion mula sa PNP ang korte para ilipat si Romualdez sa PNP General Hospital. Binigyang din naman ni Giagi na nasa kustodiya nila si Romualdez matapos na maisilbi ang warrant of arrest kung saan kinailangang ilipat ito ng kwarto.
1: Unang-una, mahilig yung room. Pangalawa, medyo masikip yung room. So, at saka hindi, yun nga, nakakaakala kami doon sa mga daanan. Nakagabi ha, yung narot na namin doon, yung immediate family, lawyer, mga doctor.
0: Nananatili namang at large ang iba pang mga akusado na sina Jocelyn Sereño na nagkatrabaho sa bahay ni Romualdez at Felicito Guevara na isang money changer na naging instrumento umano para mailabas ang pera sa bansa. Una namang itinuturing na fugitive of justice si dating Acubicol Representative Saldico. Samantala, binigyan din ni DPWH Secretary Vince Dizon na kailangan maging patas ng hustisya kaso ng pagkakaaresto kay Romualdez.
2: Ito na yung pagpapatotoo dun sa sinabi ng Pangulo ng SONA at yung paugit-ugit din sinasabi ng Ombudsman na magapit na at ito na nga, nangyari na kahapon at na-faigan na at na-aresto na si former Speaker Martin Romualdez at hindi pa natatapos tayo dito. Sabi ng Pangulo, lahat ng kung saan ang ebidensya papunta, dun tayo pupunta, lahat ng mga dapat mananagot.
0: Anya, nararapat na na mabigyan ng hustisya ang publiko laban sa mga sangkot sa mga anumalyang flood control projects. Rod Lagusad, para sa bayan.
3: Inaasahang mareresolba na ng impeachment court kung ilang boto ang kailangan para i-convict o i-acquit si Vice President Sara Duterte. Nagtakda ng oral arguments hinggil dito ang impeachment court at nag-imbita ng Amici Curie of Friends of the Court. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Sa manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo, tinanong niya kung ilan sa mga miyembro ng Senate Impeachment Court ang maaring bumoto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil ilang senator judges ang hindi dumadalo sa paglilitis. Kabilang dito, sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na nasa kustodiya ng Sandigan Bayan habang naka-medical leave sa Senator Loren Legarda. At hindi rin dumadalo Senator Ronald Bato de la Rosa na sa warrant of arrest ng ICC.
5: Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting?
4: Ipinaubayo naman ni Tulfo sa Sandigan Bayan ng usapin kina Estrada at Marcoleta kung papayagan na makalahok at makaboto sa impeachment.
6: One of the two colleagues of ours were even texting us, but our decision was to leave it to the Sandigan Bayan because they're not under our jurisdiction anymore. Correct me if I'm wrong. So it should be the Sandigan Bayan who will make the decision.
4: Dahil dito, magkakaroon ng oral arguments ang Senate Impeachment Court sa September 23, kaugnay ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inaasahan din nga harap ang tatlong Amici Curie of Friends of the Court sa September 16 para magbigay ng kanilang legal opinion sa nasabing usapin.
7: We already talked about some retired justices of the Supreme Court, but I'm not yet at liberty to state their names because we have not yet gotten in touch with them. I hope this satisfies the Senate President.
8: Ano po makakatulong, Mr. Presiding Officer, sa mga senator judges ho natin?
7: Well, sana sa pamamagitan ng kanilang kaalaman at lawak ng kaalaman kaugnay sa batas, sa saligang batas at ganyan din karanasan nila sa mga legal na bagay ay mabigyan tayo ng kanilang kaisipan.
4: Sa ilalim ng 1987 Constitution, 2/3 sa mga miyembro ng Senado ang boboto para sa conviction o acquittal. Samantala, maagang tinapos ngayong Martes ang impeachment trial ni Vice President Duterte matapos hindi magharap ng karagdagang testigo ang prosecution panel. Wala rin pagdinig bukas September 9 para bigyan daan ng marking of exhibits. Tatagal ito hanggang Webes, September 10. Ipagpapatuloy ang impeachment trial sa Lunes, September 14. Bernard Ferrer, para sa bayan.
9: Plano ng prosecution na iharap si Vice President Sara Duterte bilang hostile witness para sa Article 1 o misuse of confidential funds. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Attorney Lorna Capunan na kay VP Sara nakaturo lahat ng naging testimonya ng mga nagdaang testigo. Inihalin tulad ni Capunan ng mga tumestigo ng mga pawns sa chess at si VP Sara ang queen. Kaya sa halip na iharap ang natitira pang 15 testigo. Mas nais nilang ipatawag na lang si VP Sara. Nilinaw ng prosecution na sa ngayon ay wala pa silang plano na hilingin ang pagpapadala ng subpoena sa Vice Presidente. Maari umanong hilingin ni Vice President Sara Duterte na i-withdraw ang kanyang security personnel kung mayroon na itong pagdududa o kawalan ng tiwala. Sa eksklusibong panayam ng PTV News, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang pagbibigay ng security detail ng Armed Forces of the Philippines ay isang pribilehiyo at hindi karapatan. Pinunto rin ni Teodoro na ang pangunahing tungkulin ng sundalo ay protektahan ng bansa at hindi ang isang partikular na individual. Bago nito, sinabi ni Vice President Duterte na mayroon siyang pangamba sa kanyang kaligtasan.
10: Anytime may request siya, they will withdraw.
11: Mm-hmm. Withdraw, not review of the current security
10: I don't know.
11: Detail.
10: It depends on her request to the Armed Forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdrawn. Mm-hmm. But as far as I know, pili niya yun.
11: Mm-hmm. Kasi di ba parang isa na rin sa naging concern niya dati, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na piliin yung security na i-assign po sa kanya.
10: Well, ako ba may pinili ako na security ko? Hindi ko naman pinili yung ina-assign sa akin. Kasi ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan. Kahit sino naman . Sa tungkulin naman tumitingin yan, hindi naman sa personal . Ang sundalo... Kasi ang laban ng sundalo para sa Pilipino, hindi naman pagproteksyon ng kung kanino man yan, hindi naman yan ang primary responsibility . Primary responsibility of the AFP is to preserve and defend the territorial integrity and sovereignty of the Republic of the Philippines against all threats, internal and external. That is the primary mission.
3: Tuloy-tuloy na inaayos ng BMW ang pagpapauwi sa mga 12 Pinoy seafarer na nasawi sa pag-atake sa barkong sinasakyan nila sa Strait of Hormuz. Habang inaasahang makakauwi na sa bansa ngayong gabi, ang nakaligtas na 14 na tripulante. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
12: Patuloy na tinutulungan ng Department of Migrant Workers ang mga kaanak ng 2 Pinoy seafarers na nasawi sa pag-atake sa crude tanker sa Strait of Hormuz noong August 31. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga 12 seafarers na nasa Oman. Nakatakda naman dumating ngayong gabi ang 14 nilang kasamahang nakaligtas sa pag-atake. Nagpasalamat din ang kalihim sa mga pamahalaan ng UAE at Oman sa tulong sa mga Pinoy seafarers.
13: We're thankful to the UAE and Omani authorities for facilitating their return, the return of the 14 who survived the attack.
12: Nakatakda naman lumipad bukas ng gabi si Secretary Kakdak patungong UAE para makipagkita sa ship owner bilang bahagi ng investigasyon sa posibleng pananagutan nito at ng license manning agency sa Pilipinas. Aalamin din kung sinunod ang utos ng DMW sa ship owner na igalang ang pagtanggi ng mga Pinoy seafarers na maglayag sa high-risk areas at kung naiwasan ang mga ito. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa DFA at DND para sa security assessment.
13: Upon receipt of those security assessments, we shall decide accordingly as to whether what are the next steps to take with regard to our Filipino seafarers and as to whether our Filipino seafarers may still proceed on board ships that transit or traverse the Strait of Hormuz.
12: Samantala, nakaligtas naman ang 26 na Pinoy na tripulante na sakay ng MV Gingo na tinamaan ng missile habang nakadaong sa Northern Black Sea sa bahagi ng Ukraine. Patuloy rin na inasikaso ng DMW ang pagpapauwi sa mga ito pabalik ng Pilipinas at posibleng dumating ito pagsapit ng Huwebes o Biyernes. Sa kabuuan, haabot sa 82 mga Pilipinong mandaragat na nasa Black Sea ang inaasikaso ng DMW na makauwi ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga kaanak ng Pinoy seafarers na nasa Black Sea. Gabo Milde Villegas. para sa bayan.
9: Bilang pagunita sa National Peace Consciousness Month, nagbigay pugay at pagkilala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa pamamagitan ng pagdaraos ng wreath-laying ceremonies sa Manila Memorial Cemetery at libingan ng mga bayani para sa mga yumaong lider ng bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
14: Nag-alay ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ng isang solemn wreath-laying ceremony sa Manila Memorial Cemetery at libingan ng mga bayani bilang paggunita sa National Peace Consciousness Month. Sa pangunguna ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, nag-alay ng mga bulaklak ang mga opisyal sa mga libingan ng mga itinuturing na peace exemplars ng bansa, kabilang sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, at Benigno Aquino III, pati na rin sina dating Ambassador Manuel Yan at dating NUC Chairperson Heidi Yorak.
15: This wreath-laying ceremony has over the years become not only a tradition, but a cornerstone of our annual National Peace Consciousness Month celebrations. As we commemorate this milestone, let us also recognize that the peace we enjoy today was built across generations and across administrations.
14: Layunin ng aktibidad na bigyang pugay ang mga yumaong lider na naging pundasyon ng mahahalagang kasunduang pangkapayapaan sa bansa. Nagdaos ng wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier bilang pagpapatibay sa pagkakaisa para sa kapayapaan. Ayon sa kalihim, walang iisang administrasyon ang may-ari ng prosesong pangkapayapaan dahil ito ay isang pambansang adhikain na dapat itaguyod ng bawat henerasyon sa pamamagitan ng dialogo at rekonsilyasyon. Formal na nagtapos ang programa sa pamamagitan ng mga mensahe mula sa mga kinatawan ng mga naulilang pamilya kung saan ibinahagi rin ng kalihim ang kanyang paalala.
15: Happy Peace Month, everyone! Maraming salamat po. Tama na po sa gera dahil bawat putok ng baril, kalahating bigas po yan na pwede nating mapakain sa mga batang walang kinakain. Perang nagagamit para sa kunlaran ng sektor ng agrikultura, perang magagamit para ikagaganda ng sektor ng edukasyon.
14: Nauna ng pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina Secretary Mel Senen Sarmiento at Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. ang opisyal na pagbubukas ng 2026 National Peace Consciousness Month sa Ceremonial Hall ng Palasyo nitong unang araw ng Setyembre. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Moro National Liberation Front at Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA upang pag-igtingin ang pakikipagtulungan at commitment para sa prosesong pangkapayapaan. Elijah Canlas, para sa Bayan.
9: Isang linggo bago ang makasaysayan at kauna-unang BARM parliamentary elections, isa sa mga dapat gawin ng mga botante sa rehiyon ang pagkilatis sa kanilang iboboto at malaman kung paano bubuin ang bagong parliament. Sasagutin yan sa ulat ni Tricia Arago.
16: Sa papalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM,
17: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
18: Pansamantala muna nating puputulin ang ulat bayan ng PTV upang bigyan daan ng statement ni Pangulong Marcos Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa ulat ng Program for International Student Assessment sa mga mag-aaral sa bansa. Nasa Malacañang kasama natin si Raquel Bayan.
19: Yes, Nords, magandang gabi. Binalita nga ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment kung saan lumalabas na tumaas ang marka ng mga Pilipino mag-aaral sa reading, mathematics at sa science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan. Pakinggan natin si Pangulo Marcos.
20: Mga minamahal kong kababayan, kakatanggap lang natin ng napakagandang balita na nanggaling sa Program for International Student Assessment. Ito po ay ang isang organisasyon na pinag-aaralan kung gaano kaganda o gaano kahirap yung mga educational system sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nabalitaan po natin ngayon-ngayon lang ay ang Pilipinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bahagi, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganung klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isang ulit sa pinakamaraming na ilagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems." Kundi naman po, nakakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral, at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro, basta't sila ay suportado ng tama, nang hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang, at lahat ng ating mga kababayan na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng ating mga anak. Kaya po, ipapagpatuloy natin lahat ito, ipapagpatuloy natin lahat ng ating ginagawa. Nagsimula pa lang tayo magtayo ng classroom, nagsimula pa lang tayo ng pamigay ng internet, ng mga computer, ng mga school supply, ng mga nagpa-imprenta tayo ng mga libro. Nagsisimula pa lang tayo, ipapagpatuloy natin ito. At nakikita naman natin, kapag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral, ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta. Kaya wag po natin titigilan, hindi dito po sa ating administrasyon, hindi po natin titigilan yan. Mas lalo pa natin didiinan ng ating seryoso na pagtutugon. Maraming salamat. Magandang araw po.
19: Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
18: Yan po, naging pahayag ni ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Balikan natin ang ulat bayan.
1: Agustin, Lanzones, Marang at Pumelo ang inisyal na ipadadala sa Central Visayas. Mabibili ang mga nabanggit na prutas mula Setyembre 10 hanggang 13 sa IEC Convention Center sa Cebu City. Sa City Mall grounds ng Lapu-Lapu City mula September 10 hanggang 11. At mula September 12 hanggang 13 naman sa City Hall grounds ng Mandawi City.
21: Pero natin ako medyo magkulang na, gamay ako sa kaurot, magpa-replenish na taan o padala.
1: Kabilang sa mga prutas na maipapadala ay ang ani ng magsasakang si Benjamin Musa. Masaya ito dahil nabigyan ng merkado ang kanilang mga produkto, lalo na ngayong sobrang dami ng kanilang ani. Hiling niya na huwag sanang magtapos ngayong buwan ang programa dahil tuloy-tuloy pa ang kanilang masaganang ani hanggang Nobyembre.
22: Guwapo gid ang pagpamunga this year. Gani ang mga planta halos puno-puno gid tanan. So ang hitabuan ni, napansin, nakita sa Department of Agriculture na tabangunan gid ang mga mag-uuma. So kanisang programa sa Kadiwa on Wheels, dako kayo ni og matabang.
1: Karga rin sa nasabing truck ang mga prutas na magsasakang si John Porgarillas. Malaking tulong anya ang programa dahil sa sobrang dami ng supply ng prutas ngayon sa Mindanao at nagkukulang na sila sa lokal na merkado.
23: Dako gid ma'am kay ugang presyo mangudri ang atong saligan, medyo baba jud. Ya, samo additional kay medyo naka-direct naman ang kuan. Ang presyo na pa Manila. Pero ni-adjust po niya nga dili may magpareha dito sa kuwang yun, disposal.
1: ibinahagi ng DA-11 na ikalawang yugto na ito ng pamamahagi matapos ang matagumpay na pagpapadala ng mga produkto sa Luzon kung saan mabilis na tinangkilik ng mga mamimili ang mga prutas. Dahil dito, nadagdagan pa ang initial na 25 metric tons na supply doon. Pinag-aaralan na rin ng ahensya ang hiling na palawigin pa ng isang buwan ang pagbebenta sa Luzon.
21: For Manila, noong to na-observe na mo, gusto po din noon siya dito. In fact, ang DSWD, nag-request sila nga kung pwede mag-extend o 1 month.
1: Target ng DA-11 na makapagbenta ng kabuuang 70 metric tons ng prutas sa Luzon at Visayas. Ngunit sa ganda ng benta ay posibleng lumampas pa rito ang kabuuang maipamahagi. Tiniyak naman na mga magsasaka na sapat ang supply at handa silang magpadala pa ng karagdagang prutas mula sa Davao Region. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
9: At para sa iba pang updates at balita ay follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. At yan pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Paciente para sa Bayan.
9: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
24: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
25: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
24: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Driz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacanang handang isapublikong National Flood Control Master Plan na binabalangkas na ng administrasyon.
4: Headlines.
3: Mas malaking pondo para sa mga pampublikong ospital mula sa 2027 National Budget. Sinusulong ng Administrasyong Marcos.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng mahigit sa 609 million pesos na halaga ng agricultural inputs para sa mga magsasaka at mangingisdang naapekto ng habagat at mga nakaraang bagyo.
4: Headlines.
3: Farm gate price ng baboy bumaba dahil sa nagmadaling pagbebenta ng mga hog raiser bago ang tagulan.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang pagpapalawak ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers sa buong bansa.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines pinag-iingat ang publiko sa mas matitinding propaganda ng China sa pag-angkin ito sa mga teritoryo ng Pilipinas.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 9, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacanang handang isapublikong National Flood Control Master Plan na binabalangkas na ng administrasyon. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Pahayag ng kahandaan ng palasyo na buksan sa publiko ang binubuo na kayong National Flood Control Master Plan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang administrasyon na ilantad sa publiko ang anumang magiging development kaugnay ng sinisimula ng pambansang plano para maibsan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang hakbang ani Castro ay bahagi ng transparency na anya ay lagi namang inoobserba ng pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Pati ang plano sa climate change ayon sa PCO official ay maaari din nilang isapubliko na isa din anya sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na nababanggit din ang pagbabago ng klima sa contributory factor sa lumalalang suliranin sa baha. Una nang iginit ng Pangulo at ng Palasyo na matagal lang may master plan dangan lang at hindi naman ikinasa ang pagpapatupad kaya't ikakasanaan niya ito habang nagsasagawa na din ng pag-update sa plano. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Lagi naman pong transparent ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At pati nga ito pong pagpaplano para sa climate change ay ipapakit namin.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas malaking pondo para sa mga pampublikong ospital ang sinusulong ng Marcos Administration sa panukalang 2027 National Budget. Sa ilalim ng panukalang budget, 107.29 billion pesos ang nilaan para sa operasyon ng 72 Department of Health Regional Hospitals at iba pang health facilities. Mas mataas ito ng 1.3 billion pesos kumpara sa 2026 General Appropriations Act. Ayon sa Department of Budget and Management, malaking bahagi ng dagdag sa pondo ay mapupunta sa maintenance and other operating expenses o MOOE. Gagamitin ito para sa libreng essential medicines basic health services at pagpapalakas ng kalidad at accessibility ng tertiary care, kabilang ang zero balance billing para mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, para naman sa 14 na DOH hospitals sa Metro Manila, 28.19 billion pesos ang panukalang pondo para sa 2027. May 74.45 billion pesos ang nilaan para sa PhilHealth. Mahigit naman sa 25 billion pesos ang para sa National Health Workforce Support System upang palakasin ang deployment ng mga doktor, nurse at iba pang mga health professionals. Malaki rin ang dagdag sa Cancer Assistance Fund na umabot sa 3.75 billion pesos o 150% na mas mataas kaysa sa 2026 GAA. Target nitong magbigay ng hanggang 150,000 pesos na financial assistance sa bawat isa sa 25,000 cancer patients sa 36 na designated cancer care access sites sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panukalang 2027 budget ng Department of Social Welfare and Development, people-centered, ayon sa kagawaran. Narito ang balitong hatid ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ni DSWD Secretary Rex Cotillan na nakatuon sa people-centered investments ang panukalang 241.2 billion budget ng DSWD para sa taong 2027, particular dyan sa social protection at social development. Sa pag-alap ng kalihim sa House Appropriations Committee, binigyang din ito na kabilang sa tututukan ang human capital development, community-driven development at ang agarang disaster response. Punto nito, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat agad na katutugon ang gobyerno at patuloy na umaalalay sa mga pamilya na nangangailangan hanggang sa makabangon ang mga ito. Kaugnay nito ay hinihayag din ng kalihim ang mas mababang budget ng NEP, kabilang na ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Anya, dahil demand-driven ng AICS, maaaring hindi sapat ang nakalaang pondo para mapanatili ang parehong antas ng serbisyo sa nakalipas na 2 taon. Sa kabila naman ng pagbabawas sa ilang programa, pinanatili naman ng DSWD ang GA budget levels para sa ilang flagship programs, kabilang ng Tarabasa at ang Pag-abot Program. Ibinida rin na kalihim ang fiscal discipline ng kagawaran matapos makamit ang halos 100% utilization rate sa 25.5 budget ng DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development, tumihirit ng dagdag na 43.1 billion pesos na pondo para sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa taong 2027. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Hiniling ni DSWD Secretary Rex Cotillan sa House Appropriations Committee ang dagdag na 43.1 billion pesos na pondo para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation, so AICS, sa 2027. Sa budget hearing, sinabi ni Cotillan na mahalaga maibalik man lang sa kasalukuyang antas ang pondo ng AICS. Mula sa 63 billion pesos ngayon 2026, nasa 33 billion lamang yun na ipasok na pondo sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Paliwanag ni Gatsalian na mabilis nang nauubos yung kasalukuyang pondo dahil sa mga hindi inaasahang krisis, kabilang na yung energy emergency, mga kalamidad at iba pang state of calamity sa bansa. Ayon sa kalihim, nasa 70% na yung 63.4 billion na AICS allocation ang nagamit. Hiwalay pa ito dun sa 10 billion pesos na inilaan para sa transport assistance dahil sa energy emergency. Tinatay na DSWD na abot sa 70 hanggang 75 billion pesos yung kabuang pangangailangan para sa AICS ngayong taon. Dinikatsalyan na kung mananatili sa 33 billion pesos yung AICS budget sa 2027 at hindi maaprubahan yung hinihingi na augmentation, tinatay ang 4.08 million na individual na nasa krisis ang maaaring hindi mapagkalooban ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 609 million pesos na halaga ng agricultural inputs ang nilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingislang na apekto ng habagat at ng mga nakaraang bagyo. Kabilang sa mga pinamamahaging tulong ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang mga planting materials. Naglaan din ang National Food Authority ng 9,260 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Umabot naman sa 187 million pesos ang indemnification para sa umabot sa 25,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Maaari rin silang makinabang sa Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na nag-aalok naman ng hanggang 25,000 pesos na loan payable sa loob ng 3 taon at walang interest. Naghahanda na rin ang Department of Agriculture ng komprehensibong rehabilitation at recovery plan para sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lugar na matinding na apektuhan ng kalamidad.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bumaba ang presyo ng baboy sa farm gate level dahil sa nagmamadaling pagbebenta ng mga hog raisers bago ang tagulan. Dahil ito sa pangambang muling magkaroon ng outbreak ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., minabuti ng ilang hog raisers na ibenta ng mas maaga ang kanilang alagang baboy upang maiwas ang maapektuhan ng ASF. Sinabi rin niya na dumami ang supply ng baboy matapos na palakasin ng mga raiser ang kanilang produksyon dahil sa mataas na presyo ng pork products noong nakarang taon. Pinaliwanag naman ng kalihim na ito na rin ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng farm gate price ng baboy.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.6% ang pork production sa second quarter na umabot sa 412,280 metric tons. Bumaba naman ang halos 19% ang average farm gate price sa 172 pesos and 44 centavos kada kilo mula sa 211 pesos and 91 centavos noong nakaraang taon. Sinabi rin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang pagbaba ng presyo ay pangunahing dulot ng mabilisang pagbebenta ng mga lokal na hog raiser at hindi lang pagdami ng imported na karneng baboy. Ayon naman sa Bureau of Animal Industry, inaasa ang bababa nang umaabot sa 50,000 metric tons ang pork imports ngayon taon kumpara sa nakaraang taong 2025.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalawak ng Administrasyong Marcos ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV drivers sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, dinaas sa 12 pesos kada litrong fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinasimple rin ang proseso ng pagkuha ng fuel subsidy. Ang mga kwalipikadong PUV ay maaaring makatanggap ng benepisyo nang hindi na kinakailangang magsumite ng mga dokumento o pumila para mag-avail nito sa pamamagitan ng mas mataas na fuel discount at mas pinadaling proseso. Layunin ng programa na maibsan ang gastusin ng mga PUV drivers at may paramdam ang direktang suporta ng pamahalaan sa transport sector.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science mula sa pag-aaral ng Program for International Students tumaas. Narito ang report ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment kung saan tumaas ang marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa ilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan. Panawagan ni Pangulo Marcos sa mga Pilipinong mag-aaral, ipagpatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili. Gayon rin ang lalo pang pagpapaigting sa mga programa upang mas gumanda pa ang edukasyon at kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino.
11: Ang Pilipinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming nailagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems."
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang lalalim ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas sa Norway at South Korea. Kasunod ito ng pagtanggap ng Pangulo sa credentials ng mga bagong ambassador ng dalawang bansa sa magkahiwalay na seremonya sa Malacanang. Kabilang dito sina Norwegian Ambassador Christian Netland at South Korean Ambassador Lee Dong-gi. Sa kanyang pagkikipagpulong kay Netland, nilarawan ni Pangulong Marcos ang mainit na at produktibo ang relasyon ng Pilipinas at Norway. Ay na rin kay Netland, nakabantay naman ang ugnayan ng dalawang bansa sa tiwala, respeto sa isa't isa at kapwa, commitment sa kapayapaan at international cooperation. Samantala, tinanggap din ni Pangulong Marcos si Lee Dong-gi bilang bagong South Korean Ambassador sa Pilipinas. Nagpahayag ang Pangulo ng kumpiyansa na lalo pang mapapalakas ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea sa panahon ng panunungkulan ng bagong envoy.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahalagang magtulungan ang mga bansa gamit ang mga patas na batas upang protektahan ang kaligtasan at kapakanan ng bawat tao. Sa kanyang pagsasalita sa unang plenary session ng Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea, giniit ni Teodoro na kailangang patas at epektibong may patupad ang paggalang sa international law at panindigan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muling pinagtibay ng kalihim ang commitment ng Pilipinas sa napangalagaan ng territorial integrity at sovereignty ng bansa. Kabilang din dito ang pagpapalakas ng defense modernization at resilient capabilities ng Pilipinas. Giniit din ni Teodoro ang kahalagahan ng pakikipag-alyansa at pagbuo ng koalisyon kasama ang mga bansang may kaparehong paninindigan sa usapin ng seguridad at international order.
14: Actually, the root cause of these conflicts is aggression. And what fuels aggression is a motive and an opportunity. Several states have the might in order to enforce aggression, to resort to aggression for political or whatever aspirations, oftentimes at the expense of smaller and archipelagic states who have been forced to resort to alternative measures in order to guarantee, number one, their territorial integrity and sovereignty, which are guaranteed by international norms, and number two, the survival of their future generations.
3: Ang bahagi po ng talumpati ni Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
3: Publiko pinag-iingat ng Armed Forces of the Philippines sa mas matitinding propaganda ng China sa pag-angkin nito sa mga teritoryo ng Pilipinas. Lalitong balita atin sa atin ni J. Mark Nagala.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas
15: Report.
17: Nagbabala ngayon ang Armed Forces of the Philippines sa mga mas tumitindi pang propaganda ng Chinese Communist Party kaugnay sa usapin ng pag-angkin ng China sa ilang teritoryo ng Pilipinas. Ito ay makaraang umikot sa social media ang mga naratibo ng China hinggil sa pag-angkin nito sa isla ng Batanes, pagsulpot ng Chinese research vessel sa Bajo de Masinloc, gayon din ang mapanganib na hakbang ng mga eroplano ng People's Liberation Army Air Force sa mga air asset ng Pilipinas kamakailan. Sa purong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Reserve Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na masyado ng lantara ng mga pinakakawalang naratibo ng China. Ito ang dahilan kaya't kailangan palakasin panglaro ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga kaisang diwa ng mga bansa para igit ang soberanya at karapatan sa nasabing karagatan.
18: Yung ganitong activity which we consider as foreign malign influence ay hindi nagpapahina sa loob ng ating mga tauhan sa AFP. Bagkus pinapatibay nila ang ating loob sa pag-perform ng ating mandato. And we have been calling out to the public to be very careful that these foreign malign influence activities have been on the rise and will continue to escalate until 2028.
17: Ang tinig ni AFP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Reserve Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
3: Pinaigding ng Bangsamoro Government at mga national government agencies ang pag-aanda sa seguridad para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. Layunin ng magkasanib na hakbang ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Commission on Elections, BARMM Government, at iba pang peace and security stakeholders na maprotektahan ang mga botante at election personnel sa isa sa gawang eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan ng peace and security upang malayang makaboto ang mga Bangsamoro. Binigyan din niyang kailangang mapangalagaan ang integridad ng halalan habang ginagalang ang karapatan ng bawat botante. Tinuturing ang unang parliamentary election sa Bangsamoro na mahalagang milestone sa transition ng rehiyon sa ilalim ng Republic Act No. 11054 o Bangsamoro Organic Law.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
3: Halos 12,000 na sundalo at CAFGU members ang tinalaga para sa seguridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa September 14. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dimaala, nasa 11,900 soldiers at CAFGU active auxiliary members mula sa 1st, 6th at 11th Infantry Divisions ang mga nakadeploy. Bukod pa sa nasabing mga tauhan, nagpakalat din ng Philippine Army ng mga armored units at field artillery units para sa mobility at fire support. Dagdagdag din ang puwersang 10th Infantry Division upang makatulong sa security operation sa halalan. Tiniyak naman ni Dimaala na magiging non-partisan, professional at impartial ang mga sundalong itatalaga sa election security.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
3: Patuloy na pinag-aaralan ng Department of Energy ang paggamit ng solar energy sa mga bagong lugar, kabilang mga sakahan at mga katubigan sa bansa. Kabilang sa mga sinusulong na teknolohiya ang agri-solar, kung saan maaaring magsabay ang produksyon ng solar energy at mga gawaing pang-agrikultura sa isang lugar. Kasama rin dito ang floating solar na gumagamit ng mga anyong tubig para sa pagbuo ng renewable energy nang hindi kailangang gumamit ng karagdagang lupa para sa mga solar facilities. Ayon sa DOE, makakatulong ang mga bagong aplikasyon ng solar energy sa mas sustainable na paggamit ng mga available na espasyo. May tuturing naman na panibago itong oportunidad para sa renewable energy development. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapalawak ang renewable energy resources at suporta ng transition ng bansa tungo sa mas diversified, secure at sustainable na enerhiya para sa mga susunod na taon.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide.
3: Hinimok ng Department of Energy ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa illegal na koneksyon ng kuryente. Paalala ni Energy Secretary Sharon Garin sa publiko, agad i-report ang mga nakikitang jumper at iba pang electrical safety hazards sa tamang paraan nang hindi nilalagay sa panganib ang kanilang sarili. Anya, maaaring gamitin ang eGovPH app para mas ligtas at madaling maiulat sa mga otoridad ang mga ilegal na koneksyon at iba pang kahinahinalang electrical installation. Ayon sa kalihim, hindi dapat lapitan o hawakan ang mga nakikitang jumper o ilegal na koneksyon dahil maaari itong magdulot ng aksidente kabilang ang pagkakuryente at sunog.
21: Electricity theft is not a victimless act. Illegal connections and meter tampering contribute to losses in the electricity system, and legitimate customers may ultimately bear part of that cost. Through eGovPH, the public can now report illegal connections or jumpers, tampered meters, and electrical safety hazards. Huwag hayaang nagbabayad ng tama ang sumagot sa nakaw ng kuryente. I-report po natin. But please do not approach, touch, or attempt to repair an illegal or dangerous electrical connection yourself. Report it and allow authorized personnel to handle it safely.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide.
3: Binaliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ginagawa nila ang manual load dropping kapag hindi na sapat ang supply ng kuryente na dumadaloy sa transmission system. Sa panayam ng mark in mark out, binahagi ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza na kinakailangan nilang magpatupad ng rotational power interruption dahil maraming power plant sa Visayas na matagal lang hindi gumagana. Sa huling tala na sa 30 planta ang nagkaroon ng unplanned shutdown o biglaang tumirik ng wala sa schedule.

0: na yan, araw-araw mula May 12, ang alert status dito sa Visayas kasi nga malaki ho talaga ang kakulangan ng kuryente sa rehiyon to.
1: Samantala, tiniyak pa rin ni spokesperson Alabanza na patuloy ang ugnayan nila hindi lamang sa mga kooperatiba at distribution utilities, kundi maging sa mga generating plants at mga ahensya ng gobyerno na nakatutok sa supply ng kuryente, kabilang ng Department of Energy o DOE. Anya, pangunahing solusyon na nakikita nila sa kakulangan ng kuryente sa Visayas ay ang agarang makabalik sa operasyon ng mga tumirik na power plant. Sa pangmatagalang solusyon naman, kinakailangan na anya ng karagdagang mapagkukunan ng supply ng kuryente at makaharap ng o makahanap ng mga bagong mamumuhunan sa pagtatayo ng mga bagong planta ng kuryente. Sa ngayon, anya, naatasan sila ng Department of Energy na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants para gawing imbakan ng mga excess o sobrang kuryente na karaniwang mula sa solar power.
0: Ano naman ho ang short-term na ambag ng NGCP para matunggunan itong problema sa Visayas. But again, ang caveat ho dyan, kailangan pa rin ho natin ng karagdagang supply. So, unang-una ho, yung mga tumirik, sana makabalik at dapat ho talagang maghanap tayo ng mamumuhunan sa panibagong mga planta.
1: Si NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga. Mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya safe sa korte at otoridad, nakakabahala bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Narito ang balitang hatid naman ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakakaalarma ang mga kamakailang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay nang kawalan umano nito ng tiwala sa hukuman at sa pag-aangking hindi siya safe kapag humaharap sa korte. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., nakakabahala ang mga salitang binitiwa ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, lalo't nahaharap ito sa usapin ng paglabag sa sariling batas. Idinagdag pa ni Tolosa na dapat suriin ng impeachment court kung ang mga pahayag ng Vice Presidente ay lumalabas sa sub-judicial rule. Narito ang pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa.
4: To me, what's very concerning yung statements niya that she can't trust the courts anymore. So, considering the topic of the impeachment proceedings, no? Which is in violation of the Constitution, she is the second highest official of the land. So statements like that coming from her are very concerning. It might erode the people's trust in our institutions, important institutions such as the judiciary. So,
3: samantala, tinawag naman ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores na ironic ang statement ni VP Sara kung lumilibot ito sa iba't ibang lugar na hindi naman nakukompromiso ang kanyang safety. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor Jonathan Keith Flores.
5: We've seen the Vice President all over the Philippines. Huh? Been going to places. Safe naman siya doon. In all those places, no? Kahit na maliit na places, abroad, she's always felt safe. Parang ironic lang na when she goes to the court or to the QCRTC court, that's where she felt very unsafe, no? Or if kung pupunta rin sa Senate na, you think she might feel also unsafe, no?
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Council for the Welfare of Children nagpaalala sa kahalagahan ng magandang relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa kasalukuyang panahon, nabahagi na ang paggamit ng internet sa paglaki ng mga bata, nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC na mahalagang mapanatili ang positibong relasyon at koneksyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ayon kay CWC Executive Director Angelo Tapales, hindi naman dapat pagmawala ng mga bata na gumamit ng internet, ngunit kinakailangan ng paggamay ng mga magulang upang masigurong ligtas sa iba't ibang banta online.
7: Mahalaga rin pong matutunan ng mga bata na hindi lahat ng nagpapakita ng pagiging friendly o yung acceptance o yung pagkabilong niya online

0: ay ligtas at talagang mapagkakatiwalaan.
1: Payo ng CWC na mahalaga ang oras kasama ang anak, kabilang na ang sabay-sabay na pagkain ng pamilya at pagkakaroon ng bonding moments tulad ng paglalaro para sa mabuting paglaki ng mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagkakaroon ng kontrol ng social media users sa content na kanilang makikita, sinusulong sa Australia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sinusulong ngayon sa Australia ang isang batas na layong bigyan ng kontrol ang social media users sa content na nais nilang makita sa kanilang feeds. Sa ilalim ng draft legislation, bibigyan ng social media platforms ang mga user ng kakayahang mamili sa pagitan ng personalized algorithmic recommendation o mga content na isinaayos ng algorithm base sa personal preferences ng user at sa mga posts mula sa friends at creators na naisundan ng user. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, ang panukala na bahagi ng kanilang My Feed, My Way initiative ay upang bigyan ng karagdagang opsyon ng mga user at papanagutin ang malalaking technology companies. Ang mga platapormang hindi makasusunod sa batas ay mapapatawan ng aabot sa 109.2 million Australian dollars. Nagugat ang panukala mula sa mga pagsusuring ginagamit na ang algorithm upang gawing addictive ang pagbabad sa platform mula sa mga rekomendasyong may pare-parehong content. Target ng pamahalaan ng Australia na maihain sa parliament ang nasabing bill ngayong taon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Philippine boxing team target na makapag-uwi ng kahit isang ginto sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Sa naging main briefing sa Philippine Sports Writers Association Forum kahapon, inihayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABA President Marcos Manalo na sapat na ang isang gintong medalya sa nalalapit na boxing competition ng Asian Games 2026 na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Nabanggit ni Ginoong Manalo ang benchmark para sa ating mga boksingero at boksingera matapos na hindi makapag-uwi ng ginto ang Pilipinas sa boxing noong Chengdu Asian Games na ginanap noong 2023. 2010 pa huling nagginto ang Pilipinas sa boxing ng Asian Games. Susumbag para sa bayan sina Carlo Paalam, Nesty Petesio, Ira Villegas at Yumir Marshall, gayon din sina Hun Milardo, Ogaire, Norland Petesio at Riza Pasuwi. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente pati yung mga staff natin doon sa front line din nahihirapan din kasi gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
8: Makakatulong po yung BARM election para sa mga taong bayan kasi yan yung opportunity nila makapag-select ng leader na nararapat para sa pagpaunlad ng bansa. Especially sa pag-focus ng mga major problems na meron yung bansa ngayon, especially sa agriculture, sa fishing. Yan yung sectors or sectors na dapat talaga ipaunlad. Especially, andyan yung mga specialties ng Pilipinas sa agriculture, sa rice farming, and other, sa ube, and other farm-related products, and especially sa fishing sector din. And there are also other parts na pwede din i-target ng government na especially yung Philippines ngayon, yung bansa, may hinaharap na mga, ang daming problema na hinaharap ngayon. So, I guess, dun yung mga, sa BARM election, dyan yung mga taong bahay makakapag-select ng leaders na or ng leaders para sa bansa po.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 1,000 silid-aralan sa Cordillera nasira dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Murar.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Jong.
12: Iniulat ng Department of Education Cordillera na umabot na sa mahigit 1,000 ang mga silid-aralan ng naapektuhan at nasira dahil sa mga nagdang bagyo at patuloy na pag-uulan dulot na habagat. Batay sa datos ng kagawaran, mula buwan ng Agosto hanggang sa kasalukuyan ay nakapagtala na ng 1,106 na silid-aralan ang napaulat na nasira. Kung saan siyam na ran, natapa na po ang nagtamo ng major damages, 150 ang minor damage at 8 ang totally damage. Karamihan sa mga nasirang classrooms ay naitala sa mga lalawigan ng Abra, Benguet at lungsod ng Baguio, kung saan dito nanalasa mga bagyong Luis, Maymay, Neneng, Obet at Pilandok at Abagat. Maliban nito, mayroon ding naitalang 7,000 damaged learning materials, habang 200 information and communications technology equipment at 753 mga upuan ang nasira. Nailista din ang mga pag-uwan ng lupa o soil erosion sa 24 na paaralan sa Benguet, 7 sa Mountain Province, 3 sa Abra, 2 sa Kalinga at 1 sa Ifugao. Isa sa pinakamatinding mga nasirang paaralan ay sa Camilo Locaben Elementary School sa Barangay Madaymen, Kibungan, Benguet na may 3 silid-aralan na apektado kabilang ang Information Communications Technology Room at School Library. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 2,000 runners makikisa sa 126th na Civil Service Anniversary Fun Run for a Cause sa Ubinggan, Pangasinan sa September 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. narito ang balitang atid ni Grace Acuara.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Grace.
13: Aabot sa 2,700 runners ay nasa makikibahagi sa nakatakdang fun run for a cause ng Civil Service Commission Eastern Pangasinan Field Office sa Umingan, Pangasinan. Sa Setyembre 13 ng kasalukuyang taon bilang bahagi ng kick-off activity ng kanilang pagdiriwang. Ang kay Angel Figuracion, ang Senior Human Resource Specialist na CSC, Eastern Pangasinan Field Office. Nagkakahalaga ng 600 pesos ang registration fee para sa 5K category at 350 pesos naman para sa 3K category. Kasama na sa registration ang race bib, finisher's medal at t-shirt. May nakalaang premyo para sa top 3 finishers sa 5K at 3K categories. Magkakaroon din ng special prizes para sa oldest runner, youngest runner at top 3 biggest delegations. Sa kasalukuyan, nangungunaan niya sa pinakamalaking delegasyon ang DepEd Pangasinan 2. Ang malilikom na proceeds mula sa Fun Run for a Cause ay lalaan sa scholarship program para sa mga pamilyang naiwan ng mga namayapang kawanin ng pamahalaan. Samantala, susundan ito na isang medical and dental mission outreach na isasagawa sa Balungaw, Pangasinan sa Setyembre 24 ng kasalukuyang taon. Target na aktibidad na mabigyan na libreng serbisyong medical at dental ang tinatayang 800 senior citizens at mga bata. Katuwang na CSC sa outreach program ang LGU Balungaw, habang ang Region 1 Medical Center naman ang partner hospital para sa naturang medical at dental mission. Ang mga aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng War 26 Philippine Civil Service Anniversary na may temang Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso Dangal at Galing para sa Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DICT nanguna sa pagpapalakas ng trabahong digital sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J.M.
14: Upang direktang mapalakas ang regional digital economy at matugunan ang mga pangailangan ng mga digital workers sa Bicol Region, isinagawa ng Department of Information and Communications Technology sa pamamagitan ng ICT Industry Development Bureau ang ika-anin na leg ng Freelance Stakeholders Enablement Activity sa ilalim ng Trabahong Digital Initiative sa Summit Hotel sa Nagas City. Sa ulat ng DICT at ICT IDB, layunin na makabulhang pagtitipon na ito, natipunin ng mga digital agency owners, experienced freelancers at rookie digital professionals mula sa buong rehiyon upang bukas na talakayin ang mga pangunahing oportunidad at mga hamon na kinakaharap ng lokal na freelancing ecosystem. Ginamit sa naturang aktividad ang Rose Thorn Bud Framework Mapping kung saan nagbahagi mga kalahok ng kanilang mga karanasan tungkol sa mga usapin tulad ng internet connectivity, industry recognition, customer acquisition at kakulangan sa suporta mula sa mga local government unit. Binigyan din ng IIDB Director Carmina C. Reyes na ang mga nakalap na batayang impormasyon mula sa mga bikulan ng digital workers ay direktang gagamitan ng pamahalaan upang bumuo ng isang digital readiness scorecard, magdesenyo ng angkop na upskilling programs at gabayan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng mga sustained support systems. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pangkalahatang direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ng inclusive access sa mga digital livelihood opportunities upang matiyak na ang bawat talentong Pilipino sa mga probinsya ay kabilang sa pagsulong ng pambansang ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tatlong e-bus idinagdag sa libreng sakay program ng Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
3: Jillian.
15: Bumili ang pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ng tatlong e-bus upang maghatid ng libre, mas malinis, komportable at maaasahang pampublikong transportasyon sa mga residente. Ayon kay Attorney Glyza Vicente Moncatar, City Information Officer, ang tatlong e-bus ay may halagang 13.38 million pesos o 4.4 million pesos bawat unit. Bahagian niya ito ng pangmatagalang hakbang ng lungsod tungo sa mas sustainableng transportasyon at hindi lamang tugon sa tumataas na presyo ng gasolina. May 21 upuan ng bawat e-bus at kaya magsakay ng hanggang 30 pasahero bukod pa sa GPS tracker, 4 na CCTV at espesyal na upuan para sa senior citizen, PWD at buntis. Patuloy pang isinasagawa ang test run upang matukoy ang magiging ruta, bilang ng sasakay at mga itatalagang pick up at drop-off point. Kabilang sa mga paunang rutang sinusuri ang biyaheng lungsod patungong Santa Lourdes sa Hilaga at Irawan sa Timog, gayon din ang mga rutang dadaan sa Malvar Street at Rizal Avenue. Posible ring isama ang airport bilang pick-up o drop-off point dahil sa mataas anyang foot traffic dito. Ngunit kailangan pang pagtibayin bago ang 14 ng Setyembre kung magiging mataas ang ridership at malaki ang benepisyo sa publiko, sinabi ni Mong Qatar na nakahanda ang lungsod na magdagdag pa ng 17 ibas. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagpapalakas ng Army Reserve Force tinalakay sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ruel.
21: Nagsagawa ng opisyal na courtesy call at coordination meeting ang 805th Community Defense Center ng Reserve Command ng Philippine Army sa pamumuno ng direktor nitong si Major Ruel Tagala kasama si Governor Damian Mercado noong September 7 ng taong kasalukuyan sa Office of the Provincial Governor ng Southern Leyte. Nakasentro ang naturang pagpupulong sa pagtalakay sa pangunahing mandato tungkol at mga operational duty ng Community Defense Center sa buong lalawigan. Binigyang diin sa dialogo ang mga strategiya sa pagpapaunlad, pamamahala, pagsasanay at pagpapakilos sa Army Reserve Force upang mas maging handa ang mga reservists sa paglilingkod sa komunidad. Isinagawa rin ang pakikipag-ugnayang ito upang lalong mapatibay ang mga dangsamahan at suporta sa pagitan ng 805th CDC at ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte. Sa pamamagitan ng koordinasyong ito, inaasahan ang mas maayos at epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa Reserve Force, kabilang na ang mga inisyatibo sa disaster response, seguridad at iba pang gawaing nagsusulong sa kaunlaran ng lalawigan para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Limang Pamana Livelihood Association sa Negros Occidental tumanggap ng ikalawang tranche ng livelihood aid. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Marian.
22: Tumanggap ng livelihood aid ang limang payapa at masaganang pamayanan o Pamana Livelihood Association sa Calatrava, Negros Occidental ng second tranche ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development, Pamana Local Government Unit-led program. Itinurn over ang 300,000 pesos sa bawat asosasyon o kabuuang 1.5 million peso sa isinagawang ceremonial check turnover sa Mayor's Office kamakailan. Layunin ng karagdagang kapital na matulungan ang mga benepisyaryo na mapalakas at mapalawak pa ang kanilang kasalukuyang kabuhayan, mapahusay ang kanilang akses sa mga kinakailang kagamitan at materyales, madagdagan ang kanilang kita at mapalakas ang kanilang kapasidad tungo sa higit na sariling kakayahan at mas maayos na kalagayang pang-ekonomiya. Naroon sa ceremonial turnover sina Municipal Mayor Marilyn Era kasama ang mga opisyal ng LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Apat na barangay sa Bacoag, Surigao del Norte, sumailalim sa risk assessment. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Angel Obosa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Angel.
0: Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development Field Office, Caraga, sa pamamagitan ng KPDC laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ng participatory risk and vulnerability assessment sa apat na barangay sa Bacoag, Surigao del Norte. Sinagawa ang aktibidad sa barangay Kabugao, Pautao, Poblasyon at Pungtod upang mapatunayan ang mga impormasyon at makalikom ng datos tungkol sa mga panganib at kahinaan ng mga komunidad. Kabilang sa mga aktibidad ang pagsusuri ng barangay profiles, community walkthrough, risk mapping, focus group discussions at paghahanda para sa barangay risk and vulnerability assessment workshop. Lumahok dito ang mga membro ng barangay development council at barangay resilience team, municipal coordinating team at Kalahi Seeds regional program management office. Gagamitin din ang mga nakalap na datos bilang batayan sa pagtukoy ng mga prioridad na panganib at sa pagplano ng mga susunod na programa at intervensyon para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 2,000 tupad workers sa Zamboanga City nakibahagi sa dengue cleanup drive. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Justin.
1: Nagkaisa ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa Tupad Program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsasagwa ng mga cleanup drives sa gitna ng tumataas na kaso ng dengue sa lungsod ng Zamboanga. Aabot sa kabo ang 2,421 benepisyaryo mula sa 58 barangay sa lungsod ang nagtulong-tulong upang itaguyod ang taob, taktak, tuyo, takip na hakbang upang masug po ang bantanang naturang sakit. Inilunsad ng DOLE Region 9 ang intervensyon sa hanay ng mga komunidad bilang tugon matapos ideklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang epidemya ng dengue sa lungsod noong nakarang buwan. Nagsilbi rin itong suporta sa kampanya ng pamahalang lokal na giyera kontra dengue kung saan pinaigting ang mga cleanup drive, declogging sa mga kanal at daluyan ng tubig at iba pang mga aktibidad na naglalayong masugpo ang mga lugar na pinangingitugan ng lamok. Sa pamagitan ng tupad, ipinapakita ng inisyatiba kung paano nagiging kaagapay ang programa sa pagtugon sa kinakaharap na krisis sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga estudyante sa Quezon, Bukidnon nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Kokoy.
20: Umabot sa 155 mga magtatapos sa kolehiyo mula sa 31 mga barangay ng bayan ng Quezon, Bukidnon ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilalim sa kanyang programang Bawat Bayan Makikinabang. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Ricto ang isinagawang Orientation of the Presidential Scholars na ginanap sa Libertad Quezon, Bukidnon. Ayon kay E.S. Ricto, nalayunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos na ang bawat barangay sa buong bansa na mayroong mga estudyante na magtatapos ng kolehiyo ay matulungan upang makamit nila ang kanilang mga pangarap sa buhay at makatulong sa kanilang pamilya at sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Ang bawat barangay ay may 5 beneficiaryo at ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 20,000 pisong cash assistance para sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. Nagpaabot naman ng kanyang taos-pusong pasalamat si Darwin Mulihon, isang working student mula sa barangay Minungan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil napakalaking tulong ito para sa kanya ang nasabing programa upang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
11: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide!
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered.

0: Find as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Wednesday, midweek. Miyerkules, September 9, 2026. Muling sumasa inyong radyo. Mali. Kanina pa yun. Muli pong sumasa inyong programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Sports Radio 918 kHz, Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Kasama niyo ang gamamay ng alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Dito po sa Quezon City, mga kaibigan, malakas ang ulan, ingat-ingat ho. At yung mga bibiyahe, mga papasok sa opisina, at yung mga papasok sa eskwelahan, yung mga may pasok, ha? Ingat po. Gaya ng paalala ng Department of Health, ingat tayo palagi, umiwas hanggat maaari na lumusong sa tubig baha. Okay, pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Traffic update, iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
6: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po muna tayo, southbound ng EDSA natin. Timog to Montedipedad, moderate to heavy na rin po tayo. Makakaranas na tayo ng mabagal. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue, paakyat ng EDSA Santolan flyover, ay makakaranas pa rin tayo ng moderate to heavy. Tuloy-tuloy na rin po ito papunta ng Connecticut to Ortigas Split southbound. EDSA Show, makakaranas na rin tayo ng moderately moving at ito ay magtutuloy-tuloy ng konti pagbilis. Pagdating ng Boni, southbound Guadalupe to Ayala, moderately moving na rin po tayo. EDSA Magallanes, makakaranas po tayo ng may moderate hanggang tuloy-tuloy na dali ng trapiko. Hanggang makarating po tayo ng EDSA top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po, hanggang makarating po tayo ng Top Avenue, makakaranas na po tayo ng moderately moving. Northbound lane po natin ng EDSA Magallanes hanggang makarating na po tayo ng EDSA Ayala, magkakaroon pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na dalay ng trapiko. EDSA Ortigas po natin, makakaranas tayo ng mabagal hanggang tuloy-tuloy na dalay ng trapiko at makarating tayo ng Connecticut. Northbound lane po natin ng sa may gate Trinity hanggang makarating po tayo ng EDSA Santolan Pacquiao, makakaranas mo tayo ng moderately moving hanggang makarating po tayo ng Cubao area. Ngayon pong araw ay araw ng Miyerkules. bawal po lumabas ang may plaka ng nag

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: 25 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Hingi tayo ng update, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA. Mula po sa chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin this morning si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
3: Yes, good morning, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating program ngayon. Good morning po.
2: Yes, ma'am. Good morning. Una, mangungumusta kami ang ang level ng El Nino na dito sa ating bansa. Maulan na El Nino. Ika nga, Ma'am Annalisa.
3: Sir Alan, nagpalabas po ang DOST pag-asa ng El Nino Advisory Number 4. So, a moderate to strong El Nino po is present in the tropical Pacific. So, ngayon po ay painit na nga po ng painit yung sea surface temperature ng tropical Pacific. Ito po yung naghihigyat na still strengthening po yung tinatawag nating El Nino. Kaya, napakainit ng dagat, still nag-fuel po for potential na mga development ng mga convective activity ng mga bagyo and also nagpapa-enhance ng ating habagat sa ngayon sa panahon po

0: West North Pacific na, natin, na kung saan ang pinagmumulan po po is galing po dun sa mainit na temperatura ng ating karagatan. Kaya very favorable siya. That could enhance naman po yung ating southwest monsoon na naandito po sa may western Luzon ng ating bansa. So very, ito po are very unusual itong mga weather systems po natin na nagkakasabay-sabay na nakakaapekto po sa atin. And then eventually, after po ng habagat, yun naman po natin mararamdaman yung talagang pong epekto ng El Nino.
1: Okay. At ngayon, madalas anong bahagi ng bansa ang hinahataw ng mga malalakas na pagulan dahil dito sa habagat na pinapatindi pa, ika nga, ng epekto ng El Nino, ma'am?
0: Mostly western section po ng Luzon. And then yung mga areas na din po na sa mga susunod na mga araw ay posibleng maapektuhan na rin po itong northeastern Luzon. So kagaya po dyan sa may Isabela,
1: opo,
0: may Quirino and Aurora, dahil yan naman po ay maaapektuhan nitong trap ng low pressure natin at yung mga possible po na mga darating ng mga bagyo. And

0: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Yung nakaraang amihan, medyo matindi po yung amihan natin. May mga record-breaking na colder temperatures po tayong naranasan.
2: Opo.
1: Dahil meron po tayong umiiral na La Nina during the 2025-2026 amihan.
2: Mm-hmm.
1: So ngayon yung amihan natin, nandyan pa rin po, tsitsimoy pa rin ang malamig na hangin ng amihan dahil yan naman po ay nagmumula dyan sa may mainland China, dyan po sa may northern part po ng ating bansa.
2: Opo.
1: Ang tinitingnan lang nga po natin ay hindi po ganong katindi na malamig na amihan ang ating mararanasan dahil nga po meron tayong very strong El Nino na iiral during that time.

0: ngayong katapusan ng ano ng September, Ma'am Annalisa?
1: Usually po nakikita natin by end of October. So usually po ay yung second half ng October to first half of November, dyan po pumapasok yung pagtatapos ng ating amihan. So at the same time, pagpasok po ng later part ng September to early part ng October, dyan na po yung weakening yung ating habagat. Although sabi nga po natin, marami pa rin mga interactions sa other weather system itong habagat, lalong-lalo na po Sir Alan. Ngayon, wala pa tayo pong nararanasan ng mga landfalling at crossing ng mga bagyo. So, lagi pong puro dyan sa may mga northward, kaya nagpapa-enhance po talaga yan ng habagat. So, sa mga susunod na buwan, possible pa rin po yung mga landfalling at crossing na mga bagyo. Kaya yan po ay kailangan pa rin po nating asahan at paghandaan. Although yung mga areas naman po ay makakaranas na lang ng medyo kabawasan sa tubig ulan, dahil usually po, malakas man yung bagyo, typhoon at super typhoon category,
0: opo,
1: maaaring hindi naman siya rain effective. So may mga possible din po na rain effective yung mga bagyo na posible pa rin po makapagpaulan dito, lalo na po sa may eastern section naman ng ating bansa pagdating ng amihan. So pinaghahanda rin naman po yung ating mga kababayan dito sa may Bicol area, diyan po sa may Visayas, and also sa may northeastern Mindanao. Yan naman po yung mga possible na magiging maulan. But then, kapag nag-chip po tayo sa amihan, unti-unti na pong mababawasan yung mga ulan dito sa western section ng bansa, at unti-unti na rin pong iinit yung ating temperature. So, very erratic at very complex, at kumbaga po, both extremes, possibly nating mararanasan niya sa ngayon.
0: Ayun. So, habang nagkakaroon ng shift patungo sa amihan, expected naman ang volume ng rainfall ay unti-unti ring bababa pala. Yun, ano ho? Ma'am?
1: Yes po, and dito naman po sa may eastern section ng ating bansa, possible po dadami yung mga ulan, pero kung sa kabuuan ay meron pa din pong kabawasan kaysa dun sa normal nila, kasi malalaki naman po yung normal rainfall yan sa eastern section sa panahon ng amihan. So mag-uulan pa rin po, pero hindi po ganun din na kagaya ng madami ng normal niyang nararanasan.
0: Opo. Nabanggit niyo, of course, pag andyan na ang El Nino at malakas na, nandoon na sa kategorya na strong o very strong El Nino, and mararamdaman ang init, tagtuyot, ano? May mga termino tayong naririnig, eh, di ba? Dry condition. Meron din sinasabing merong dry spell. Meron ding drought. Technically, magkakaiba ba ang mga ito, Ma'am Annalisa?
1: Yes po, Sir Alan. Kapag sinabi po natin dry condition, so ito pa lang po yung mga start ng pagkakaroon ng significant reduction sa tubig ulan. So kung dalawang buwan na magkasunod po na mga around 21 to 60% ang reduction sa tubig ulan, yun po yung dry condition.
0: Okay.
1: Kapag 3 consecutive months na 21 to 60% yung reduction, or dalawang buwan na magkasunod na more than 60% yung way below normal po na reduction sa ulan, yun po yung dry spell. At kapag yung tinatawag po nating meteorological drought, kapag tatlong consecutive months na more than 60% ang reduction sa ulan, or limang buwan na sumusunod na around up to 60% reduction yung tubig ulan, yun po yung meteorological drought conditions po natin. So may ulan pa rin, pero nagkakaroon po ng significant na reduction sa ulan.
0: At depende sa kung gaano katagal yung reduction na yon, yun yung mga binabanggit nyo na condition, ma'am. Dry, dry spell, at saka drought na. So technically, magkakaiba pala talaga yon kung technical ang magiging pausapan, ma'am Annalisa, ano po?
1: Yes po, Sir Alan. So ang tinitingnan po natin dito, yung mga areas po na magkakaroon ng mga simula, ibig sabihin po, dry condition po muna sila pupunta sa level na ito. And then dry spell kapag nagpo-prolong. And then meteorological drought po pag mahaba na yung panahon, or more than 60% po yung reduction sa tubig ulan na sunod-sunod na buwan. Yun po yung meteorological drought, kasi napaka-significant po yung magiging kabawasan sa ulan. So yun po yung pinakamataas, yung drought.
0: Okay. Isingit ko lang sandali, Ma'am Annalisa, mamaya ang kumpletong detalye tungkol dito, pero nagsuspindi na po ng klase sa Caloocan

0: LGU dahil sa matinding pagulan. Maya-maya ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Okay, merong kayong, Ma'am Annalisa, merong kayong very significant na isa sa gawang aktibidad, I understand, ano, ngayong September 23. Of course, sa panguna po ito mismo ng DOST Pag-asa, ano, ito yung National Climate Forum. Please share with us additional details tungkol dito sa forum na ito, Ma'am Annalisa, please.
1: Yes, well, Sir Alan. So magkakaroon po tayo ng celebration ng 200 Climate Forum. So 200 times na po tayo nagkoconduct ng monthly climate forum na kung saan dito po natin inihahatid yung mga updates po sa mga ating mga forecast at yung sa mga weather and dam updates po natin. So magkakaroon po tayo ng celebration 200 Climate Forum. So kayo po ay cordially invited dyan po sa May Park Radisson, and also live din po tayo sa hybrid sa Facebook Live at saka po sa YouTube channel ng DOST Pag-asa. So ito po ay very significant, Sir Alan, dahil ito po could serve as national forum on El Nino kasama po ang ating lahat ng mga stakeholders, at nagpapasalamat po kami sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa Climate Forum. And also i-plug po na rin po, Sir Alan, mag-host din po tayo ang DOST Pag-asa ng ASEAN Climate Outlook Forum. So ibig sabihin po itong climate forum natin, buong ASEAN po, tayo din po ang mag-host sa October 26 to 29. So yung mga ASEAN countries din po ay magkakaroon tayo ng consensus forecast with this ongoing El Nino po para sa mga susunod na taon. So two big activities po, inaanyayahan po namin kayo. Thank you.
0: Yes, thank you rin, ma'am. Ma'am Annalisa, salamat po ng marami sa mga impormasyon at sa mga update na ito mula po sa inyo diyan sa Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, ma'am.
1: Thank you, and ingat po kayong lahat. Maulan pa po akan till Friday.
0: Opo, thank you. Thank you, ma'am. Annalisa Solis, ang chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, atin pong nakapanayam. At maya-maya ang update mula dyan sa Caloocan City, ha? Dun sa class suspension na pinatupad ng LGU ng Caloocan dahil po sa matinding pag-ulan. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Papawin ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Ito na po yung kumpletong detalye nung binabanggit ko sa inyo kanina. Caloocan LGU nagsuspende ng klase dahil po sa matinding pag-ulan. Ang Quezon City nagsuspend na rin ang face-to-face classes.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
5: Alan, kapwa, nagsuspend din nga ng kanilang face-to-face classes para ito sa lahat ng level sa pampubliko at pribadong eskwelahan dito sa lungsod ng Caloocan at maging sa Quezon City. Ito ay ayon na rin sa rekomendasyon ng kailangan nilang mga City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil nga sa patuloy na pag-ulan matapos na itaas sa yellow rainfall warning ang Metro Manila kita ng pag-asa at nangyan ang banta ng pagbaha na dulot pa rin ng habagat. Dito sa Caloocan Local Government, ipagpapatuloy daw muna yung alternative delivery mode para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Gayun din dito sa Quezon City, asynchronous muna ang ipatutupad sa lahat ng pampubliko at pribado ng paaralan. Yung mga higher institutions naman ay inaasahan ng Quezon City Local Government na sila ay magpatupad rin nung kailang umiiral na class suspension protocols at malinaw na maipabatid ito sa kanilang mga mag-aaral. So yung mga estudyante, yung mga magulang na nakikinig na may mga estudyante sa Quezon City at Caloocan, eh, pwede nyo na pong sunduin ang inyong mga anak. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
2: Radyo Pilipinas.
0: Mary.
5: Yeah, Alan.
0: Yes, okay. Suspended sa Caloocan ang klase. Pero sa Quezon City, ang suspended lamang ay face-to-face classes.
5: Yes, ganun na rin yun, Alan. So, pwede nang sunduin.
0: Ah, okay.
5: Aral, kasi face-to-face classes, so yung mga pumasok sa school, eh, pwede na silang sunduin ng kanilang mga magulang. At asynchronous na lang yung pwede remote na yung pwede nilang gawin. Ngayon, inintay natin kung magkakaroon din ng anunsyo yung iba pang mga lungsod, especially dito sa Camanaba, lalong at nakataas na yung yellow rainfall warning dito sa Metro Manila.
0: Okay. Salamat na marami, Mary Ann Bastasa.
5: Thanks sa Studio Alan, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: 43 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya makikibalita naman tayo mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang ating makakausap ang DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumblao. Sandali lang, ilan munang makapaalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Bertlaba, Idapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 45 minutes makalipas ang 7 AM. Hingi tayo ng update direkta mula po kay Assistant Secretary Irene Dumblao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Opo, ma'am. Hingi lang kami ng update sa tulong pa rin ng DSWD ng ating pamahalaan dun po sa mga areas, mga komunidad na naapektuhan ng matinding mga weather disturbance at itong pag-ulan na dulot ng habagat, ma'am, please.
7: Well, alam mo, Alan, nasa mahigit 3.2 million family food packs na ang naipapahatid ng DSWD sa mga local government units bilang augmentation support ng sagayon, matugunan natin yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan na apektuhan ng pag-uulan dulot nga po nung nagdaang mga bagyo at ng habagat. And apart from the more than 3.2 million family food packs, we've also released ready-to-eat food boxes, non-food items, and financial assistance na kung saan nga po umaabot na sa mahigit 2.2 billion pesos yung total cost of humanitarian assistance na ating pong naipapaabot. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna po ng mga kalamidad.
0: Opo, ito pong nabanggit niyo, Ase Kairin, ma'am, na replenishment ng mga supplies, mga family food packs. Kumusta naman po ang pagdi-distribute natin mula sa mga DSWD hubs patungo mismo sa iba't ibang mga LGUs, ika nga, na matinding naapektuhan?
7: Well, Alan, yung mga family food packs natin, bahagi yan ng mga stockpiles na nasa mga warehouses DSWD.
0: Opo.
7: And kapag nakapag-release kasi tayo sa ating pong mga warehouses, ano, kapag linabas sa warehouses natin yan patungo sa mga local government units para nga makapag-augment ng kanilang resources at ma-distribute sa kanila pong mga nasasakupan, na kung saan sabi ko nga, Alan, mahigit 3.2 million family food packs yung lumabas na sa mga warehouses natin. Mm-hmm. But then again, araw-araw kasi nagpro-produce yung Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center ng mga family food packs. At yung mga napro-produce nila, dinadala natin dun sa mga warehouses para ma-replenish din, ano, yung mga goods na lumabas. Kasi tinitiyak natin na lagi tayong handa for any eventualities. So as we do our disaster response operations, nagre-replenish din tayo ng mga goods doon sa ating pong mga warehouses. Again, that's part of strengthening our supply chain and to enable the department to respond immediately to any eventualities. At present, nasa mahigit 3.1 million family food packs yung nakapreposition pa sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
0: Ayun. So, ibig sabihin, yung logistics, halimbawa, yung mga sasakyan ng mga food box na ito patungo dun sa mga designated areas ay hindi naman po nagkakaroon ng mga concern. Ika nga, Asek, ano po?
7: That's correct, Alan. Meron tayong logistical support, ano, to complement the that's part actually of our supply chain management.
0: Opo.
7: Yung pagtitiyak, ano, na yung mga goods ay nadadala talaga sa maayos na pamamaraan, na sa good condition po yung mga goods natin that is ferried from one warehouse to another.
0: Mm-hmm. At syempre, isang aspeto rin ng pagpe-prepare, pag-iimpake ng mga food packs na ito para ika nga ready for distribution. We understand na mayroon pa rin mga, maliban sa staff ng DSWD, mayroon pang ibang mga nagbobolontaryo rin na tumulong from the private sector and even other government agencies para to make sure na updated ang pag-impake, pagre-repack ng ganitong mga tulong na ipapamahagi sa ating mga kababayan, ma'am.
7: Tama po iyan. Meron po tayong mga volunteers, mga partners na tumutulong sa sinasagawang repacking activities sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. At I'd like to take this opportunity, actually, Alan, na hikayatin pa yung ating pong mga kababayan, yung pong may mga extra na oras na kung gusto nyo pong gawing makabuluhan ang inyo pong panahon, tumulong po kayo sa DSWD sa pamamagitan nga po ng mga pag-repack ng mga family food packs. Kasi mas marami ang tumutulong, of course, mas marami rin ang nai-yield natin, ano, na output in a day. And alam nyo po, yung pag-sasagawa ng ganitong mga worthwhile activities could really help the country, especially the government, ano, in preparing for disasters and any eventualities.
0: Mm-hmm. Okay. Ase Kairin, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyong ito mula sa Department of Social Welfare and Development, ma'am.
7: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga sa iyo.
0: Good morning, ma'am. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Paalala naman mula sa Department of Health, mga kaibigan, ha? Pagkatagulan, siyempre, among others, dengue ang dapat nating pag-ingatan. At dahil nga po patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, mahalaga po na maging alerto at huwag hayang maging pamugaran o pangitlugan ng lamok yung pong mga naipong tubig sa ating paligid, ha? Mga balde. O, dapat may takip, ha? So ito, taktak ho ang mga naipong tubig at tuyo ang lalagyan at lugar na maaring pamugaran ng lamok. Regular na tingnan din at linisin yung inyong mga paso, mga timba, bote, alulod, gulong at iba pa na maaring mapag-ipunan po ng tubig ulan. Ha, yan, huwag hong kalimutang isabuhay. Maging bahagi ng ating regular na routine, yung 40s kung tawagin. Taob, taktak, tuyo at takip. Dahil sa simpleng gawain po na yan, mga kaibigan, makakatulong tayong maiwasan ang pagdami ng lamok na maaring magdala ng dengue. Yan. So ganito ho, paalala pa rin ng DOH, kung ikaw halimbawa o kaya miyembro ng inyong pamilya may lagnat o kaya ay may iba pang sintomas ng dengue, abay wag hong mag-atubiling magpa-check up. Magpatingin kaagad sa pinakamalapit na health center o health facility sa inyong lugar.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oy, ulan. Teka, eto, update muna. Weather update, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas. Weather!
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning. John. Ulit. John Manalo. John, good morning. Nawawala. Teka, subukan natin uli mag-reconnect ng ating linya with John Manalo. Yan po'y direct na mula sa Pag-asa Forecasting Center. O, ito na. Ha? Try natin. Yes, John!
8: Sir Alan, yes. Medyo choppy lang po, no?
0: Okay, good morning.
8: So, base po sa ating huling heavy rainfall warning, ay naka-yellow po dito sa Metro Manila, ganun din sa probinsya ng Zambales at Bataan at sa kanlurang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Ibig po sabihin ay patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. At sa magiging lagay po ng ating panahon, ay magpapatuloy pa rin po na magiging maulan, particularly sa kanlurang bahagi ng Luzon, at mas mababawasan po yan towards the weekend. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
0: Thank you, John Manalo. Direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Wednesday morning, September 9, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Villos. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.